ahlayo inga itirisa ku leyi ya 826 set enough 59.

0: How should he?
1: Gijil, mukuin wala.
0: Ah,
1: Masikona lawa va swi tsakelaka vanhu swa ku tsakisana hi le ndzhaku ku tirhisa minomo.
0: Ya xa ku sungula lexi ni ta ka hlaya i xikombelo xa programa lebyi nga va kona eMaputo bya muito importante a ku ngheni Julio Mavota. Vhikila kona lelo masiku yo khamela mune wa vanhu so mune wa vanhu ma programa bya muito important lebyi a byi ta hi pfuna byi tlhela byi pfuna ni vana va hina byi tlhela byi pfuna ni lavakulu porque a swi fambi ban a maendlela kona sempre a jaha lebyi Ernesto Muzinho va kombela ni van'wani va kombela hinkwabyo hi vanyingi hi nga kombela swaku a programa lebyi senge byi ri tikeriwile bya ivi ku ngheni Julio Mavota na Diamantini Swivaleka siku la kona leyo leswo ku julaka leswaku byi ri tikeriwa a programa leyi agora loko hi nghena ka mhaka ya leyi hlayiwaka swoswi leswi wa swi tiva kusukela ka malembe lawa hi nga byaliwa ka wone ya khale leswi swi nga le kone nowhere de qualquer manera ku va munhu a nga nyan'wa sex bya munhu kumbe nyan'wa sex bya wansati kumbe nyan'wa sex bya wanuna leswi i mavabyi so isek dor sadi kuva u hambo teka hi ntivo u tota laha u ku nungo u twa a xeru dza kona e un problema ser ni xi komba ka swiku lawa hi mavabyi va matiku lava va yi tsaka leswi a hi lomu wa Afrika ka hina a hi Musambiki wa hina a fanekelaka ku a nga endla minchumu ya ku fana ni leswi lava va endlaka swa ku fana ni leswi hi va vita leswaku i tingwavana i tingupepe i vanhu lava va ku tshamela kwini eswitarateni u va kuma kwini a maruwadi ya rahuli a khaleni ka kona u va kuma lomwana wa nge mpfingwini wa kuma mazona ya mafalani a swi sezi ni ku ambala nchumu na va nga ambalanga nchumu va tshambake mbonyambonyambonyambonyama na va yi tshametela i nga minchumu leyi ya ku yini ya ka yi nga fambelani ni ntumbuluko wa hina portanto a swa ku fana ni leswo kaileni hi vonelo la mina ezambrezambale a vonelo lalinene alinambe loko ni rhuketelini loko ni kha ni kota ni nga le swona ene ni kombela dzivalelo wa vulava ni twaka a va ni dzivalelo khani mamba
1: hi bongile bava yaliya yi zandamela
0: ya no hlupha mukhuhlwana fasibe
1: swa tiri zwata ku a gezo ligiya
0: Jesus de família, papai.
1: Isso, né? Duas horas e 20 minutos. Oi, oi, é muito seringa frente.
2: É, apelém, papai.
1: E o Mugui?
2: Ai, cara, se eu quero mais, eu não arrumo a porta, mas a gente chora, se eu falar com a minha mãe.
1: Isso, na baba januari ngena makene
2: ya nangena helezo asirimisiri xa munhu xi nga kona misaveni a xikwembu xi xi nyike mintirho ya xona a xi kona xaku u nga teka mawuwa ku famba hi wona kondo va vekile minani ku famba hi yona ni swoleswo a xi kahle xa ku munhu a nga tikisela ndzhaku ra a ni aseku swibyabya munhu a xi kahle leswi xirimisiri xi nyike mintirho ya xona va xivala a xi khani munhu babaka
1: Mongile.
2: Ya, ndzi so no bula ngwe na tsani kana ingisera. So sho kana ta kundi injena enta.
1: Ah, va, zwika tekeli ya muso zwikoti.
2: Ya, okay.
1: Yeah.

0: Gipelili gichili murza mukseti kale zvishikati ndzanga na hizwili vaingiseti vahlamulile lezvi vanga hlamula hizwili abanga nagona giula ulile hichikholwa akuzvama hiwo ndana zvimahiwa lisima hii zvale zvihla kuti vahikhelo ga science lokuva ulile nandi khare ta udawo kasiti hikhamusela lisima ya ku abantu vafambelana masango hangi kangela leyi nga vikiwa hi nongongolo vamazve mwana ndzina ni tlharela ha yi titulela veti ku sangula
1: a vito hi mina Gracinda Armindo
0: Gracinda Armindo va buleli va yingiseti va wulile leswi va nga wula swi nga tano hi sex anal sex oral yi ku hilisima a ku sangula ya ku fambelana loko ka masango hi ku tirhisa minomo
1: a ku sangula ni ta vulavula hi sex oral a lisima ya ku ma sex oral a sex oral i mahaparti ya ma preliminaries laha ka wanuna ni wasati
0: a mafundza
1: anti xi la ku musangula ku kumaha sex propriamente dito a ka malomu kumanaka musangula hi ku hlakanahlakana mukhomakhomana mumaha leswi mukhomakhoma laha u swi tiva ku laha loko ndzi khoma nuna wa mina hi laha a ta vhuka a tshama wanuna mina loko ndzi khoma wasati wa mina hi laha a ta vhuka a tshama wasati nga swa ku koteka ku muya kumana le ka sex oral mu mahelana sex oral para mu kota ku vhuka khwasi mutshama vanhu lamu ta kota ku maha khwasi sex na mulungile na mutiswa khwatsi ku hela ha xa hela ku maha sex ya hina machina zwisangulile zwinwana hela ka sex oral a swi beteli so ke ka ku mani ndau ku la ku hi tiva ku hi nghena kwihi hi maha kwini sex oral le ku vanwana va tshama ni mabadzi vanga hi kombi wo ma sex lomu ka chinyama ni ta tengu xona ku ndzi ya kwihi leswi ntan'wu para u swi kota ku ti fikela ka mabadzi
0: leswa na hi nga se nghenani ka mabadzi swi nene lisima a ku maha sex oral
1: swi na ni lisima swa tsakisa simple ke va xipati da xipreliminaries ka mafundzi lawa ma hetelaka antswi ya ku ya nghena le ka sex propriamente date
0: hi tlhelo kun'wana swi ta swi ta karata hi seni ka mabadzi
1: swi ta karata seni ka mabadzi pake loko a ni mabadzi ya munhu loyi wena u ta u ya kuma mabadzi yo ku tandzela hi swona nta ku la ku munhu lowu ni ha li boho a nga hi na mabadzi nta wena u swi vona ku swi swi tshamisekile wa swi tshamisekanga
0: makunu hi tlhelo legi yin'wana esex anal la ku tisa sindzhako swi tolongo swi songo ku swi lolongo swi vavanuna hi ti vona swi na ni lisima swi gohela kwihi a wutomi
1: a ku vulavula hi lisima bya ku mahele ndzhako mina ndzi nge vuli ku swi nini lisima claric van'wana va vanana vi va tiziwa ku khwatsi na va mahayele ndzhako maxi loko hi lava ku landza hi ku vona lomu ka mabadzi swa maheka nguvu ku mabadzi ma kontamelanana nguvu hi laha ka ku maha masango hi le ndzhako kota le ni ndzhako a ku mahayeliwanga para ku maha masango ku mahele ku maha swin'wana hi swi tivaka ku loko ya chikoti hi ya humesa leswi hi humesaka bya a na wa kona wa le ndzhako ku na ni mapreka wu nga na wona bya loko tolovele wena wanuna a ku maha le ndzhako a mapreka swi lawa ya ma tombela wu ta tshama basi na ku vhulekile nta a ka malomu ambelaka mapreka laha ya wu bayisi a ka malomu mahaku wa bayiselwa phe hi wanuna kulona nta loko bayiselwa loko a hi ni mabadzi wanuna gaya wa ku nyiketa mabadzi yakwe lava nga nawu depos laha ya kuma xirabit bruki edirectamente para wusange ki yaka life some va xegara
0: swona makunu leswi nge a swi laveki ku swi mahiwa leswi
1: hawula ku a swi valavei a swi laveki ku mahiwa maxi ku na ni lava tiswa ku nga ke va tima khumina ndzi wa mona wanuna a tima khuwa hi wasati a khumina ndzi wasati ku ve hi wanuna entao laha so fod a nyikela hi le ndzhaku putaka a ku na kun'wana wa ku a nga nyikela hi kona entao maxi a swi na lisima ngopfungopfu hi mhaka ya ku tlhelana mabadzi ngopfungopfu mabadzi ya magayiveni mani ma ITS entao a swi na lisima ngopfu
0: makunu kota khari ya udaho chilayelo munhu nga chisiyako ka lava hiziwaku ka malowu wa phindzulani wa vusiku
1: ka lava hiziwaku hi valahelela lava va tshukaka va tirhisa ku mahele ndzhaku na algun momente nge va tirhisa malubrificante para ku kota ku lubrificara lahaya loko ku womile nguvu wa bayiseliwa nguvu mesmo kota ku kuma mabadzi
0: leswi nge ku na ni mafurha ya kona ya ku olorisa
1: ku na ni mafurha ma kumeka lomu xipitali u teka u totela para u nga vhuliwi nguvu mapreke lava ma nga humi
0: hi kelo ka lava mahaku hi minomo sex oral chilayelo munhu nga chisiyako
1: loko u mahe sex oral tengu u vona ku ndzi nghena kwihi Claro que mapa preliminar sim, mas o atsoko é danjela juja com a junga lá com danjeli, o hambicho longe, o ajuco maco se é o danjela ju longe, então isso não faz bem para a saúde.
0: Na engarra vai querer o que tiver, algo boa juvequer.
1: Engarra vai querer o boa juvequer. Loco é a camasa angola é com mahelenza, o que não nitio pia com a juvequer o chitiri suaco. Hambela cá com danjela, a camau quando loco é com meca juvequer já com juvequer o alahaia nica o assato, hambe cá o nun. Danjela na ouve que ele chapa, o unga com meco danjela lhe juja chaca de metela.
2: Ebongele Gracinda Armindo hika magizula wa masileko kabulu legi utileko tahinyika legi hitakunago se nakukare kuta maviki hisamili kula kukuma makholwa varis kasi vatahinyika aonela gads zihi karatel na vona zwi va karatel loko hi va chikelela va ku a swi ta va binzela a ku ta va ta amba bulu leg kambe va wuli leswaku leswi swi nga mihuhe ni ngungulu swi mihuhele ni ngungulu a swi laveki ku swi cinciwa hi fanele ku ciri ni ciri xa laha mirini wa munhu xi tirhela kuta ncima ha tiriwa xona na ku nga hi ku tila swin'wana swo hambana ni leswi xi nga vangela swona makunu hi leswi nga swi vulaka ka le xikhati kasi ku vhala a bulu leki Mr. Bao Safadinyana.

I'm not going to be able to do it.

0: Kati cartilage, I don't know what I would try. Ufamisa kuyi.
1: Kati cartilage zine lembe hakunene nazingase humesa outend.
0: Achigela
1: jako nzi kumeka kulinyana ni ma studio lawa nzinga matolovela nzinga shulisa
0: nishu. Kumeka kuhi nishu?
1: Jeje nzi kumeka a provincialitet.
0: Aha. Itatiro seyo kutani hejuma?
1: Nzi kumeka sayo hitiro.
0: Ok. Então, kala lezu tisi mtinga nunga nato?
1: Rukwata chikela ma 20.
0: Awukakani.
1: Nada epa. Lukumeka chikati vela tenginza profetara chikati lijiana.
0: Kona ati mtawana Jules, ti ula ula hii?
1: Ti ula ula hii, ula yelo, ula kukari. Tafamu sana taleranzo kwa tako, hey. Tengine, ita ichaenga na taleranzo. Mashi kwasi tafamu sana nijula yelo, ula kukari titonga hata.
0: Hezwana, alisimuleli hita kuna ichaya, afikilegi, ula ula hita mazenya. Lila utamsela kuyini lisimu?
1: Amatsenya lisimu la ilaku ipapa ya ukare ayimbele lako atsaka hako kani leswi awuya a nyika mahungu ya kuhanya hi wona ka vana va yena loko zoku vana va yena mwana wa yena loko tikiwa ni mwana
0: nga mukonwana
1: porque loko zoku matsenya ku amukela mukonwana papa loyi awuya ko mwananga loko tshuka zwoneka sinia kola ku muti vako yina ku tshamela hasi mutshamela hasi mu yingisana ku sangula loyi a wela xikarata xa yena lexi mukarataku lexi a munghana wa yena kalaku se na yena wa wulaku hi mina u heki mhaka leswi ni leswi ni leswi loko swi hundzile lahayani va kota ku twisisana va rivalelana va kota ku hanya va ya phambeni
0: Jules o sangulita o chai o laulele he vangano ba wena lava o baulele ko kutani mungano wa longa gonza na primary kani lezwi ikona wa chai lava nduma una vela ku kuluka chai ku anzi na vela ku chikela ku khwatsiye
1: ha va kona kunene
0: ufana
1: na Justino Baka ta na kilo
0: ula zwa ku kumeka tirweni ka chikatleji zwo komba ku itirwa kwa mana lo wata uchaya wa chikuma chikati cha ku uya wadavata le tet vatiti vati simta wena zwi maisa kwini
1: nada kunene ndzi chikuma chikati cha ku wadavata hi ku ndzi swi tiveka kunene maxa a ndzi ta va ndzi chikuma chikati loko ndzi wa tiveka hambe ku chaya ndzo loko andza chaya ku ndzi sinia a hi leswaku sinia ku ka ku nghena ma-studio kani leswi swi lava ndzi tilungisela khwatsi kasi ku a ngoma ya mina ya huma khwatsi hi ku sinia ni lerimi yin'wana kota leswi swi tivaka na mina ndzi vulavula lerimi yin'wana
0: wa swi kota nyana ku vulavula chinyungu xa
1: ndza
0: ku kombela mati
1: ndza swi kota
0: ni nga kombela hi kosi
1: ndzi kombela madzi
0: a hi ndaka swi hambana ngopfu na lilimi la ka yini
1: a yin'wana michuma yi hambana nyi ngopfu
0: leswi va nge malingua xibanga
1: exactly
0: sukela ndhawu yini tinsimu leti u thepaku a kona ku vhunetelaku kutani emali ya khuma paketini ka wena ntsena
1: emali ya khuma paketini ka mina ntsena a ndzi siveni muvhuneteli kutani muvhunetelo wa hombi hi ya loya wa munghana wa mina hi ku i productorial se va wa vhumela ku
0: kutsongwana kutsongwana se loko a kumeka munhu wa ku a lava ku ku pfuna a nga ku kumisa ku yini leswi a tuza tinsimu ta wena kutani yi hazile ku lisimu la wena kutani a za ku lisimu la wena nyan'waka fikileki ni tin'wana leti chayaku laha radio Msambiki ku fana leyi ya ku mali na tshama ku alisimu leyi lingula leti vhuvhumaku ngopfu lomu nyambani na yi nga se chikela seyo u nga yi hlamusela kutsongwana ku leyi sangulisa ku yini a matimu ya lisimu leyi ya mali leyi u khwatsi wu henya leswi swi nga siku gin'wana gin'wana ga
1: kutani alisimu leyi ya ku mali hi leswaku ndzi tshame ndzi zwi hanya khwatsi ku munhu loko anga sive ni mali avente planta yena ta tatinene kwazi ta ku saseka kwazi loko swi vonaka laha ka yena ta ku wa swi kota ku vona ku chimali cha xi tshamisaka ngi bank loko ni ta kuma mali hi coco ranga ku ndzi xilungisa lichiyani lichiyani wa swi vona kwazi mash loko mali ta ku swe yaka humelela mchumi
0: yin'wana
1: ya rhanga hi mchumi yin'wana ya ku a yi lunghisa mash a mchumi leyi akaka mun'wani a yi gami yi woneka ku okay leswi a nga tsandzeka leswi i mahileji bya ku woneka ndzi nga swivurisa leswi se i ta lunghisa leswi a tilunghisa swa ku swi tambhelela moyeni ndzi nga swivurisa leswi se loko hi mbhele mali a xata ta swivona
0: kaa
1: xata ku Asia, I'm chummy when he came. Okay, look, I'm stuck on my one. Then I look at bus, bus.
0: Kona lo munyambani anga ku kumisa ku yini
1: yana nga sikuma hi kwala ka 86 00 80 166
0: nga iphin
1: 86 00 80 166 o kutane lea Vodacom nambora ingi 84 20 14 810 84 20 14 810
0: Loko akumeka ku lava ku vhuna kambe wa swi kota ku nghena ti hlayileni.
1: Loko akumeka ku lava ku ndzi vhuna loya lava ku vona Jules na tlakuka hakunene ku ka man'wani ma-conditions ma himaka hikwa ha havila hasi ku ve ni sikaliyari a talento yi nga tshuka na yona yi engetela loko ku kumeka muvhuni a nga vi
0: hi ravi muni u lava ku ngopfu ku pfuniwa
1: ndzi nga vi ndzi lava ku pfuniwa eka maravi mambirhi ku gravara muska ni ku maha video kutani
0: hihi video nga lava ku sangula yona yi maha loko u kuma malunghelo
1: ku ni ngoma leyi ndzi nga chayina Carmen ya ku maidale kazo swi ni hungu swi ku vala
0: yona
1: ndzi nga lava ku rhanga hi yona
0: basi Jules na hi nga simbeta magizi ya ku gume ya sungula ku masiya ka vona tlhavasa ku longolo ku wa hina ka siga nyamuti
1: ku sungula ndza mi rungula ndza mi bonga ku ve mu yingisela a radio leyi ku ve mu tinyika xikati ka mi xa ku yingisela a tinsimu ta Jules kutani mun'wana na mun'wana loyi a to navela ku ve ya kuma tinsimu leti xa ndzi wolile nhlayo wa foni ya mina lawa so a ndzi fonela ndzi tsalela papilo nda mu hlamula nda mu leletisa ku a tikumisa ku yini ndzi ta mu posela epa ndzi kuliseni
0: basi hi bongile muyingiseto wa ku rhandzeka ku ve bulu hi nga henaku na Julie Shoshel jaga lika masingi na ganya katikati lexi ka muganga wa 30 provhinsi ya makarikati uganda ka mozambique hi ta ve hi gumesa longoloko wa hina ku zwa lisimu lele li bulileko male u va ni chipoka na mina ke loko xivala wa yingiseto ginena longoloko lowu fambiseli hi mina Thomas Baloyi Bernardo Salomon ka muchini sala

0: Hello, Mr. Ngofken. Hello.
1: Ocean.
0: The chill. Bulana man.
1: Bulana na na Orlando Coast.
0: Lesimu ilangako.
1: Kuwe.
0: Alesimu ilangako.
1: Kumbela mbuanya niloku aku. Chapola mpya uzoanya teka nyama nyafuke.
0: Mbuanya. Iya kama mbuanya.
1: Kau sungula iwe na niwa tirukulu iwa iwa maputu kazi nyumba. Nintawa grupo de furtivo de uma puta.
0: Isso.
1: Nintawa da baninguissa. Canma.
0: Bungi.

0: yakulumanye uchi kwemelela ka George Rimane ne makapeni peni hoye hoye mukisetu ngafukene
1: ajikela rinde matini yakhala kukomisela
0: ah madala ajikweni ngawula David
1: ikola mina ukwena manje yakona cho
0: bungi
1: sino baka
0: eh
1: sino baka
0: ah tio ba
1: kuno lo
0: eh bueno kuno ulombe
1: awena kala awulombe le
0: ngiyena
1: kama ngoma masala yikale ka elimia akuyobola kama kuno ulombe yato majiba loyi kama ngoma uzemba tiwa kuno ulombe elimete mozi atwa kuno ulombe
0: yizo
1: kangandamela kama ngizizanda atwa sokona kazandamela kuno ulombe
0: ayowe
1: yabo kwangana barathi ah ezile sote hemavithi zingakhwela kama ufambi
0: ufambele kambe ha ugumesa we
1: walk bangana barathi kutikela maputu gaza na nyambana ni walk laba ingisa ku rathi masewe mina bagohetele kwana ka barokula eh ndi anishala zabale sikudinga ni ngwale ngwale hasa masele ndikuzile makunzi somo ya makhweni ingisa ni tiriya rathi masewe bagohetele bungi
0: izona ibungile Jean David kune ulombe mwingisetu ugumesa ka usiku ngakucha kanyamuhla chao chao.

4:48. Hi bongile Paululi. Hi bola ka tata hi vhalela tshigava lexi gumesa tshamatirela. Tshamatirela ka mixu usiku ganya munkha kutani usiku mixu ganya munkha soto. Soto gumesa ka hotile ya mugachihi. Lembe magirimambiri makumimbiri nihlanu ni gimu. Hi tile ta ku nyika zvonke swigava leswi hi nga si na swi bohile ku hi ta hi ta munyika. Makunu ku salile ntsena ku salisa na ndziku a vitunzi Armindo Masinga Rufina mundhawu yi vika michini mi ta sala ni vanakulori ni nga to simamisa mitirho ka maputsu ka Gaza ni le Nunyembani mutangana mwe na kulori Horacio Rumau Michine.

0: Murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hini andau ya kuva u bukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuva ukuma aswa kutitimela vatsongwane vani mukhandli wa kutlanga a pula pula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona aswa kufana ni mapipoka na kona vamaman loko va lava akuva va saseka kuni a salon de beleza va lunghisa a misisi ku va va yaka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya kunanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonelaka 86 93 04 555.
1: Randziu, a ku ni tsela?
2: Mani?
1: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
2: Ah, ser ku va yisa lava.
1: N'wana wa hina i jadini.
2: A nga titwi kwasi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
1: A yini? A dzedzedze?
2: Ya, nakona a hazela.
1: Phela leswi swi ni mhangu.
2: U nga tlulisi mpimo ku.
1: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze
2: hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
1: kambe murhandziwa
2: eba a ku laveka u tima TV swoswi
1: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xine xi nga ni sima ngopfu
2: u tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
1: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
2: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku yi mana nga wina ntlangu lowu
1: kata
2: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
3: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko ni nga kambeli
0: tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
4: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
0: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar.

Singora shina 37 minutes ngalikale hitata ninangoloko wa matimu yakelana ni siku la nyamuntla.

ku pimisiwa leswaku malembe lawa ma tshunelaka ku fika 5 miliyoni wa vanhu va nga tshuka va luza vutomi hikwalani ka fole. Nhlangano OMS u bandleve leswaku fole li dlaya ku tlula mavabyi ya ku hambanahambana le misaveni. Swizathu swin'wana swa ku dzaha fole i ku va ku hisiwa makhwati hambi minti i masigari lawa ma cukumetiwaka ma nga timiwanga ni ku tlakuka ka ntsengo wa vatsongwani swi sindzisekaka ku va va tirhela ka xiyenge xa fole. Hi tlhelin'wani fole yi engetela nhlayo ya vanhu va nga ni mavabyi ya ku duvuka ka vutopho ni ku va phakati ka muzimba ku ni swilondza.

0: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava a mintirho ya nsima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilavo swa tinhlengeletano, a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga yindliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala. Ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena, hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Murhandziwa, a ku ni Sels.
2: Mani?
1: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
2: Ah, Sels, ku bava yisa lava.
1: N'wana wa hina yi jadini.
2: A nga titwi kwatsi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
1: A yini? A dzedzedze?
2: Ya, nakona a hazela.
1: Phela leswi swi ni mhangu.
2: U nga tlulisi mpimo. Ku
1: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze.
2: Hi nga nyima ku kela katsongo ku ve ni ntlangu gama.
1: Kambe murhandziwa.
2: A ku laveka ku tima TV sweswi.
1: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
2: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
1: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa u dawu.
2: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu.
1: Kata.
2: Nkata a hi fambi, nkata a hi fambi.
3: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko ni nga kambeli.
4: Tindhambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
5: Dlaya mathivi lawa ma hlengeletaka mati.
4: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no o Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Rádio Moçambique Gaza, Rica, 5:59. Ngel Kaleta vem se investir. Kulanzela, Metava, Kuma, Atsimuta, Santo, Kongoma, Ka, 7:00.

0: emissor provincial de Gaza.
1: E cá, Cesoura já Moçambique.

0: Oya oya mungi seti ka unwani nongonoko ri tula ntsongwana.
1: Wa sungulo unwani nongonoko wa mina wa wena. Wa hina hinkwerhu kasi lana hingo to bula hi dyondza hi tlhela hi tlanga ngopfu swinene.
0: Mungi seti aka hlula ya muhle ta vulavula hi ku tlhelela xikolweni.
1: Lexi mina dya hi swinene. Mina ni la ku fihla nhlokomhaka leyi. Kambe Lexi mina a dya hi leswi nene swinene swinene. Ingi loko na yena yo jaha ku tlhelela xikolweni.
0: Njahile.
1: U jahile.
0: Njahile.
1: Senchi ni xikuma ha ku ja.
0: Noka funda.
1: Ah. A swo swa funda.
0: Na funda mantsekiso yo ku ya xikola.
1: Eh. U ta tlhelela xikolweni. U ta tlhautsaka ke. Kwena ku se u ta tlhela xikolo u ta ku xa kolwa.
0: A yini a ni kolwi.
1: A wu kolwi?
0: A yini.
1: I ntiyiso leyo.
0: Ntiyiso.
1: Ko va kolwaka phela.
0: Talvez va kolwe mhaka ndlala.
1: Va ndlala? Se va famba xikolo va nga gaka.
0: Van'wana va na lanxi.
1: Aha, leswi wa tiva ku a leswo swi nga dlayiwe hi yini. U suka u gili u xurha ben kaya.
0: Se loko u fundani mixo?
1: Ha, a loko u fundani mixo? Fukisa. U hlamba, u kombela mutrela ku pfuna ku lunghisela mchumu ya ku uga. U suka ku vhichani, u xurhile u yo dendeku.
0: A ni nga xila ku xusena swi tiva.
1: Ina, pa hi hinkwavo lava swi kotaka ku ve ni lanxa, hi hinkwavo. I ya swimbeni ku kheta ni lanxa koho, ku ndliwa ku yinene ntsumbula wunene, a nga teka a famba xikolweni. Kambe ku ndliwa ku a nga wu lavi ntsumbula a famba na wo.
0: Hi swona.
1: Munhu mbena la mabulaxa. La swi sumwani. Se loyo loyo ku anga fa endlala. Kambe loko munhu loxa a pfuka a khweva tjani hambi ku kenda swa uga leswa swa tolo leswiya. A leswi swi nga laveki i ku a gana swa ha titimeta leswa swi laveki. Ku kenda swa uga leswa swa tolo a tigela swo a gama famba xikolweni. Ha ku fika nka mo interval loya wa ku kugwanyana nchumu lwanga na swo a humesa ntsumbulo wa yelo ya a timanya hi wo. Ha u xura.
0: U xura nga findlala xikolo.
1: Ina. Kambe mungano akasikula namuntlha na mbele swi filishi mina anga jaha ku vula nhlokomhaka hi ta bulisa ne yona nhlokomhaka leyi ya ku tlhelela xikolweni kumbe se va tilungisile kumbe ku se tilungisela nakona hi ta ve ni a mukhandlu leyi
0: ku tiva muganga Msambiki ta maswekelo parabenja vose swin'we ni unanga
1: a filishi mina namuntlha u yo kwata
0: a ni kwatanga
1: se hi nga ni gwela a wu fambela ku masiku
0: lawa a ni li ka vhovo
1: ka vhovo hi kwihi
0: i ku ruzamento
1: aha a ni ku hi nga va le dropeni
0: maxo se ni vuyile
1: se u vuyile hi nga ha ta ku xupa
0: ahi
1: se na ka filish mina a vhiki lowu li fambi njhani
0: a vhiki la mina li fambi khwatsi hi ku ni ve ni tlanga ni vamakwenu va mina tlenika
1: ka vhovo
0: ka vhovo
1: se u gihi
0: ni giya sinya ku ni xikhaba ni mtsumbula se wena munghana mina li fambi njhani vhiki la wena
1: vhiki la mina li fambi khwatsi na mina ni tlangile No pivi, se já foi muito bem ninga ma.
0: Jogar no cofil.
1: Cofil. Ei, nigile, ni puzimati. Ei.
0: O gui.
1: Gisha kuka.
0: Sai.
1: Shasha kuka. Ele já ninga gacho. Kambe, oh, isso já ninga ma.
0: Ai, sinen.
1: Sam feliz mina, o ati lungisela ku botlela xikolweni.
0: Ati lungisela.
1: Amalungisele la hi lawa ya ku hi
0: hlantswa uniform lava la u xaya ya nyuwani va xava ni makaderno ni tikaneta ni tilapi
1: a swi mbeni se u nga lunghise leswaku yini munga
0: swo ni kuxela ku ni tilunghisela ku ni luka misisi va ta tlhelela xikolweni
1: u la ku tlhela u lukisa nyuwani hehe ni ta navela
0: xo ta misisi swuswi
1: U lore toka ra madred.
0: Ni lore toka.
1: Nda navela. Se munga no hina filish mina ni madred. Se alesh a nda navela. Ala lore toka ra madred. Se a uniform liana, se a ihlaki kwatsi, fasarwa kwatsi leswi yana. Ya wena mina a se yada. Nje u ta funda wena.
0: Nda funda mina. Munga na mabulu matsakisa kambe swo zwi datwa unanga.
1: Udisele filishimela. Ainge se tonanga. tshwetwa ona.

0: Ive utona ngalela utsakisa ngopfu swinene kambe lani nga maswa mungani wa mina wa swikota ku cina. Wa swikota ku cina.
1: Anti ku cina mi.
0: Majimani swikota u male swina u maso.
1: Mi no ti dza mi ntlakuxa voko ntlakuxa nenge. Ya, u cina.
0: U dani fundisa mi swo lushani swikoti.
1: Ha nta ku fundisa nga dzuke. Nda ku fundisa kambe swoswi nga ta fundisana ku cina phe. A swoswi nkarhi wa ku hi afunda xo karhi ka mukandlupa rato lo karhi.

0: Ive twa mukhandlu baradulo karilane ngafundela kusheka.
1: Wafwa kusheka wafilish me.
0: Mfuniselwe mamani kaya.
1: Kumhe kuvita na paratulo kare ni kusvitiva zvaku hiwe ungotoma paratule. He. Leva ku genge.
0: Ani ngasvitivi.
1: Ha aungasvitivi. Ha please mina ku tlhari amela ku hwi. Anga ngwele zvakala ku hisvekela nyamuntu. Kasi ya lungise likhale leyana. Please mina. Kumela ku hwi. Ileswa ku ninga mugwa shoka tati munyo.
0: Ai.
1: Makamu.
0: Manola u dzuke mi.
1: Ah, ni dzukile me, ma swivona? Dzuki swinene ku vona swa ku ha. Shekelo he felish mina na munyo.
0: Mhm.
1: Kombi mana nga u funza u sweka.
0: Ya u funza u sweka mamani kaya.
1: Kasi.
0: Mhm.
1: Ha, mina. La ku fika kaya ni ku mama, usukelisa kana munthu.
0: U funza u sweka.
1: U funza u sweka. Selo agama ku atani fundisa agama siya ku munzuku teketa panela teketa nyala teketa hinkwaswo preta sweka niku i mama mino tsala
0: kasi lo fundela u sweka
1: lo fundela u sweka atani gweletela nje
0: kula ngumfunisela kota kota ku switiva
1: hi swinlisimo pfunisela kaya
0: hi swinlisimo
1: hi makamu
0: Swinlisimo ku hefundela mitirho n'wana lowu vamamani va hi fundisa kaya. Ku fana ni ku sweka ni ku hlantswa mapurato.
1: Ah, n'we nje ti sindzisa ta ntsongwana. A no khohlwa twa ku yintswini? He mina ntsena vanghani va ku tala va vekisa a ti mfanelo ku tlula ti sindzisa.
0: Hi swona.
1: Kambe swinlisimo ku hi tiva swimbirhi hi tiva timfanelo hi tiva ni tisindzisa nakona leswi tlhelelaka xikolweni hi swi tiva ka muswa ku a le xikolweni leyi ku ni timfanelo ku ni tisindzisa se felish mina wa ti tiva tisindzisa ni timfanelo
0: na ti tiva
1: ta mudyondzi
0: na ti tiva
1: sindzisa yin'we
0: ya ku hi mahati epesele va hinga ku va hi va thicha yini
1: a leswi ni tivile leyo dekorara sindzisa yimbeni
0: ya u dloka uniforme
1: ni famba xikolweni hi maxinela.
0: Ahi.
1: Eh.
0: Famba ndloki swifambo.
1: Kambe va kona va ku vo fumala. Se lava ku vanga tlhelisiwa kambe xa ntiyiso i ku va munhu a dloka uniforme leyi baseke a tlhapetela khwatsa banchi kambe dloka xifambo lexiya a dloka uniforme liya sa ti fambela xikolweni a fenya msisi xonga khwatsa sa famba xikolweni na sasekile.
0: Ishona.
1: Ngoba hlamba swinlisima.
0: Swinlisima
1: manje. Watwa kuphela onga hlamba ngonge phone. Anga ingeni nchumu longa hlamba.
0: Na ungeni nchumu.
1: Hima kama.
0: Longa hlambanga.
1: Eh. Hima kama one.
0: Ningazi nesweto kuhisa nelisale ipo inga hlambanga.
1: Ha, utwa kuhisa futhi munhu anga hlambanga. Ha, avano varandza utshama naye kusohani. Se lava kufunda ni misho. Aushikalata hileli ale
0: Devi vata ibatotara la mufunda
1: ni misho Adana vana ni misho amijela swinilisima ku nhambile ku kuni xirami fuka u hlamba famba xikolweni u basile a uniforme yawe loko vuya xikolweni u kombela kumbi mamani kumbi mani umbova munhu wa mukulu lwanga ko mukombela kwa ku pfunisa ku u hlantswa ku khwatsa uniforme leswa ku lingwani se ku famba xikolweni na u basile amabuku na ona u swi tshwa ku loko fikile kaya ku lawa mahlayisi a swi tshwa ku loko fika kaya yo tshika mabuku ka pasha ni ku lawa ku mahate pesa yo
0: loko ku ma
1: ni ku mahlayisa wo fuko hoxa pasha twa loko ma munzuka a swi laveki u la loko u fika kaya u humesa mabuku awe lo mnyaka pasha lo mnyaka u tlhateka ka ndhawu ya ku woma khwatsi ya ku basa u maveka nyana leya u gubuta nyana pasha la wehe hiko u nge swi koti ku hlantswa siku ni siku nako ali endlelwa nga ku hlantswa siku ni siku u hamba xa u hlantswa hi nambe ku va hi viki u hlantswa loko ku ya la viki u hlantswa manje loko u fika kaya u humesa mabuku ya wena u gubuta pasta leswiya leswaku tshama na libasile ni mabuku ya wena ma tshama na ma hlayisekile.
0: A leswo swi endla ku ni mabuku ma nga pandzeki ni ku munhu a rhandza ku mahatepeseni.
1: U tiyisile felish mina. Pela munhu nambe loko a nge le ku mahatepeseni a ma vona mabuku swa ku leya a nga za teketa pfuna.
0: Ama.
1: Ama hatepeseni. A huma ka ngu. Se hi leswo swi lavekaka.
0: Kambe swin'wana swi lavekaka. Kutiva mganga Msambiki.
1: Nainge setiva mganga Msambiki mgani. Itachina nyana. Awashikoroko lisha shama nwelto nilisha washitiva.
0: Washitiva. Na
1: Chala kudumisiwa nkanga kinyana. Se shayanjwa nyimela ye kwa lungisa shikoro korolisha shayelisha. Na hii.
0: Na hii.

0: ingaku xikorokoro se xa duma
1: a xikorokoro ma xa kwata njhani yi wi a nga ta hi endziso o xikorokoro i mo
0: i movha
1: a movha se wa duma
0: a movha se wa duma
1: nga khulumele henhla nga kwata a movha se wa duma
0: a movha se wa duma
1: ya i nje se wa duma kunene a hi fambeni
0: e fambeni ya tiva muganga musambiki
2: As crianças vão à escola aprender a ler e a escrever.
3: Ao cheiro, Mungisete, nós amamos o Dumisa Mova e está com a criança suíno e colê a chiquala-quala e a chidoropana e a chifunzão com o gaza. Cambela Mova ou ela com o Duma lá. Ninguém quer não ringa que é. Eie! Ou ela com o Duma Mova. Mungisete, uma chave e está a enza. Ninguém quer não ringa Mova lá. Wazama, wadum, wadum, wadum. Iya, wadumanga. Kasi nga vika rini enja yin kuta duwa mofalo. Oh, kulako nfula kapo, njima nfula kapo mwingisit. Ah, silungi ilo mwingisit. Njima nkeno dumisa sosi ke kumputa duma. Ehe, dum, dum, dum, dum. Ah, hey, udumi ilo mwingisit. Asosi, itayanza singwe kuya kole. Ashidoropane shaka shikwala kwala. Kola, kamo kandu, kutiwa kiganga ya Mosambiki. Nina kama mwingiseti, nima, ikomashtaratu, ikongoma kole, shikwala kwala, ashidoropane shaka Gaza. Shikwala kwala, ishidoropane shikumeka aka ashifunza nkulu Gaza, ati kwenla inala Mosambiki. Shidoropana lish, shima anzele kanu, nitikula Zimbabwe. Shikumeka angwalungu ni Masanjena, Awusheni ima pai ni mabalani, Adzungeni ni masinjiri, Ampela Jambu, Afrika Dzonga ni Zimbabwe. Shikwala kwala ani mapostu administrativu mambiri ingalawa. Shikwala kwala ni pafuri. Shikwala kwala ani malokalidade lawa. Shikwala kwala riyu, shikwala kwala sedi, ni shitanga. Kasi pafuri ani mbuzi ni makanda zulu. Kuvofika kashidoropani lesh, Ashika rati mwingiseti, kolovo kwela shitimela kama putu, kashokwe, kumbe kama pai. Kumbeshi uyenza imova. Loku uyenza imova, utrisa strada nasional numero 1, ingashita ratu shikulu sha numero 1. Ufambo, ufambo, ufamba pe, kuzofika kama siya. Lokufikile kama si, ubosha shitaratu, anze ufika kashokwe. Lokufikile kashokwe, ulanza shiporo lesu shikungomako, ateka nzelekanu, nzelekanu lou, ukombe saka shikwala kwala, kungena katiku lungwane, ingatiku lela Zimbabwe. Loku uta eka Gaza, ujika eka revela shinene. Loku uta eka Maputz, ujika eka revela shipapa. Angeleni, unga shave shule shako talo. Unga shava tikanjo kama si, kumbeshi ushava malambi kole kama pae, kumbi ushava ama kala yalisima ngopo shinene. Muranzo wa mwingiseti, ashidropana shaka shikwala kwala, shikumeka kule shinene. Kulava ulongela shakuda, akuva unga godole ekufambeni. Kasi lou, ive mukanzu kutiva nganyam sambiki, ninga kutiselika sikula na monta. Mina nalikarini kongoma mwingiseti, aso usina kunyimisa mova kwala kama si. Yala ndashavati kanjo ningamani posha start na leka shokwe le selo kunfika leka shokwe nitaveka rela za swiporo le tanteka bate ko leka shidro pansha ka shikwala kwala ehe kheluti meka movu ankhala no domisa ke mingi sete a ungete famba ngana me mingi sete ni mankhala no domisa how do me no ganga mwashitichi ina ka mingi sete nitasala nzama ku domisa movu la

0: hi tiva a muganga ya Msambiki. Vali, anosa terra,
1: Tem
0: tem
1: coisas
0: coisas bonitas.
1: bonitas.
0: Ei, a minha terra
1: Tem
0: tem coisas
1: coisas
0: bonitas.
1: bonitas.
0: Floresta tropical, beleza natural.
1: Moçambique, Moçambique.
0: As
1: Crianças
0: crianças
1: vão
0: vão
1: à
0: à
1: escola
0: escola
1: aprender a ler e a
0: aprender
1: escrever.
0: Cambilano, com as crianças vão à escola aprender a ler e a escrever. Anguvon Pati.
1: Como é que é, amor?
0: Ei, Anguana Tsongwani. Nambeluku Alikaya, Kula Funda.
1: Akunene.
0: Ina, Ashkolwen. Afika Tavu Kunisa Lesha Anga Sungula Kufunda Alikaya. Tatlaukanya Kwati Leshkolwen. Kamena wa Alikaya, Afundela A, E, I, O, U. Afundela A, Dos, Tres, Quatro, Cinco. Lajwini lisima, siya shkoleni aya tlavukanya kwati leswa anga swi sungula kwihi?
1: Akaya.
0: Shwini lisima ku aloko kaya ku amakweru lwa mukulwani nyana a swi tivaka na vova mamani na vova papayi lwa swi twakunyana ku tsala, a swi twakunyana ku lera, a swi twakunyana ku konta. Nambi swi nga zi swi ya kulu ku antswa n'wana a nga swi koti ku vekisa swona. Se ata na mfundhisa na wa Alikaya a ku a fika xikolweni ku ni xa nchumu siya xi tiva a hi ku a fika xikolweni a kuma ku in of dad hinkwaswo leswiya a kuma ku i manews hinkwaswo leswiya
1: a nga voni nchumu
0: se ha swa laveka ku sukelisa kaya a kumeka na funda xo karhi ku sukelisa kaya a kumeka na fundhisiwa xo karhi leswaku a fika xikolweni ni mudyondzisi na yena va kuma a morale a vontadi liya ya ku n'wi fundhisa hikwato swa ku phelo lweyi ku ni xa nchumu a xi tivaka ku za tiva xa nchumu eka kaya va n'wi fundhisa se loyi na loko a vona swa ku alweyi loko kaya a funa se swi nga ri ta karhata swi ta vevuka ngopfu swinene a ku antswongwana a khomisa xin'wana ni xin'wana
1: hakunene
0: a nongonoko wa hina u yo fika magama
1: kambe munghana wa mina na yi nge se gemeta nongonoko wa hina hi ta ku lunghela vatlhanganisi va malembe

0: TVT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Murandziwa, loko ulava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga anhlamulo u yi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko ulava amintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilawu swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene exitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
2: Randziwa, a ku ni tsela.
3: Mani?
2: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
3: Ah, ser go va yisa lava.
2: N'wana wa hina yi jadini.
3: A nga titwi kwasi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
2: A yini? A dzedzedze?
3: Ya, nakona a hazela.
2: Phela leswi swi ni mhangu.
3: U nga tlulisi mpimo go.
2: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
3: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
2: kambe murhandziwa
3: a ku laveka u tima TV swoswi.
2: Ina, swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
3: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
2: Hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu.
3: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku yi mana nga wina ntlangu lowu.
2: Kata
3: nkata a hi fambi nkata a hi fambi.
4: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko ni nga
5: tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
6: dlayo makhivi lawa ma hlengeletaka mati
5: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
7: Algari wa mtsatsinza ka loko hi ve kuma mahungu ya 8 horas. Sweswi 8 horas na 8 minutos.

Nanga la Fernando Shivur loco atati akunene kuva vantsa van manyela manene van manyela la mavanga makakwendo anga veki a mangweni umzuko lavona ekuvene vanga na xhlonipho oitora xina 25 minuti famsa shoshi ni vunanga la kuhambana hambana ni mabulu na likari ikuna velela sonta kutala emathoma ni kutsemba swaka melo nkama so ukongoma asontweni nakona vo swi nga endla hi nkama lowu se u likarhi u tlhelela kaya loko u nghenini mixu ngopfu ku navelela amathomo ni makateko.

ni nyamgovelo tsimbile kwa tunga ikandela vanano rumbo wako wadi bwese ndule ndule yokwata ni mwanana nyamgovelo tsimbile kwa tunga ikandela vanana nyamgovelo yemkuwekele wa mangelezi ni maputu kizivai karata makono wowe ni nakamani maro.

Clariha, Clariha kunene swilavekile u vula lomehlo hi ku a u nga tshuka u phazamisiwa hakunene hi lava ku va ta ku phakataphakatanyana va ku a hi zona swona ku veni tisundzu hi leswi a hlamuselaku la Norman a xikoti loko ta ku cenzela magambu ya mihlakano ya ku kekita miri ka siku nyamuntlha soto yi kumesa aka hweti leyi nga ka yona ya mukaci lembe le 2025 14 horas y 37 minutos. Hikari Mahaji Khati Kama Waku Hitakumana Na Ina Clore Watiru Akalvala Yabola Yala Escola Primaria Mahelan.

0: hikale chikatiita ngana hi kumaleti kunga vitsutsu wa majogos esportivos escolares na rinza kumana na ina kulore mavota kana kuni zvikarato zvatekhnika kana lezvi itave atave angena ndatsemba kuka chigava chaumbiri cha hlakano lowu wa umbelus zvimwe na ashfa akusukela muvhulu kala wazihlanu lomu provinsi yenyembani kuve kubiliwa fase provincial yata mihlekano ya kuhlengeta miri hi chiyimo cha lomu swikolweni na kukari kulungiseliwa fase national kota hi swi tivaku provinsi yenyembani hika madistritu ya nyembani janga omwini ni machichi kutave kubeliwa mihlekano leyi hi chiyimo cha tiko makunu kasi kulungisela provinsia ka vhiki nga hundza yive lomu xikarhi ka mihlekano leyi yi karhi yi maha maseleção lama lavekileko va yina kulori Vilino Antonio swin'we na Idras Makondela hi vona va nga vi phambeni na va wona mihlekano leyi tsutsu hi lowu hi wu kumaku laha bya leswi na va tlhamusa hi leswi va swi vonileko va swi hanyileko ka tivala ta doropeni ka machichi ni inyambane
1: ku kumeseni ka mihlekano leyi awazihlanu yaloyi swi tivisile leswaku a district ya le ka vulakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a swihiwa swinharhu swa ouro eka mihlekano ya bola ya ku khavela vavanuna basketball hi rambuga xisati ni volleyball hi rambuga xisati mapaiga ku ve mun'we a nga tikombekisa ka ntlawa wa bola hi rambuga xinuna ka ntlawa lowu wa le kavelakulu
2: ni tsakile ngopfu hi mhaka hi nga maha vakampiyana va majogos exikolari xa 2026 ni tsakile ngopfu kota a cimechikela a yi sidiwa ku ganya basi foma sequence ya consecutive de vitorias foma sequence
3: va byi tiva va byi tiva seka vilakulu maxaka vangana leswaku n'wina hi n'wina mi nga ve va kampiyana
2: a va byi tiva va byi tiva va ka va wula va ku n'wina mina ni kapasidadi ya ku mama kampiyari sinya hi va byi konfiyarani ka hina hi taha kampiyari hi lexi kotela xa kha eka vilakulu
3: va tshamba leswaku nyingi ka n'wina va ta hlawuliwa a ku ya ka fase provincial ka ekipo ya fase provincial alfase national
2: ahrita avanyingi vata hlawuliwa la ka hina
1: kasi aka bola yo khavelwa hi vavasati a xikotela xiwinile hi ntlawa wa doropa ka inyambani inyambani ka hlakani wo gumesa a ve a ya cani ntlawa wa district ya zavala na a hlanganisile ku 11 pontos carlos papasiku muchukumisi wa ntlawa wa zavala ali a no rhupiwa ka hlakani wo gumesa hi kuma loko a nga swi kotangi ku humelela
4: ndza kholwa ku loyi a nga wona kusuka mihlakani leyi masungulweni ya kona ti ma gumesa va swi vonile ku zavala a kombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu lexi hi tsakisaka ngopfu leswaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati a xa vumbirhi loyi a nga wona jogo ya nyamukha ndza kholwa ku va va ri na vona va vini wa kunyana hi ve ni mapenalti mambirhi a ma pitariwanga mazepa resultado ya bola manharhi bela kona ingena kona hema pimisa xa unharhi zwa ku a segunda parte hino bela basi 15 minutos então uwa hi kona kama ku talvez na hi ganyile
3: a munzuku ga kawa lo ku rindzeliwa yini kawa lo wa zavala
4: bom como jitu a ku ka football feminino já hina vana na vambiri vanga ka seleção nacional va ku formare ha hina então a ku navela ka hina leswaku ka lava hi nga na vavanana va continuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ka nyambani hi representara peta pelo menos ka gurupu leyi ka ntlawa lowu ndzi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka seleção national mas sweswi hi walweyi ku va nghena ka seleção provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va ta va kona va nga hlawula para ku va ya ka seleção provincial
1: magezu ya Carlos Papasiku muchukumisi wa zavala u khavela ka bola hi rambuga xisati na khala amabelo ya pitula ka hlakani wo gumesa laha ntlawa wa ku bilweku hi ntlawa wa doropa ka inyambani na u nga xikumangi a xihiwa lexi wu nga xitela doropeni ka inyambani inyambani ku nga hi xihiwa xa bolo ya vavasati ntsena a winile nakona a xihiwa xa basketball hi majaha Eduardo Gwambi a ve a rhangela xikwata lexi. Mariti. A murangeli wa Tagonzo doropeni ga Inyambana Alberto Makamu anaku amihanzule ya kutsakisa vakulungela kunyamukha yikombekisa tiro lo mahelweku akufambeni ka gotle lembelegi ka la kuchikela la ha awazihlanu loyi wa nyamukha.
5: Hino trenara sa avatleta va hina ka safela kuganya. Hi winile hiku sa hiti longisela masiku ndzaku. Hina va sidadi Nyambana.
3: Matamba va ku va ta hlawuliwa ku tala ka voka basketball ni football ku va va ka fase national.
5: Hi rindzele zona kasi ha fela ku hlawuliwa ha famba a fase national kasi ha fela ku tsaka hi ku hitirile. Bongile.
1: Idrasi.
3: Va tu ka vanga hi ka fase national. Zwini mutu va byela ku va simama va habela bola.
5: Ku trenara chikhati chokhe kasi ha fela ku simama hi wina hina va sidadi de Nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi ha fela ku wina.
1: Magezu ya Alberto Makamu anga murangeli wa Tagonzo a ka dropa ga Nyambane kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya ntlawa wakwe lowu u winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati. Volleyball yive yiwiniwa hika wazavala hiramga chinuna kasi akaulika vilakulu winili achikotela hiramga chisati. Inyarimi yena ave ateka achikotela jokhi hiramga chisati ni chinuna ja andball. Delton Zunguzi yena angave rangela chikwata cha inyarimi.
6: Hitsakile leswi nga zwivona, hitsakile hi vona vanana va hlakana va bela ndibolo va kombisa leswi va nga tshama va lungisela lomu ma district ka wona ku ta kombisa ka festival leyi.
3: Murindzala yini laha hi tirhisaleko kota mi nga kumeka ka fase provincial.
6: Ka ntirho lowu hi kumekile hi madistrict manharhu ya Nyarimi xikaniki xa Masenga kuve ni xa nkandza kuluka Nyambani kwalaho hi wonile vanana lava nga tikombekisa ku va hundzanyana van'wana a lexi nga sala sweswi ku lunghisela ekipa leyi yi to representara a provinca ka festival national lexi nga va xisalaka
3: hi byona ka lava nga ka ku swi kota ku kumeka va tuka va nga hlawuliwi i tirho muni wa ku simama a ku va gundzisa ku bela handball ni ku va simama ku kula ka handball u tumahiwa hi vagundzisi ni vachukumisi.
6: Ku simama va trainara ku ni lava jaha hi malembe va nga he wuyi va ta maha majuku xikolari maxiku ni makupitsama man'wana maregionalini maxiku ni lava va nga ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta wuyeta ku simama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari ku ni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga bela.
1: A ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provhinsi leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya Agosto. A murangeli wa ta mihlakano ya ku tiyisa miri vanhu va swa ntatirho lomu ka provhinsi ya Nyambani Leonardo Basanyane anaku a vhiki leyi gi vega ntirho wa hombi ngopfu laha kunene ku langiliwe ku lava va tiyile ku kombekisa provhinsi ya Nyambani leyo.
7: Vhiki leyi ku va hi vhiki ya fest ya hombi ngopfu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majoven na ma kombisa leswi va swi tivaka ka ku tiyisa miri. Hi vonile vakhavelo va bola a tibasket ya mavole zwokhe ni maxadreji hambi hi ku tsutsuma na va kombekisa swa ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani lomu ka madistrict ya hina ya 14 kotlhe ku na ni maxitrela lama ma fanele ku kombekisa a provhinsi ya hina ya Nyambani andzeni ka mapalisana lama to oneka ka hweti ya Agosto ni Setembe wa lembe leyi a ka tigokhe ka Musambiki a ku tshama leyi tomiheka lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani. Hela swa ku vanana lava hi tshembisa swa ku de facto hi Agosto ni Setembe ku nga ta ve swo para ku hi ta heta yamukela vapfhumba hi ta ve na hi kombekisa swa ku hina ha bela bola ha bela basket ha bela tokhe timodadale ti nga kona lomu ka majoko hi xikolari.
1: Ngomangulo wa provhinsi ya Nyambani Francisco Pagula a nga rhangela kuhu wa ku vala majoko xikolari a bongile vokhe lava nga swi kota ku ve va maku majoko xikolari lama ma heka na kumbelele ku vabeli lava nga langiwa a ku ya ka fase national a ku ve va tihita leswaku i Nyambani nghena ka matimu lembe leki hi ku wini ka tikosangula a mihlakano ya majoko xikolari lomu tikweni ka Mosambiki.
0: Hi bongile ina klore Vrin Antonio hi ku hi tisela leswi ku nga tsutsu muhunileko wa ta mihlakano ya ku tlangeta miri lomu swikolweni fase provincial nga kumesa hi wazihlanu a doropeni ka Machichi ku wa hombe ungave ukombisiwa.

0: na hinga se amukela ina glory Julie Mavota ku vula leswaku lembelege 2020 ka hotele hi la ku ita ka ku manziku mofulu utaveni mihlakano ichimu cha batiku wangela asika gambo e mundialo wata ukabilika chikumba e mundialo ya lungiselwe kofi matiku manharo ya Amerika, Mexico, Amerika, Estados Unidos de Amerika, zwimwe na Canada. Hita kela hi zama kukumana na ina glore Jules Mavota wayoya
1: niba ingisepi yangu la TV 10 tava tshasa tindela tinene
0: o wa chikela hela ku lavikile ku hakuzwa zwino nga hibyela ku shingeta nhlaka no wa siguna fase ya tasa Mosambiki
1: kama msinene ku hlala swa ku so si ku beliwa spimo sha 4 minutos kama lo wa busy wa gamu kama ntlango leyi umbeluze football club singu na skola de sargento joa boana kama ubizi kama ugamu mintawami bizi maadzingana 0 umbeluzi 0 shkola di tarjentos wabwana iku antisa itashale siminta wa amizazo biningeni taka sonika madambulawa umbeluza na Francisco Balizeni nzenka kam kumeka David Ngobana Alvario Antonio Alize Isaías Alves Emanuel na Simões kasi shkola di tarjentos wabwana ngana na Daniel Balizeni

0: Júnior, cola de sargento João Buana. Aí ninguém na casa, 28 minutos, capítulo escuro. Cachorro, gente, que guardaredes Francisco. Aí gada Guambe, já da escola de sargento João Buana, nem cansado, tchongo, boapito. Aku na sumwa longa le skatisi le skulu, skatisi skubitani wa julio lwe beki kibola mbangu lwa kone. Amenta guardaredes Francisco, ava asusumeta bola akuzuleni zia ningena a kankukutu wa guardaredes Francisco. Skaltili, a skola sargentos wa buwana lwe ingi, ani matimba kuwa ayandala tanzulu.
1: Isso é o nosso jogo de mavote. Isso aí é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai a primeira parte. Na segunda parte, a gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai
0: fazer. Escola de Sargentos, vai dar sangana cá final, com o Saia Rigoberto Chissano, local da vida, lê-se a Esfalui Abuissa Ressone, cá Taça de Moçambique. Bola de Pequeno, bola de Chiquela, capitão Elisa pega bola de Sanguina, se sumeta bola de Zaca Sidona, Sidona, canga essa bela, sumula, joga aquele, abona milagre, milagre a gente aí, cá tem boa pinta, com o Niscatiço, lá na tava a Biwili Sidona. A bici bola, Sidoni, a cona, a bola de Atiluina, como é que é um belículo, a tava ali, Américo, Américo, a gente aí na papassuna, da pata, uma cerca, Bato Silva, um beluze futebol clube, bola de Alusa, tava, tinha uma tela com uma escola de sargento, João Buana, Ivana, Jeremias, aí a cona. Aí me sei que ele, Jeremias, que bota, tinha uma tela, tinha uma tela, bola de Atiluina, Ivana, Elisa, Elisa, que é Jeremias, Jeremias, a gente aí, tá olhando trocamento, tá Tilula, Tilil, pode ser porque ele, Kutanas Bubas Chekana, o Chalo Sakunima Upilana, e a Nuna, a Escola de Sargentos, a Buana, Camalo da Tarakwana, o Chinchan, que é a Escola de Sargentos, a Buana, Kutaningana, e Fazenda, a Takaningana, a Nikuambangu, a Sidonio. Kuriko Chinchan, aquela beira da Escola de Sargentos, a Buana, o Aningana, Fazenda, uma. Ele Cassi Sidonio. Bola de Neva, um Beluzi, lá vai se meter com a bola da Chilena, como é que é um Beluco, já estava ali, só que 21 Bernardo, Bernardo da Chilena, como é que é um Beluco, já estava ali, Matus, Matus, a gente aí, na canção, que é o Sumula, Calutin, aí a Pontin, a Tachulul, a canção, o Sumula, Chululil, também, e assim diz, está um Beluzi, ele com o Sui, ele está com o Pulo, vai se meter com o Tchongo, lá, não vai lá, a Chululil, também, a Chulera, a Vangala, a Manene, bola de Gama, com o Jeluz, já estava, aí o Suga, e bola com a Escola de Sargento, João Buana. Rigoberto, imkanjwa kusungula wa umbeluzi, atindekela abalizenza Daniel.
1: Isona, kanchango sempre, diko timiniti tako, às vezes watindeka, andi Moçambique, oda belas kuma ni Espanha, odi atindeka na no, kakabalisa na Espanha, sa njeka kanchango juli mavoro.
0: Cabeça do Sungo lá, escola de Castelo Beluzi Futebol Clube. Fala, só escuta o Bir. A Tachilu, aquele batendo na escola de Sargento Apuani Júlio, até que acabou. Ele e a Júlio, o Afaba, a Tema Cândida, quando combate o Bir, a Tachilu, a voz daquele, como é que o Beluco estava ali. Isso aqui, isso, sete, José, fora de Gama com o Dia Lusa. Estava contigo, mas com o Suga, nem bola, Columba, estava. Um Beluzi Futebol Clube. Bota suca ni bola vai Umbeluzi Futebol Clube. A beguesa bola mbago no acorde. A suca ni vai Umbeluzi. Bola vai se sumeta via Tchelui. Lá como é que a carta vale Alberi. Lá baga bola. A jantela. Bola via Tchelui. Lá como é que a Nuna Clóvia. Ele ia Umbeluzi. Diago Uma. Ia Uma. Na vai tequila. Vai escola de sargento. João Buana. Elisa. Nga. Tumanga. Vai susa. Vai Umbeluzi. Ele ia Umbeluzi. Futebol Clube. E a famba. Mano. Samora. Tchulli. Bola de Fuken. Vai susa. Vai escola de sargento. João Buana. Em soco. Bola de Chiquela. Vai ter que a escola de sargento. João Buana. Lá. Tumanga. Canhaca. Tintela. Canhaca. Campati. Bola de Chiquela. Até que. Ele ia. Nuna. xikolo sergeant wa bona kambe vugamu va mukanganyisile va umbeluzi bola dya ba xifuva xa i Julio a yi nceni Julio a jandlela tlhelelisa bola dya ntshaku la kumekaka America America a tlaya vona Julio Julio a le ponteni a ta chulula chulile kambe machulala nga vanga manena bola dya ba a kuzanuna wa umbeluzi football club a ta va xikatiso xa nkhono xa kulumba xikolo sergeant wa bona xikatiso xa nkhono xilumba xikola disargento joabuana laya ka ponteni ku va ba xikatiso i José José beka bola mbangwini wa kona a yimela ku va nyikiwa nawu nawu kutani a nyikiwile a ya kona ku va a zendzeleta bola a bi bola bola dzi mpfukeni bola dzi ya xikela va susa va umbeluzi kambe ya sindzisa xikolo sergeant wa buwana bola dzi mpfukeni bola dzi ya xikela hi liya umbeluzi bola dzi ntlangini kambe hi ugamu lowu a humelelaka hi sokiso dash nuna wa umbeluzi football club a yincari kangasa mbelo wa ku sungula matusa yi chululile bola dzi mpfukeni va susa va xikolo sergeant wa buwana bola dzi tsemakanandzelakana va tikamba tibidzi kambe va sindzisa va umbeluzi umbeluzi leyi ngi kutani yi sungula ku va yi pfuka va pitwa ku ni xikatiso layana xilumba umbeluzi football club aka timinete leti ta ugamu minutos nkama wa ugamu a umbeluzi leyi a komba ku va kutani i ngi a jula ku va a nga kuma a golo bya ku sungula ka ntlangu lowu hi liya a umbeluzi chulula bola va chululela nga va nga lamanene bola byikama ku byaluza ta va a kusuka ni bola kulumba Daniel nuna wa xikolo sergeant wa buwana a ta bekisa bola mbangwini wa kona Daniel a ya mbali xikipa xa libungu a ximolowana hi xa ntima swifambo swa halandi a chopi bola bola dzi ya xikela ya sindzisa xikolo sergeant wa buwana José a nga a dzi kuma a nga chopa bola dzi ya tlhelweni tlula kumeka Julio Julio yentxa yini a wa menta a kangetaka ka sungula a jandlela a nga yi kumi a tlhelisa bola dzi ntshaku la kumeka ka mbelikulobye a ta va leyilizi a nga ha mu nyiketa a nga tekile Julio kambe a ta tintamu va tekile va umbeluzi hi liya umbeluzi a kangetsa bela ku sungula wa ubidzi wa famba liya a chululini kambe bola va tlhelini va umbeluzi a chulula hi mfumo wulu matusi matusi a bola va tekile va xikola disargento xa buwana moise xani bola ta chulula kambe va sivelelini va tekile va umbeluzi va kangetaka mbela wa ku sungula kambe a nga ha swi kotanga va teka va xikola disargento xa buwana xulula ni bola tlhesa bola dya ntshaku laha kumekaka mbelikulo bya ta va ali fazenda fazenda inkene que está bola zaka capitão Elise Elise a coisa assim que a telene a lá como é que a Isa Isa a Jandela a gai pulo bola de cama com o Jeluz estava o time mete ela com o Baba escola de sargento João Buana estava o time mete ela com o Baba escola de sargento João Buana em cama do Kungani com o Chincha na cama Beri Carlosam um Beluz de futebol clube quando arruma Isaías a nyika mbangu na dumba ta va li Bernardo hinkwaswi khalutile mbwa mbelo wa nuna wa umbeluzi football club a nyikiwa bola li ndzeni ka ntshati lowutsongo a ba bola byi ya luza a va xikatiso xa nkhona xa kulumba a xikolo sergeant xa buwana Capitão Elísio ia ponteni. Abilis Catis Xancona. Cabe na belanga vanga manene va tekile ava umbeluzi. Bola zina lia tava li Bernardo da chula ka bola ka bateka va xikola sergeant jo abuana bola zi ntlangini hi lia exfa kambe va susile va umbeluzi. Hi lava umbeluzi va tsikindzekela ka ntshati lowukulu kumbe ka ndzelekana wa tikamba tibidzi kambe vugamu bola byi ya luza mbwapitu a ku kuni a mahupi layana a ta va ningeneli mahupi Emmanuel nuna wa umbeluzi va bili a xikatiso a va xikola sergeant wa buwana Julio ni bola beka bola ponteni ponteni kumeka José José hi matsambu kambe bola simsile bona dikame ku dyaluza i ku cukumetela kulumba vahumbeluzi va cukumetele vahumbeluzi a va luzinkama hi liya humbeluzi teka palasi ya ponteni a jandlela a susumeta bazi ya tlhelela kumeka ka mbilukulo bya tsavaleni mathusi mathusi va chula ka bola mpfumawulo kambe gam bola ya luza a ta va ku cukumetela kulumba xikola bisargento xa buwana a ta cukumetela east a cukumeteli bola bya gam bola bya luza lumba vahumbeluzi football club va ta cukumetela vahumbeluzi va cukumetelile ka nga tshambela ku sungula gamu va tekile bola julium a teka bola byaka bola bya tlheleni kambe hi vugamu dyaluzi a ta va ku cukumetela ka lumba humbeluzi va cukumetelile bola bola byile milengeni ya a ta va ali mathusi mathusi ya chulile bola bya tlhelweni kambe hi vugamu a va tekile va chululile kambe machulelanga va nga lamanene bola va tekile va xikolo sergent wa buwana mpfumawulo va ba bola bya mpfukeni bola bya xikela a susa nuna wa humbeluzi football club hinkwaswo swi khalutile bola byi hi ping pong byi le mpfhukeni kampu ya humbeluzi kampu ya xikolo sergent kambe sweswi byi ni va xikolo sergent wa buwana kasi humbeluzi football club va baka bola mpfumawulo bola byi ya fa mavokweni ya gorda redis daniel wa xikolo sergent wa buwana 40 minutos kumxana o 85 minutos wa humelela xikolo sergent wa buwana mahlweni ka humbeluzi mabola mabizi ya u pfumela ya ngulu agaxi bola gorda redis francisco bola bya ningeni wa capitão elise wa xikolo sergent wa buwana beka ntlangini bola bya ka jose jose a vona elise kambe mtekelile elise hiliya humbeluzi tsemakanyindzelekana wa tikomba tibizi hi ta tsindzekela jai a ponteni ra chula hikula chopile bola bya luza mayincela ku xonga ya ntlawa lowu wa humbeluzi football club ka minjombo yi le kule na vona hikuva bola bye humatlheleni ka mhandzi ya xinene kumbe ya ximatsi a barizeni bya gorda redis daniel rigobert hi saleliwa ntsena hi mune wa kumbe timinete zazo ku va ku gama ntlangu lowu hi nga hlayini hi humbeluzi leyi ka nkama lowu wa gama
1: humbeluzi va komba ku belanyana ka mapercentage a tikomba swa ku na yena a bela kaya a hetelemeni ku tsakisa xitshungu xa kaya purki a ku cinca resultat a na ha voni nkama para a nga cinca resultat max kumbe xa nkama ku kumbexa matinumele ta magolo so da tshuka a swi kota yi ri matilingi ka yona sweswi swi tikomba swa ku i vumbelezi wa a cinceli a ni macinceli a ni mabeleni man'wanyana ka timiti leti ta wu gambu ka nhlango
0: hi le ka 40 i 2 minutos nkama wa ugamu bola byi ni vahumbeluzi lava baka bola bola hi ugamu kambe va tekile va xikolo sergent wa buwana va sivelela vahumbeluzi ya sindzisa a xikolo sergent wa buwana va tekile vahumbeluzi hi liya humbeluzi a yincayini a tlhelisa bola bya ntsako a sindzisa mbelini david hikuva a hlenhlanyana kutsongo a ka nga yisibiliwa ku sungula david a jandlela yi kumile sumeta bazi a tlhelela kumekaka ve bernard bernard ta chul a mabelanga va nga lamanene ya bernard va tekile va swikolo sergent wa buwana va ba bola bola hi gamu byi ya fa ningeni wa gorda red i 3 minutos va bi bola va umbeluzi bola byi mpfukeni bola bya xikela kambe mtlakulo wa xijekana wobiz a ku bola byi humile a ta va hi cukumetela kulumba va xikola sergent wa buwana va ta cukumetela va esha kwala isa cukumetele bola bola byi mpfukeni bola bya xikela hi nhloko a susa va umbeluzi ka masuselangana manene bola hi vugamu gorda redis ya phakatile a nga le balizeni a bi bola va susile va xikolo sergent kasi vahumbeluzi a ka ngasabela ku sungula bi bola jeremias kambe mabelanga va nga manene bola hi vugamu gorda redis xa khoma a byile kusuhi swinene golo bya uzazo bya xikolo sergent wa buwana ka minjombo yi fambele kule na vona hikuva gorda redis francisco a humile balizeni kambe a ku ni nuna lweyi a ta va le david a siveleliki hi nhloko ku va bola byi lingela balizeni hinkwaswo swi khalutile bola byi ni va humbeluzi va batsa nuna wa xikolo sergent wa buwana bola bya luzi u ta va cumetela kulumba humbeluzi batati kuma tala mambeluzi so kisu sate liam ata vali samuela babwana bwana zim puke vatekin kati vatekin vali shkola sargento wabwana wapita kukuni shkatisu lana nifane kwa ikatisiwa shkola sargento wabwana nzeni kame kampu ya mwa shkola sargento wabwana 44 minutos Shkatisum Shachaniza, Shkatisum Legiana, Shaglumba Umbeluzi, Futebol Clube, Logo Madambo, Mishana, Ankamalu Gamum, Lesufa Misakaishonem, Adtawazim Sama, Agolo, Loko Oskota Umbeluzi Futebol Clube, Kuba, Apukili Kutongoka, Timinetileta Ugam Kantangulu. A biggest bola mbangu no akone Emanuela bibola a comer guardaredes Daniel a comer guardaredes Daniel atagasha agashi bola bola vai ter que ele caminhar tu Silva escola de sargento a boa nam guapito a cuquima upi para que vai catisiwam a escola de sargento a boa nam e cada suíl também se quer ganhar me convite que leva a escola de sargento a boa na Júlia a de cumanga bola vai ter que leva Umbeluzi ele é Umbeluzi levou na Emanuel até chulula chulil mas chulela na vanga mané vai ter que leva a escola de sargento a boa nam só que só 14 ganha de bola e isso a gente se diga Elise Elise a terça pode ter que ele a ganhar nisso na vaga beleva escola de sargento a boa também o gama vai ter que leva Umbeluzi futebol clube para que isso adiante saco é isso aí Umbeluzi a balança no caminho campo lá vai a criança pelo lado segundo aí comer intel até chulul a chulil gama ter que leva Umbeluzi casa escola de sargento o gama o bela guarda-redes Daniel a com a bola de dia a mau coelho 4 minutos em camalo tá caindo teliwam kudzia em camalo então tá acaba unimilin kusayam Emanovo guapito ao munim bola de novas costas gente uma boa lá mas tá caindo só com o câmbio assim de san a Umbeluzi aí assim de san ganchou no combate que ele bola avam escola de sargentos câmbio kulim a chopil bola vai Umbeluzi bola para ponte nem com panda vai belva bici com sanga com mela nuna wam Umbeluzi lhe até que a bola câmbio vamos Tanganyisile bathe ke le ba xikolo sargento wa boana ilu ya le ponte na tava Jeremias a enxerga nga sabela ku sungula a kumo kanisa wa bids ilu ya famba a gamo lu ya humelela ka guardaredes Francisco a koma bola a komi bola guardaredes Francisco bola de ya xikela kumbe a gaxile bola va Umbeluzi va lenzele kanini wa tikambati bids va jandela kambe bathe ke le ba xikolo sargento wa boana bola de mfukeni a nyimisa bola Júlio Júlio a beka bola entlangini a yi tlangisa mbilu wa ku sungula a yi kumi ndlela a pata dza huma nga swona va tekile va Umbeluzi va Umbeluzi wa kona luya ta va le matusi matusi ya ponteni bola ugamu va sivelela va xikolo sargento wa boana hi ugamu bola dya luzo ta va suka ni bola kulumba a xikola de sargento wa boana a ta bekisa bola Daniel nkama loku beliwa ka 2 minutos ka leta 4 minutos yenge teluiki hi Benedito Mapepeito wapitu wa ntlangu lowu bola dzine va xikolo sargento wa boana va beka ka bola a xifuveni lowu a ta va le isa isa ku ti ntsindzi ya ka kapitan Elizo a bibola kambe va tekile va Umbeluzi va tlhelisaka bola byantsako a jandlela a ponteni a tsumeta bola bola ugamu veluza a ta va ku cikumetela kulumba a va xikolo sargento wa boana a nyimisekile Julium a cikumeteli bola bola ya famba a xikolo sargento wa boana va tekile va Umbeluzi kambe a swi tekanga nkama hikuva hi ugamu va teka va xikolo sargento kambe va hambisa xikatiso kuva xihoxo layani ku ta va ni xikatiso nzeni ka meikampu ya va Umbeluzi Futebol Clube Umbeluzi a ta ba xikatiso ni vona layana André a bile xikatiso bola dzi mpfukeni va susile va xikolo sargento wa boana Júlio a beka bola ntlangini a cinca bola ya tlhelweni yaka a tsutsumela ka bola ta va le Jeremia Jeremia xa ponteni a jandlela a ta chulula a nga kumi ndlela kanga nsibula ku sungula aya kusini baliza ta chula chulili bola zibata nuna wa umbeluzi bola zeluza taba kuchumetela kulumba ava kasata wa shikatisha mkwana shilumba ava shkola sargento jwabuana na dumba hiya itinzekela changulu kubiliwa timineti kumineti ya bugamu mkamalunga nishikatisu shankwana chakulumba antla wa shkola sargentos wa buwana babekile a bola mbangu nwa kwa neva shkola sargentos wa buwana shikatisu shtabiwa mbwa pitu waku aka anankama kuwa ku biwa shikatisu shankone kuwa 90 mas 4 shichipili lana kampu ya maelana ita janjela kuwa itinzekela anze nika kampu kuwa itwa ama situ ya wabili shimwe ni watlao kanyisi mkamalo wabili wa kheula naka na kunene tangu uchasili au gamu ita jatinjala takuwa ibula nimtlhawukanyisi wa xikola sargentos wa buwana 2-0 mister 2-0 lweyi muhumelelile lani kampo mahleni ka umbeluzi football club swa komba leswaku mi ta kuma na inkomati aka final mu voni njhani ntlangu lowu
2: be a ntlangu lowu ivi ntlangu wa ku u hi tazapilinyana imhaka problema bya kampo mas ni khensa leswaku hi tisikile ku marikana magolo mabindzu hi tlhela hi endla swaku hi xirira maxikadori porque mandanyana mabuya sempre na mabele i namuhla tiweke hi cinca ekipa para swivona swaku lava va ka va nga beli masiku mandanyana va tikombekisa namuntlha mas ntlangu wa namuntlha 2-0 hi leswi swi nga ndlisa swona namuntlha swaku hi tirha maopportunidad adversari na yena kirha yi ri maopportunidad swaku a nga ku firanga ku golisa hi ni golisile hi maparabenzi leswo
0: hi nga nyimela yini ka ntlangu lowu landzelaka
2: be a ni swi tivi swaku hi ta kumana ni mani adversary
0: inkomati
2: inkomati hi kumana ni inkomati agora i maekipi mabizi ya kuma u landzana ka mtonati hi ta vona hi ta endla hinkwaswo kuveni hi ta khaluta ka ntlangu lowu para hi ta kumela fazi zonal tota
0: fazi zonal a navela ku va ya mahlweni xikola sargento jo buwana nisaka ku va humelelile mahlweni ka umbeluzi football club juletela ava xikola kumixana va umbeluzi football club lava valuziki ka madambu lawa hi tima zito ya mister Manuel de Rosario wa xikola sargentos wa buwana ntisani plus Rigoberto Xitano a yisa mabulu na Sergio Tembe mtlhawukanyisi wa umbeluzi football club leyi navelaka ku va na yena hi twa mazito yakwe ntshaku ka ku va ntlawa lowu wu ta va wu salikola ka fazi provincial bya pasa de mozambique bola aleno axifundzankulu maputu hi navela ku va hi twa mtlhawukanyisi wa umbeluzi football club a 2-0 a kaya i ntswi swi humeleleki ndzeni ka kampo
3: xa ku sangona a ni nge khale a ri vitiro hi ku swi kotile ku switegura ri primera party a te segunda party lexi nga tsandzeke ku hi control de jogo ka nkama wa wubizi fana li nga endleka kumeke xa ku a adversary a golisa leswi endlekaka swa ku loko u nga golisi sempe u ta goliseliwa khani mambo
0: miluzili a tasa de mozambique hi nga nyimela yini hi umbeluzi lweyi ka mitlangu min'wana kumbexana i ntswi leswi mi lulamisaka hi tlhelo ta mitlangu masiku ma taka
3: Hi ta tlanga hi ti lunghisela exikarhini ka campionati byi nga sala hi tomala room hi tomala position ka leswi swi fanaka swi nga humanga swona ashaku ita itangen itendela ita komanta mwanyani eshikarini ka bola leli iveke belezon
0: kanambo mazito ya madombe Serge Tembe mtavukanyisi wa Umbeluzi Football Club loko a beka a vonela dzakwe henhleni ka hanzu lowu va luzeki mabola mabisi ya ku pfumala ya ngulu esegunda eliminatoria za tasa de Mozambique hi bola xikola targentos a humelelile hi mabola mabisi ya ku pfumala a ya ngulu mahlweni ka Umbeluzi Football Club. Ni nga hlaya leswaku i hanzu lowu pfumelelekaka loko hi lavita leswi a ntlangu wu fambisiki swona ku fambeni ka 90 minutos hi ta va hi vonile 45 minutos wa ku sungula lweyi a swi kota sergent wa Buwanali mahlweni ntamu swinene a mahlweni ka ntlawa lowu wa Umbeluzi Football Club kambe nkama wo bidzi hi lowu wu nga va wa vugamu hikuva a swi kotile a xikola sergent wa Buwana ku va a kanganyisa kumbe va ni mabelele ya ku xonga swinene leswi mi nyikeke ku fambeni ka 9 minutos gol bya ku sungula a 27 minutos a ninginisa a gol bya ubizi va ve ni mukhandlo va xikola sergent wa Buwana ku va va nga yingisela a handzu kambe leswi a swi kotekanga a ve 2-0 lweyi a fambeki ku hatlasa a vugani n'wini kutani wa pfumeleka a handzu lowu kambe ku hlaya leswaku a Umbeluzi lweyi na yena a tikombile leswaku a ni ku navela a ni ku xuva ka leswaku na ka xa nchuma xikumile ka madambu ya namuntlha kambe a njombo a ve ya xikola sergent wa Buwana talana hi to hi kona a Rigobert Xisano ntlawa lowu wa xikola sergent wa Buwana wu tiyile tinyiniselile ku va wu humelela kumbexana wu landzela la swi fanekelaka kona mitlangu haleno a xifundzankulu Maputo nakona ku va wu nga kumeka ka mitlangu min'wana haleno xifundzankulu Maputo nambi ku va wu ya a fazi zonal ben yo nyimela ntsena ku va hi kuma a handzu wa wugamu wa Inkomati kambe leswi swi tiyaka hileswaku a humelelile a inkomati wa xinavani mahlweni ka club de Marakweni handzu wa wugamu hi nga wu kuma a yili 4 xikola kumbe Inkomati a ta va swigamisisi swoleswo Inkomati 4 xikola kumbexana club de Marakweni leswi endlaka ku va xikola detargentos lweyi a ta kumana na Inkomati Football Club ka ntlangu wa wugamu ya tiyisa madzungulo ya wugamu Rigobert Xisano swi tava swigamisi swoleswo Inkomati 4 club de Marakweni 0 nga le khale na ye Rigobert Xisano a nga tiva ku kuma madzungulo lawa kambe ta mbuyisa fambeni ka Domingo Sportivo lweyi ka Armindo Masingi a xifundzeni kumbe xifundzankulu iNyembani hi ntiso wa Benedito Mapepeito Eugenio Mahlayeye Anderson Mashava swin'we na Emanovo va hlaya leswaku swihoxo swi ri kona kutsongo ku va ku ve ni lady vantage a nga nyikela Mbwapito lweyi Benedito Mapepeito ndzhaku lumba xikola sergent wa Buwana swi kalaka swi nga mi pfunanga nchumu na abiwile na kunene nuna wa xikola sergent wa Buwana i xihoxo xa sungula a layaka grand penalidad hi nga hlaya leswaku bon hi vona la byeswo leswi hi swi vonike a swi ta va swi nga sindzisanga ku va ku ve ni a xikatiso lexikulu kambe loyi a zuma a ve Benedito Mapepeito hi nkatsakanyo hi nga hlaya leswaku a handzu lowu wa mutshama xikola sergentos wa Buwana Armindo Masingi ni vayingiseti i hinkwato hi nga ka hlaya kusukela haleno a mahelani kampu ya Umbeluzi Football Club xifundzeni xa Namahasha na hi kongoma ka switichi swa Maputo Gaza na iNyembani a ve Julie Mavata na Rigoberto Xisano va buyisiki madzungulo hinkwawo ya ta bola ku fikela amahelani a le Nhlekani
4: we Nhlekani i na kulori Julie Mavata na ndzi ta kombela ku hele phambeni loko u ta nghena u kumekele handzu wu gumesa ka nhlekani lowu wa Inkomati na Marakweni u ta hi tivisa hi lomu ka mamensaje kasi ha tivisa a va inkiseti va rati Mozambique tlhelelani khwatsi a ku ya kaya
0: Armindo
4: ndziwa ku tlhelelani khwatsi ku ya kaya kambe na mu xopaxopa a resultat final ya Inkomati swin'we na Marakweni
0: 5-1
4: oh hi bongile hi leswi hi nga lava swona ku swi tiva na ndzi ta ku tlhelelani khwatsi a ku ya kaya hi ta ta kumana eka man'wani masiku kwalaha rati Mozambique bowa tarde.
0: khale mambo ntizombe.
4: Hivi hivi kuma ahanzo wa chakano association umbeluze football club zero esfa doge e fase número 2 e a taça Moçambique a província ya Maputo em combate 5 Marraquene 1 nesse jogo já com chigama chila nzilako a Eshfa itako makina mashu na inkomati wa Shinavali tulol hitasa Musambiki hita koka moya kele chikati na minga jilota ku mwetu

Ebungile mingazi 16 horas ni 5 minutos magambo ya mihlakano ya kutlanyata mire laha hi tila ku hitazwa afambo wa ahlakano exfa zwin'we na umbeluzi la exfa a humeleleko hi swigolo swimbirhi zo vhumala angulo ina na hi nga singhela lomu ka nhlakano lowu wu nga kumesa sweswi hi wawula leswaku ka lembe leyi gi tsumaku ka 2026 hweti yaleyi hi teka manziku junyo ku ta ve ku beliwa a mundial wa america laha ku nga na Estados Unidos Mexico zwin'we na Canada mihlakano yi ta ve yi sungula hi siku ka 11 ka junyo ku ta ve wa zina nhlakano wu sungula hi lowu wa Mexico zwin'we na Afrika do Sul leswi swi tshembisaka leswaku hi na rugby Mozambique laha hi ta ve hi ta kuma a nhlakano lowu hi relato kwa titlhari ta laha rugby Mozambique ti karhi ti tirha ka siku hi ta ve hi kuma a relato ya mihlakano leyi i group A leyi yi to nyikela a nhlakano lowu a group A ya mundial wa lemerika ku na Mexico Afrika do Sul Korea do Sul zwin'we ni Republika Tseka ka grupo B ku na Canada Bosnia Herzegovina Qatar zwin'we na Suiza a grupo C ku na Brazil Marrocos Haiti na Suécia. Kuna ni grupo D.

0: hi ta amukela swa leswi bava Nelson da Cruz a hi a nga le qungeni bava Nelson da Cruz hoy hoy
1: bungile Armando Masingi da Colossa Feio de Lossa Cambe ava ingisete va radio Mozambique
0: hi zona bava Nelson da Cruz magambula ya mhlakano ya ku hlaneta miri la hi wa ula leswaku Musambiki i kotile ku nghena ndzongana a humelela muka playoffs ya ka mundial wa Qatar subitza set a u tshama gisina gimu rinzele ilhaka group B laha ku nga na Republika da Korea kuna Nova Caledonia zwinwa Ecuador kulandzela Musambiki aloyanga chapela hechi tsamu cha mbere he Uganda laka group o se hina laka group B a matikulawa umaonisa kuyini hi mabelela ya

0: ni leswi Mozambique a swi rindzelaka, ni leswi a ti swi mahaka group B leyi ku nga na Republika da Korea, Nova Caledonia swin'we na Ecuador. Baba Nelson.
1: Bon, a group leyi loko hi cuka mavito mo khuta mathisi ka leswi nga swi tolovela ka bola ya lava va masenior na loko hi hlola a mitirho ya kanti ya Korea, Ecuador swin'we na Nova Caledonia, mitlawa leyi yi khandzakanya ku yi ka mapaliselo ya mundial. Loko hi cuka Korea a participare makhati ya manyingi ina a alcanzare lama quarta final por duas vezes. Caledonia loyi ku nga vito gagicha ka hina na yena wu gawumuni le gayaku a ka mundial wa ma sub 17 hi xave a participare hi 2017 a vuya hi 2023 a tlhela lembe ku nga hundza 2025 a veka mundial wa ma sub 17 leki gawumuni a lembe ku nga hundza a mahele resultat ya go lenga beempati na Japan. Ku kiyela Ecuador. Ecuador a kumeka na participare ntlhanu wa byikhati michin'we hina ka swikhati swo sweswo elements for duas vezes a swi koti ku achikela ka vaoitavo xilifinal ntan hikwalaho ka sala TPC ya gombe ka hina va Mosadikani hi kwalifikarile hi ku hidela maplayers hi tsandzile ku hi chipela ka makwarifinal ka tani ntawu swi yo gonya ku kumeka ku selecionador ni ekipe tekinika yo ka swin'wana vabeli va maha mitirho ka kunenenene va na ni vantaxinyana ka ku sa ntshancha ya maparisana laya mundial hi ta ve ni maparisana na maxobu xixikolari ina i tlanga leyo i ya ti-disasanti epusini va ta va ta hlola mun'wana mun'wana mobile laha hi nyambani ka hina etiwako lera a vaxobu lawa va kota ku va potensiara lomu ka ha wonaka kuni mabangu vangunyana a ku sa a tirho le Qatar wu ta ve na wu kumeka na wu karatanyana loko hi cuka mitlawa leyi a nga a ya ku a ya kumana na yona ka group B.
0: Loko u ta cuka a va fana lava a nga navo sweswi va le ekipa Kiganya no Smuda swa vonaka ku Guerrero i ta henya vukarhi laha nitani yi ta famba na vonhle i ta va chukumbisa va buvhisa va tlhavela laha ku lavekileko a ku a nga pimisi ku ta rola mun'we ni mun'wana lomu ka maxaku xikolari makelo munyambana
1: ndza khola ku loko u ta kuma a vabili va nga ni kwalidadi ya ku hundza lavaya va nga kaselesanga a ta famba na vona akusa loko wa yo wina a kanye lawu xaxi wa ta kuma khuluma interrogasoxi ya manyingi ku la ku wisaleswo va xi fanele opportunidad ya ku ta vona vabeli dorofuma maputu disomba wundi ku nga leswi a nga talangihi na xona ka va nga wumba a selesanga liya a ku sali ku cuka mapalisana ya mainisiadi xopeni junior le mutikweni ka hina ma kumekanyana hi swipandzanyana ka maputsu vabela lomu ka hina enyambani a va kona va palisana na wu loko himaha ya vhika yana game basi ndza khola ku ni man'wana maprovince hi swoleswo ntawu a wu ka ku hina ma-competitions ya vafana lawa mainisiadi xopenish a tala ka maxuna hi swi kumeka na swilimitara yena leswi gereyo porke xaha leswi ku va ku hi agosto Mozambique yoke hi tanga le ya masubidza sexi yi tanga lahayi nyambani a ta swi kota ku tata cuvuka loko humelela wo karhi ni kwalidadi ndza khola ku a ta muteka ya potensiyali hikuva selesano ya swi lava ku reforsariwa
0: a selesano ya swi lava ku referisariwa leswi hi nga swi wona ka kanelo wa sub 17 swa komba ni ku alakanyisa leswaku a maprovhinsia kutani a ma-district ni maprovhinsia ma fanele ku maha swo karhi ka siku Mozambique a simamisa a ku ngangamela a xikarhi ka matiko man'wana
1: swi yo gonya a formation ya laveka hi ta ku tingela aliyaxi loko hiza makomentari ya le va nga palisana kona a Maroko donk tikampu ti nga tirhisiwa tikampu ta formation ntawu swi lakona ku emsizi ku va investira kuveni mapalisana kuveni vachukumbisi ya lava va maxikala va xidiformasan hi ta kota ku hi formara maxugadori ma kula lama kompitira ma kula lama twa ku mabelisa kuyeni bora ka bola ya ku chova basi para friend swiyeto swinyingi swi gonisiwaku durante ka trainament durante ka formasan ya vabeli
0: kota wulele leswaku Luis Guerrero ta tshuka a ta navela vo karhi lomu a yi nyambani ka leswi u swi onileko ndzi tshemba ku wunile tixo ku tingananyana ta football ka fase provincial hi team cha provincia vakona vanga navelekako Luis Guerreiro loko vanga na xava helomu ka seleção provincial va ya ka nacional anga tshuka a va navela valomu nyambana.
1: Bom, a panisana mesmo comigo ngufu a gente vai melhorar o cara brilhar na mão com a realidade porque eu acho que ele vai ser aí ele anda aí a mim que o a tomou-lhe a go a dividenciar mas quando a qualidade do cara é possível que até cá é lapidar agora não pode vamos ter para mundial do mas pode a vai identificar e na peta da grupo a selecionados para qual vai ter essa ama sekumatako realidade ya hina ayire ya hondengofu la hanze spetanti kula kona maona ma province ko malumuka ku yini everybody ngitsakusweni ntawa wa le kasela kulu u ni va afanya na va nene khwatsi wa belako mase akovanga hunda kwalidade ya seleção nacional izina ni madufi bala ko va testare wa mesmo para ver ni ma progresso.
0: Na hinga tsutsumi ngovu ka bululegi hinga ka gona ga ku tilungisela ka Mosambiki ka siku ya ka mundial wa sub 17 November a Qatar vafana lava va Luis Guerreiro u vaona na vahe chitembiso kuta na vahe tembisa na vahe temba ka seleção A ke
1: kuno va bele va tembisako xa ku loko a teba wa hemi njombo bokwane ba ta huma ka ya tanga le vanga ka yona pra xa ba ya bela ka ma competitions ya professional ku tika hene ka ba maduro kuno bele ba thembisako loko choka he ala numero 20 defense skill bana no qualidade loko choka hande ka town da equipa loko choka numero 10 loko choka hambi ba bela ka Frankfurt he junior qualquer coisa xa za jone di ndamba bela ba tsendisa lezi sheko phago mo kaya ka hina yo ka hina hena accompaniment ngo bata humelela ngwa lezi mase a jwe tso ngwa humelela ngwa tikolo bita tinene pod ba lafeka mase laba yanza khora ku bata kuma accompaniment ku sa aba yoro par ba theka bebe ba bona ba theka ko shotsona ni ngwane mitlawa le yi computera kwa nisel a le pela musambona I ba jina ba ku ba dirisa ba bele ba formation ba tsa go se go ne se go ba xaba bele ba ba go ba ka wa wa principal
0: a he bulanga go sangula baba Nelson a formação le u lako a Mosambiki e sangulile lo mchikare agama agangangwa gangangwa ana mahasha kuna ni utsamu legege nga vegilungiseliwa ka siku abafana vatu gane ka Mosambiki hambe vanhanyana vakumeka leyo na ko hichikola zinga ziphazamikele kwihi ya ku kunga hawula ule wena masha
1: bon eke le zwanga tsimisa zwona ka ku a federation yive ni centre ya yalo rendement poda zwa karatela ha ku sa ati mahedo tikala ku ndao tinya ke ba potensi ara makulubi kom for example a dv anga ka Musambona tinha que ka inscrição ya ku apresentar a kawa ma iniciada apresentar a kawa ma shutenish apresentar a kawa ma junior assessmente é verdade que a apresentar ma chama na boa pessoa na boa vou falar agora né a gente me tem kama o alex mas como tá kama putz como tá mica o inyeng como tá beira como tá pelo menos 3-4 anos kawa e quando é sério aliás até lá na segunda divisão tinha que vamos brigar com a gente mica o alex então eu quero lá o ataque como a macrobi me formar depois nem ela a centro lá é alto rendimento pronto né se me calentar eu tive que lá me saber alto e centro alto rendimento agora não é muito é tão abençoado ali né é muito interessante então o Luciano não então não pode não é possível porque se ama com ele pior nem localização também lá com para vocês sabem que é uma puta só nem que é uma zona para
0: a
1: pode jogar para os caras pior com o plantar lá no lado
0: isso não na hitiga lá magumo baba Nelson hita jiki sa página gahina hotel e vula com esse com 11 ka junho hitso cha kahina e puta o shika kusangula a mundial lo ya lungiselwa kwa matiko manharo Estados Unidos Canadá na México yena México loyi e kangula mihlekano le ya mundial ni mwakilani wa hina Africa do Sul hi zvilo zvirindzela kuka Jogley usangula kungana venye vatiko ga America kunga Mexico zvimwe nahina valandi Africa dzulu.
1: Bon, andisi ku zvina mahapa dzulu zvese. Bra kukurishira fresh band yanga kombekisa nyana ka katani anga kana kuya kuti. Zakona kutani mapalisa na wakato kumakana makarata nyana para Afrika Tzuli. Ezi gelo, mexe kwa dela kaya, ata veni publiko. Então, ata maheto kiti ngele, ata kwa huma ka shogule na wini. Eko nukwa wina shogule, ye mwenye kam yivula ati nyango ata kwa kwalifikara para fasi gindi. Enta Afrika Tzuli afanla ko agonza mexe kwa kuna nenele. Enta washi kwa ta kwa ya kontrariara, so kini zato maha mexe kwa para kusa aba Afrika Tzuli.
0: Hizo na baba Nelson Hibungili ungana uvumilile kama gambanya munkha ako hita ulaula shungetani hile zi Musambiki ati lukusila kuzona kasiku ya ka mundial wa Qatar hambe hisho penyele ya kuzongwa nula haka mundial wa viki gitako. Basi magabu manene baba Nelson hita kila hita kumana mungana masiko.
1: Bungili tira kwati.
0: Bungili. I 17:24 minutos. Hivi hibula na baba Nelson da Cruz, dota Lara de Msambiki, giti baku hita mitlekanu yeku kenye tamire. Hula uli laha hita Msambiki, lui ya kuka mundial wa subi 17, hiweti ya novembro.

Africa que no ya mundial wa sub 17 la Mozambique anga kona yita visangula hisiko ga 19 ka novembro a Qatar na itafa mbaku kala kasiko ga 13 ka dezembro wa 2026 i hweti rumba kuto ngave ni mihlakano lei. Laha Portugal atukumeka na zama ngela yaku akomeletra chikotelo changa nacho tsaunga na apalele kalembele ka 2025 a Austria he is a good of mbire zofumelwa hi chip. Yule ile zwa ku Mosambiki ka kwata chakwe kuna na Republika da Korea, kuna na Nova Caledonia, zingu na Ecuador. Grupo B. Hita uya na kungekale, na hitazwa Gonzana, kalechikatilota ku Matateo.

0: Ebungile kuzana kale zikhathi zwa makambo ya nyamuhla loko tilota hinyika leswi kunga u change kaone kufambelela kutani nokudzunza a ukhavele gachikhumba loko yulata ukhavele gachikhumba a sesaw province of football ya kumaputsu ilo moka hlawula mane hitave ramba na kulori stalio manyisa ata he nyika kutani ku hi chumbutela hi leti fambelelaku ni ta hlawula mani loyi na kulori hoyahoya
1: i ntirho lowu endliwaka kola amuntini wa bola amugangeni wa Liberdade leswaku mukaxi hi yena a rhangela asociação kusukela lembe 2022 ku ta fika sweswi mandato se riheleke kutani ku hikwala ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a vurhangeli byintshwa ndzhaku ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi i wa kola asociação provincial ra bola tatana Matosi swikarhato swa asociação kumbe swa bola a xifundzankulu Maputo ka masiku lama taka leswi a nga ta tshukaka hlaya swi khoma tatana mukaxi hi swihi swa kona
2: nalosela a ku va a tlhela yena ti nyika ankhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundza hi lawa ma mu nyikaka ankhinki hi ntama hikuva ka loko hi swi tsuwuka hi tlhela hi fanelise ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku a ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina a swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sebi asociação a lingena muti ya lingena kaya kambe swoswi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a morali hi lano ke swi komba ku loko mizi matlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagista hikuva ka ka hluphikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo al tlhela langiwa a talwa ku va kumeka a stadium municipal i nga a ndhawu leyi a nivel de province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya bela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu ku ri ti maklubi hinkwawo hi nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamelo lamanene
1: handleni ka mhaka leyi ya ku mi pfuxetile a football salon ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba na mihlakasini
2: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile manje hi tlhele hi li pfuxa sweswi siku leyi na lihi loko bya swa ku sabado domingo xikola sekundaria de Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihilaha tivaka ha kona ku na a late set bar 2022 ya lady school leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo podi swipfuni swi hamba a maklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelu mixikada district hi ni a xikola xi representara ka distritu lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se hi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni vaarbitri maxi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli aarbitri va hakeli va delegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va a ha ri mutirhi a tirha club para ta tirha a tirha vontade loko ku ni majoko entao hi ta ya mahlweni hi continuar hi mahaswi leswaku maclub ma nga hakeli na madispesa ya maharbitru ni madelegati loko se hi koni sikela mhaka xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hefi mutanyana kutsongwa maclub porke ha tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka mitamu hi tlhela timali maji leswi hi konta na ni varhangeli va maclub xitrategi lexi hi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsikela ku khaluka
1: tani loko a maclub lama nga hakeli va beba mpepo swi hakeliwa ya susisan swo
2: ya susisan hakelaka ya susisan hakelaka hi tlhela hi vula leswaku hi swibala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vaarbitri kumbe ni vadelegati swaku e mina 2020 manimani swi tina a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu ka lava magamaded for ma sound hi tshuka hi tshamanya na weti mbirhi maxidipush a loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva ka si mphamo wu kumeka wu ri kona nyana ka kuva va suka na
1: van'wayinikhanimamua tatana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chinoseka swo khanimamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Msambeki Maputo Gatsa na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pipo vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku hambiwa ka association kumbe assembly general ku hlawuliwa vurhangeli byintshwa bya association mi vona njhani hi mahlumuni mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a muti lowu ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mi nga siya maritimoni Maringula
3: kunene ku sungula hi ku tlangela a wumbilu ku lehisa ka mbilu ka xitichi xa Imisoro Provincial Maputo kwa swi swi kotile ku va xi tsutumela eka ntirho wukulukumba swinene eka provhinsi ya lali ka Maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri ku tlhela leswaku ka malembe lawa ma ndlulaka ya munhu wa wona mitshaku ka ku va a nhlawula mani yi hi nyikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provhinsi ya Maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swi endli kuva kambe swi yengetela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalu hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlava swaku i swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound hi konta loko swi kumeka na swi tshamisekile va ta lava hi tsemba hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tirhisa tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tsali ka Maputo
1: kutani mhaka leyi ya vubi bya mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi vone njhani ntirho wa n'wehe ku fambise ku yini mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wehe ku chote yini mitwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
3: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona a tiko bya Mozambique ni nga vulavula an'wana wa provhinsi ya le ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka association provhinsi ya Lway loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a arbitri loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a vi mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya le ka Maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe la hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaya leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela hina ni ku chiveli ka
1: swirhalanganya swa muhlovo ma
3: swirhalanganya tanihi la ni mi tivaka kone ku ni switsemakanya swa maequipament maequipament ma kumeke ma hi chotela maxikaa minkarhi leyi ya wugamo swa komba swaku ku chivelika ka hina ha hlula hi tlhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swiswi ma sukela pura ya madistrict ma fambele ma kumeka ma nga vevuki swoleswo swi rhalangana
1: kutani malembe laa munhu lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubeli bya ndhwayeva kutane mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni ni swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana
3: kunene swa nyuwana leswi swi pimisaka hileswaku hi la ku rima na hi vona ndzima leswaku laha hi nga kora makontolo nyamuhla hi le bambeni hayini hi ku sahela ku va hi formara va arbitri nkama wun'wana na wun'wana hi endzela madistrict hi kona ka leyibixikort leyi namuhla yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni madistrict leswaku a va arbitri va province bya le kamputo va le va nga veli va matsolo ile va madistrict hinkwawo lava va taka representara province ya Limpopo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi toswa ku arbitri nkulu loyi a nga musambula ta hi Maguti a ta hi Marisan Garcia a ti ya Bela Vista a vuya hi na mahaxa i munhu wa makhona ya provhinsi ya tsala ka Maputo se hi swilo sweswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipfungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni provhinsi ya Limpopo
1: a nghevo kutani yi le ngati nan'we
3: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xiandlama maxisusi hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina hundzisa sapula lexi
1: kutani a ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Assistant Provincial ra bola ku hava mun'wana leswi nga swi tivaka marito ya n'wehe vabi va mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona
3: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mintirho ya vona ya ku karata swinene tanilaha hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelomenije ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hi leswi nawu u balaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku ingi epossible ku va biliwa va nga le kontla waluwa hi tikonta leswaku mi hinkwerhu hi chivirikela a kauza dadini hi nga a mitlangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va nkwavu no na kulobye
1: kani mambo Shadrack Maringola murhangeli wa xiyenge xa ta vubi bya mpepo vubi bya ngwevo xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u hundzeni ka ntlangi va mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelanaka ni ta vutomi ra vubi bya ngwevo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu
4: lawa hi matweke lana Assistant Provincial ra bola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawula mani lomu Gimeraldo Mukaxi ni nhlawa wakwe a nga nhlawu wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela Assistant Provincial ra bola
1: hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa Assistant Provincial ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko hi swi vulavula hi mavulavulelo ya kaya hi nga hlaya swaku mufana wehe loyi a mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mi ta vona assembly ya general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela a bola xifundzankulu Maputo kutani marito muni mi ma siyaka mi nga siyelaka mukaxi hikuva ku ngi hinkwaswo komba swa ko a ta tshuka a tlhela a hlawuliwa marito muni mi nga ma siyaka ka lomukama tatana Sendela
5: kan mambo Esmeraldo Mukaxi ave presidente ka munhu wa malembe lama nga khaluta a yinci leswi a nga swi kota ku enca leswi loko a le xi ku dyondza kumbe xidyondzo a dyondzile swa ku loko a tlhela a hlawuliwa a ta enca yini a lava swa ku a hlawuliwa loko a hlawuliwile a enca a minchumu ya ku tlula leyi a nga enca ka munhu wa malembe lama nga makhalutaka sweswi maxi leswi swi koteka teki hinkwavo a provhinsi ya ka Maputo hi bola va swi kota ku va va mi pfunetela kasi a swi kota ku va hi fika o kumbe a khasa lomu fanele ku va ku fikiwa kona
1: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lomu mi wu vonaka swoswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlayeni henhleni ka sweswo
5: swa hambana swi hambana nkulu stereke leswi hi swo swi hlayaka swa ku thank you kumbe ku fana lo murhangeli wa teka kahle leswaku thank you for the different but the results are different ndawu ya nchamu ya ku hambana ka swivani mihandzu ya ku hambana va parabéns à província de Maputo, na direção de Lesso Cacaxux. E em time de Mia Bom, não me quer lá cair. A Camaluana, a isso pega cachó, e fama, mas só se lá cair. Luco, o Nimuti, quando eu vou na cacaxó, com o Chimulu em Chacaibo.
1: Ok, ba kuzeli ba bola shonza nkulu maputo miwe ba sela ine kwa mwena ave mwena misukeke ni vutule ya bola shonza nkulu maputo.
5: Ava kuzeli ba bola nila ba belaka nwa nila ba organizara kwa wanga maklubi ufana kuwa ba patana ba buntana ba agrupu yinu porque maputo teka asuka aya friend na mukia provisa kama maputo yona ingani tikampu da oficial a kukula cidade Maputo e wona wangani kuni maklubi lama nga kona la yamankulu enda kufanela kuva hinkwavo va swi kota ku va va patsana kasi a bola yi kula a provhinsi la hina ka Maputo.
1: Okay, kan mamphetele marito ya tatana José Sendela i khale ka murhangeli wa Association Provincial ra bola yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola a mugangeni wa Liberdade lomu kusimekiweke muti wuntshwa wa Association Provincial de Football. Ni vayingiseti va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ndzava hi humaka doropeni ra ka Matsolo Esmeralda Mukaxi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a Association Provincial ra bola hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yexe hi leswi swi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukaxi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lamataka 2026 ku ya fika 2029. Stanley Manyese rito ra jali ri meritiweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Sportiva Maputo Gaza na Nyambani. Bye bye.
0: Hebungile Stelio Manyisa Murenza mngiseti tse na kukwala kansele wako abulu legi legi inga wina guka sibugatolo nyamukla hita hita nyika fumaulu na hita ula wako na kunga hekali hita vihi ya aka fonyololo salizu kubili wako atope 8 ya recreativo hita habula ni mungulo ya rangila ku misha kanule ya top 8 hi ka leji khati na ata hi chumbutela hi leswi mahekaku tikipa tingano hi tikipa tingano leswi swi tirhaka i khanwa tikipa tingano a top 8 na ku nga kala ita nkena moyeni kasi a hi nyika a tsutswa leswi swi mahekaku ka campeonato lowu. E 16 horas e 50 minutos. Magambo Yaku Kanyatamir, na Rádio Moçambique. Maputo Gaza na Inhambane.

0: kale chikati hitamukela baba Bento Mazive, baba Bento Mazive hoya hoya magambula manene.
1: Jitu Mazive.
0: Ah, Jitu Mazive. Tsitsalelo baba Jitu Mazive. Koyini ka fonyololo magambula anya munkha ya mhlakano ya kutlanya tamiri. Zvino zvingauluwa kwa district recreative hilo mukakuyini recreative nokutane itorneyo itope 12 itope 8 beluwako. Zvino mungaibvela kale chikati baba Jitu Mazive.
1: Neno ka fonyololo ka hlakaniwa vakona lava tihitaku hekuti nyiketela ka tlangu wa ku tisa miri yi nga yona football on leno hi nga kona ku tlangiwa a top 8 leyi vulaka leswaku i top 8 leti va ticlub ta old ku hlenga mali vanguma vona va wula leswaku hi mani wa premier lugari hi mali muni a yi kumaka plus premier lugari hi mali muni a tirhisele lugari hi mali muni
0: hi swona makunu ti i tlhanwa tikipa ni tinharhu ku nga top 8 hi va mani mavitiwa kona tikipa leti ti nga lomuka mapalisana lawa
1: a tikipi leti kota ku nga ku kwala handzu nga kona handzu wa ndzindzoch i kona mun'we a nga sweswi a nga ka finali yena va ma vitanaka ku he bava i ta tivula
2: Miguel
0: Miguel mani Mazive na yena
2: Miguel Luigi Lakene.
0: Baba Miguel Luigi Lakene hinga hebulelani a ekipa yan'wina vito gayona yilo muka finale a top 8 leyi muyiwonisa ku yini fambisa ku yini
2: a top 8 i ku kumela team yo karhi yi rhamba yi maha ku vhinki rhamba matichim tin'wana loyi a swi lavaka a nghena
0: hi
2: nghena hi mali dipende ka ku maxi leyi nga ka yona ngheni doge wito sentu xikadya ti ekipa antaw ko n'winyi yi humese 15,000 antaw a primer lugar yi ta kuma 15,000 segundi lugar yi kuma 8,000 kada team leyi nga kona lana a nga wit wa tona ti humese mali ya doge yi wito sentu
0: hi swona makuno nyamuntlha ku beliwa finali ni ta ni vhiki taku
2: na ku beliwa nyamuntlha yi va li tolo
0: antaw
2: tolo a tibela tohle leti nga biwa tolo nya ti salile ntaw leta nyamuntlha hi tona ti nga bela hi xona nyamuntlha leyi ti nga ganya ti ya ka finali ti nga luza ti beli tirhisele joko ni kwarto lugar
0: makunu wena ekipa ya wena yi laha ka finali yo bela finali leswi
2: yo bela finali vito ka yona i Tepani yi bela ni manyisi
0: makunu mu swi vonisa ku yini mu ta humelela 15,000 leyi ta sala na n'wina ni tani yi ya ka manyisi
2: na a ganya sweswi na le ka muzeve ku fale xi xo khangi ma 12 minutes
0: u ta swi kota ku khomeletela resultato leyi
2: wa zama zona
0: makunu ma top 8 la mu belaku a campionato distritale lembelegi mu la ku yimahisa ku yini mo ti lungisela
2: wona le legi nga hundza ne legi n'wani na
0: loko mu tisa n'wina kota venye va ti ekipa aka u rengeli ga association va wula yini
2: akuna mali
0: n'wina a kota a ti ekipa a swi ringani ku muhlenga ku fanele leswi mahaku ma top 8 top 20
2: akuyini
0: n'wina a kota ti ekipa a mu swi koti ku humbana kasi muku hina kota ti ekipa hi la ku bela campionato distrital kasi ku a malembe ma ta ku hi ya ka provincial na hinawu muhlenga hi cin'wina mu pfunetela asociasao
2: ya hayi se swi kote mhaka maendlelo ya kona ya leyi
0: a ekipa ya wena yi tsaleliwe laha district
2: yi kona la district yi tsaliwe district mazi ya te local guard defenant
0: wonke maphepha munawo
2: hayi wonke kumuklubi mazi ya tiviwa district kuhina kuni a ekipa ya feka tenani va yi vitanaku phephana
0: hi swona hi swona hi bongile hi ta kombela ku vulavula na baba Jitu Mazive kasi ha simamisa bulo
1: entao ndzi kwalaha wa gombe leswi a ndzi la ku vulavula a swilo swa ku nga byini
0: udota
1: byini munhu ku a hi kona a president wa loyi a nga ka finale ni loyi yena wu va belaku xikan'we ndzi na yena va kha ndzi va rhambile byi swo nga swi tivi leswaku ndzi nga byuka ndzi ve ni surprise kambe loyi wa tambi loyi ku nga yena a ganyaku tambi loyi ku nga yena a biwaku n'wizero a nga wale ka manyisi kambe presidente ndzi na hikwalaho loko swi koteka
0: bya kotekalwasana
1: hi kuma hi hitisela mabulo ya hina
0: bya koteka ndzi zwa vona va ka manyisi ku 10 loyi va biwaku hi yona swi ta fambisa ku yini
1: Hello,
3: you
0: know. Madala, out of Tula Vito.
3: Julian Finet and
0: Baba Julian Kambin, Magnese, Wasokola, Pambenica, Vanella Valcatanane, Zumasaguin, Chinichiella, Cocava Fanavoen.
3: Yeah, eh, Kiela was not a good deal
0: about.
3: I was going to go to the house. Yeah,
0: ndinacho. Hizo anabongile ungana uvumelele kuhisela magezulawa yashakanlo mbela ku top 8 ka fonyololo. Takombela kuzwa baba mamazi.
3: Ngokuzwa kwenda.
0: Ndze kuhibongile ungana hikumene magambo ya nyamunhla mutahedzela hilezwe ayikipa yenwine maisa uzona kunavela tinjombo kuzwikota kuhundzulusa handzulo lo ubadoge zep. Akusangola ufana kuma ipart ugama ja uchela chigolo cha umbiri. Izona ibongile hita kombela ku uhithelisela gezo ka baba mazi.
3: Kana mambo ho siyamini.
0: Baba zwithu mazive hinga hebulele wa utisa baba Manuel Lahu na ku ba Miguel akwa campeonato distrital ayikona. Mina mungala hapambeni muzwonetelako chini chikiela ku fonyololo. A humelela ni campeonato distrital hetazwa ku lembe gitako ilumka campeonato provincial
3: asparato tsima kona ile tsaku odinzola zwako ama ekipi ya kutala ama ku diskrever le zwako malegalizara baveni statuto para depois kalaho iwana zwako aphambeni kufamba yini manje ikunene nene ndaula le zwako Hina yo ama set o itwana sa trash a hetsweni ni campeonato distrital. Ti equipe tona tutti organizzara ti senga muhlengo maelano ni vafrizi va bola ba organizzara a ma top 8 top 16 ma top 4 ile zwi maheka.
0: Makono nwina kota urangeli gionelela ko hita sportu futbola ka fonyololo ma fama munyikela a gonselelwa ku mufanele ku tsalisa tiki patanwina mufanele ku tsalisa ba jogador va nwina ka se a campeonato ya Maheka district
3: lezo va khana ulowo wa ke masikula wa hi ramba na kona bona so ke le tshikarata ke le tsha ko loko ko hi wena u la ku la ku sohana na ku nga no suka a ba le dzinga va relela njema nga ku le zwirola ku zwilo he zwikamba ku loko la ku lo ita makata ku organizara alegal sound ya klubi ingena kama statutu zwilo le zwina vakuti ma ambe ko ku ri shitara ama zwakadu and town njema le zwa ku sha vapimisa ku kuna no gunya ndo kar league ma heka ako ako vavinwa nga hina ku tipeta smartsi manje ku iranga bola hi hoyi nguva iranga ku kambe na ndzulo le zwa ku a chumu tshi zwikota ku akuma halano va heta ma 2 dias 3 dias 4 dias le tawo ma top 16 na va helu munga ku va inzolado hambi ku nga hina ready i football
0: hezwo
3: ya
0: hezwo hi bungile baba zwithu mazive unga na muvumile ka magambanya munkha a ku sia magezu mafamela na konita mihlakano leyo ya ma top 8 na hini ku swa ku kama siku hetu khala yangulana mutangana zana mupimisa ku campeonato distrital hi mahisa ku yini hi bongile
3: khamna ko he a loko nene
0: bongile chao chao ku ve magezu ya baba zwithu mazive wali ka fonyololo munwe kala baba onela ku ita mhlekano ya ku tlenta miri na ulala hi disporto.

0: Hakuna nichu nili stadium lechiseji tirisiwa ku hilo mnyambane livala la pista sed setembro na you know hili ikare ku ilingisilwa kasiko abana na vali musikuleni vatavivabela majogo disportivo escolares hi wulile kungeneni ka hina ta tlhelela ku pinda byaleswi hi leswi swi nga ve swi maheka lomu xikarhi ka ku lungisiliwa ka Fase Nacional de Jogos Desportivos Escolares chikwata Avelino Antonio swin'we na Idrasi Makondela va ve va bula ni majaha lawa mabelileko vachikumbisi hambeni u rhangele
1: a ku kumeseni ka mihlakano leyi awazi hlanu yaloyi byi tivisile leswaku a district ya le ka Vilakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16 edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zva ouro eka mihlakano ya bola ya kavelo vanuna basketball hi rambuga chisati ni volleyball hi rambuga chisati mapaiga kuve mumwe anga tikombikisa ka tlhawa wa bola hi rambuga chinuna ka tlhawa lowu wa le kavelakulu
2: ni tsakile ngopfu maka hi nga mahava kampiyana va majogos escolares ya 2026 ni tsakile ngopfu kota a chimechikela a hi sibiwa ku ganya basi for ma sequence consecutiva de vitórias for ma sequence seguida de vitórias
3: va byi tiva se ka vilakulu maxaka vangana leswaku n'wina hi n'wina mu nga ve va kampiyana
2: va byi tiva va ka va wula va ku n'wina muna ni capacidade ya ku mama kampiyari sinya hi va byi confiarani ka hina hi ta ha kampiyari hi lexi kotela xa khe ka vilakulu
3: va tshamba leswaku nyingi ga n'wina va ta hlawuliwa a ku ya ka Fase Provincial ka ekipo ya Fase Provincial a Fase Nacional
2: byi ta vanyingi va ta hlawuliwa la ka hina
1: kasi aka bola yo kavelwa hi vavasati a xikotela xiwinile hi ntlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ka hlakani wo gumesa a ve a yecani ni ntlawa wa district ya Zavala na a hlanganisile ku 11 pontos. Carlos Papasiko muchukumisi wa ntlawa wa Zavala ali a no rhupiwa ka hlakani wo gumesa hi kuma loko a nga swi kotangi ku humelela.
4: Ndza kholwa ku loyi a nga wona kusuka emihlakani leyi masungulweni ya kona tima gumesa va swi vonile ku Zavala a kombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu. Lexi hi tsakisaka ngopfu hi swaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati. A xa vumbirhi loyi a nga vona jogo ya nyamukha ndza khola ku va vari na vona va vini wa kunyana hi ve ni mapenalty mambirhi a ma pitariwanga mazepa resultato ya bola manharhu hibela ku ingena kona hi mapimisa. Xa vunharhu leswaku a segunda parti hi no bela basi 15 minuti ntao wa hi kona nkama wa ku talvexi na hi ganyile
3: a mundzuku ga ntlawa lowu ku rindzeliwa yini ntlawa lowu wa Zavala
4: bon komo swi tivaka ka football feminino bya hina vanana vambirhi va nga ka Selecao Nacional va ku formariwa ha hina ntao a ku navela ka hina leswaku ka lava hi nga na vavanana va continuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ka Nyambani hi representara peta pelo menos ka gurupu leyi ka ntlawa lowu ndzi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka Selecao Nacional mas sweswi hi walweyi ku va nghena ka Selecao Provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va kona va nga hlawula para ku va ya ka Selecao Provincial.
1: Magezu ya Carlos Papasiko muchukumisi wa Zavala u kavela ka bola hi rambuga chisati na khala amabelo ya pitula ka hlakani wo gumesa laha ntlawa wa ku bilweku hi ntlawa wa doropa ka Inyambani na u nga chikumangi a chihiwa lexi wu nga chitela doropeni ka Inyambani. Inyambani ku nga hi chihiwa cha bola ya vavasati ntsena a winile nakona a chihiwa cha basketball hi majaha Eduardo Gwambi a ve a rhangela xikwata lexi a murhangeli wa tagonzo doropeni ka Inyambani Albert Roberto Makamu anaku amihandzu leya ku tsakisa vakulungela ku nyamukha yi kombekisa tiro lowu mahelweku akufambeni ka gotlhe lembelegi ka la ku chikela laha a wazihlanu loyi wa nyamukha
5: hi no trenarisa a vatleta va hina kasi a fela ku ganya hi winile hi ku sa hi tilongisela masiku ndzhaku hina va Cidade Nyambani
3: matshamba bya ku va ta hlawuliwa ku tala ka voka basketball ni football ku va va ka Fase Nacional
5: hi rindzele swona kasi ha fela ku hlawuliwa ha famba a Fase Nacional kasi ha fela ku tsaka hi ku hi tirhile bongile
3: Idrasi va tuka vanga hi ka Fase Nacional byini mutu

0: bela ku vasimama va habela bolo
1: ku trenara chikhati chokhe kasi hafela ku simama hi wina hina va sidati de nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi hafela ku wina.
2: Magezu ya Alberto Makamu anga murangeli wa tagonzu a kadropaga nyambane na kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya ntlawa wakwe lowu wu winileku a zvihiwa zva basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati. Volleyball yive yiwiniwa hi ntlawa wa Zavala hi rambuga chinuna kasi a tlawuleka vulakulu winile a chikotela hi rambuga chisati. Nyarimi yena ave a teka swikotela zvokhe hi rambuga chisati ni chinuna zva handball. Delton Zunguzi hi yena a nga ve a rhangela xikwata xa Nyarimi.
3: Hi tsakile hileswi hi nga swi vona, hi tsakile hi vona vanana va tlhakana va bela handball va kombisa leswi va nga tshama va lunghisela lomu ma district ka wona ku ra ku ta kombisa ka festival leyi.
0: Murindzela yini laha hi tirhi hi wu hi tirhiseleko kota mi nga kumeka ka Fazi provincial.
3: Epa ka ntirho lowu hi kumekile hi le madistrict manharhu ya Nyarimi, Chikaniki, xa Masinga ku ve ni xa nkandza ku lukwa Nyambani. Kwalaho hi vonile vanana lava nga tikombekisa ku va hundzanyana van'wana a lexi nga sala sweswi ku lunghisela ekipa leyi yi to representara a provinsa ka festival national lexi nga vaxisalaka
0: hi byona ka lava nga ta ku swi kota ku kumeka va tuka va nga hlawuliwi i ntirho muni wa ku simama a ku va gundzisa ku bela handball ni ku va simama ku kula ka handball wu tumahiwa hi vagundzisi ni vachukumisi.
3: Ku simama va trainara ku ni lava jaha hi malembe va nge he wuyi va ta maha majoku xikolari maxiku ni makupitshama man'wana maregionalini maxiku ni lava va nga ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta wuyeta ku simama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari ku ni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga bela.
2: A ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provhinsia leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya Agosto. A murangeli wa ta mihlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ni ta tirho lomu ka provhinsia ya Nyambani Leonardo Basanyane anaku a vhiki leyi gi vega tirho wa hombi ngopfu laha kunene ku langeliwe ku lava va tile ku kombekisa provhinsia ya Nyambani leyo.
4: Vhiki leyi ku va hi vhiki ya festa ya hombi ngopfu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majovhe na ma kombisa leswi va swi tivaka ka ku tisa miri. Hi vonile vakhavelo va bola a tibasket ya mavole zvokhe ni maxadreji hambi hi ku tsutsuma na va kombekisa swa ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani lomu ka madistrict ya hina ya 14 kotlhe ku na ni maxitirela lama ma fanele ku kombekisa a provhinsi ya hina ya Nyambani handzeni ka mapalisana lama to voneka ka hweti ya Agosto ni stembe wa lembe leyi akatigokhe ka Musambika akupisana leyi tomiheka lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani. Hiwula swaku vanana lava hi tshembisa swaku de facto hi Agosto ni Setembro ku nga ta ve swo para ku hi ta hi ta yamukela vapfhumba hi ta ve na hi kombekisa swaku hi na ha bela bola ha bela basket ha bela tokhe timodadale ti nga kona lomu ka maxoko hi xikolari.
2: N'wamangulo wa provhinsi ya Nyambani Francisco Pagula a nga rhangela kuhu wa ku pfala majogos xikolari a bongile vokhe lava nga swi kota ku ve va maku majoko xikolari lama ma heka na kumbeleleku vabeli lava nga langiwa a ku ya ka Fazi National a ku ve va tihita leswaku i Nyambani nghena ka matimu lembe leki hi ku wina eka tiko sangula a mihlakano ya majogos xikolari lomu tikweni ka Mozambiki.
5: Bongile Avelino Antonio na Idrasio Makundela ku nga na muchikitsela tsutsu wa leswi nga ve swi maheka vhiki nga hundza mihlakano leyi kumiseli hi wazi 5 jogo disportivo escolar.

0: zasetsala zwene 35 minutu zitakhalela kafunyololo ha kumana na baba zwithu mazivi loyi a hebulela ku ita ma top 8 kota kuhungata ku ka campeonato distrital do recreativo akuma hi chungu se ku kari kuhunza khano malembe ni manharu baba zwithu mazivi
1: neno ka fanyololo ka hlakaniwa va kona lava tihitaku hi ku tinyiketela ka ntlangu wa ku tiyisa miri hi nga yona football on leno hi nga kona ku tlangiwa a top 8 ni vula ku swaku i top 8 leti va nga tiklubi ta old ku hlayinga mali va guma vona va wula swaku hi mani wa premier lugari hi mali muni a yi kumaka a second lugari hi mali muni a tirhisele lugari hi mali muni
0: hi swona makunu ti tlhanwa tikipa ni tinharhu ku nga top 8 hi va mani maviti wa kona tikipa leti ti nga lomuka mapalisana lawa
1: a tikipi leti kota ku nga ku kwala handzi nga kona andzi wa njhinzoch i kona mun'we a nga sweswi a nga ka finali yena va mavitanaku ku hi bava
0: Baba Miguel Luiz Lakene hi nga hebulelani a ekipa ya n'wina vito ka yona yi lomuka finale a top 8 leyi mu yi wonisa ku yini yi fambisa ku yini
2: a top 8 i ku humelela team yo karhi yi rhamba hi mhaka ku vhinki rhamba matichimi tin'wana loyi a swi lavaka a nghena
0: hiswona
2: yi nghena hi mali depende ka ku maxi leyi nga ka yona yi nghene doge wito centu xikadya kikipa antawu ko n'wini yi humese 15,000 antawu a premier lugari yi ta kuma 15,000 sekundi lugari yi kuma 8,000 kadya chimi leyi nga kona lana a nga wito wa tona ti humese mali ya doge yi wito centu
0: hiswona makunu nyamuntlha ku beliwa finali ni ta ni vhiki taku
2: na ku beliwa nyamuntlha yi va litolo antawu tolo a tibela tohle leti nga biwa tolo ti salile ntawu leti ta nyamuntlha hi tona ti nga bela hi xona nyamuntlha leyi ti nga ganya ti ya ka finali leyi ti nga luza ti beli tirhise rijoku ni kwarto lugari
0: makunu wena ekipa ya wena yi laha ka finali yo bela finali leswi
2: yo bela finali vito ka yona i pepani yi bela ni manyisi
0: makunu mu swi vonisa ku yini mu ta humelela 15,000 leyi ta sala na n'wina ni tani ya ka manyisa
2: na a ganya sweswi na le ka n'wizere ku fanele xi xo khwangi ma 12 minutes
0: u ta swi kota ku khomeletela resultat leyi
2: na zama zona
0: wa zama zona makunu ma top 8 la mu belaku a campeonato distrital lembe legi mu la ku yimahisa ku yini mu ti lunghisela
2: wona ne legi nga hundza ne legi n'wani na
0: loko mutiyisa n'wina kota vinyi va tiekipa aka wurhangeli ka association va wula yini a ku na mali n'wina a kota a tiekipa a swi ringani ku muhlenga ku fanele leswi mahaku ma top 8 top 20
2: ya hayi se swi kote mhaka maendlelo ya kona yaleyi
0: a ekipa ya wena yi tsaleliwi laha district
2: yi kona la district yi tsaliwe district mazi ya tele ka gadi dipenant
0: wonke maphepha munawo
2: hayi wonke kumuklubi mazi ya tivi wa district kuhina kuni a ekipa ya feka penant va yi vitana ku pepana
0: hi swona
1: khani mambo hosi ya mina
0: baba zwithu mazivi hi nga hebulela wa wutisa ba Manuel laho na ku ba Miguel ako campeonato distrital a yi kona n'wina mu nga laha phambeni mu swi wonetelaku cini chikiyelaku ku fanyololo a humelela ni campeonato distrital hi ta swa ku lembe kitaku yi lomuka campeonato provincial
1: a xiparati xi nga kona hi lexaku ko dyindzuvula leswaku ama maekipi ya ku tala a ma swi tixikirizeri leswaku ma legalizara ma ve ni xitatuto para deposi ka laho hi vona leswaku a phambeni ku famba yini manji hi kunenenene ndzawula leswaku hi nayo ama set 8 xa trash a hi tiveni ni campeonato distrital tiekipi tona to tiorganizara ti hlenga muhlengo mayelano ni vafezi va bola va organizara a ma top 8 top 16 ma top 4 hi leswi ma hekaka
0: makono nwina kota urangeli giwonele la ko hita sport football ka fonyololo ma fama munyikela a gonselelo ku mfanele ku tsalisa tiki patanwina mfalo tsalisa ba joga dor ba nwina ka se a campeonato ya maheka district
1: lezo ba khana ulowo wa ke masikula wa he ramana kuna bona so ke le tsikarata ke le tsha ko loko ko hi wena u la kula ku songana na ku nga nusuka avale dzinga varelela zwimanga ku le zwi hulola ku zwilo hi zwi kambaka ku loko la kula hi timanga ta ku organizara ala gele sao ya kulubi ingena ka mashtatutu zwilo leswi la vakuti ma hambi ko ku ri xitara amajokadu enta zwimanga leswa ku xa vapimisa ku kuna no gunya ndo kukara leke maheka hako ako vavinga nga hina ku tipeta tsimatsi manje ku iranga bola hi yoyi ngo va iranga ku kambe na ndzulo leswa ku a chumu tshi zwikota ku akuma halano va heta ma 2 dias 3 dias 4 dias ri tawo ma topi da 6 na va helu nga ku va izolado hambi ku nga hina ready i football
0: hezwana hi bongile a baba zwitu mazivi e bulu kupinda kambe ahanzu wahlakanolo wa top 8 uganyiwelo ha pepane wa le katsenan he dosh 0 na pali manyese e desatorjni 44 minutos.

I love you.

0: teka ngundi mai ya chikaratu cha hombe ndambi yenga wai karata ni kuwaishanisa kuti tatinene vahanyiriti kunguti kuti va province ya Gaza amuwa district ya Tsibutu ngunzira yenga wai hikongo makhano kanganga wa unka zvinyu mwa makhala wa muwa mana ukona vahanyiriti kuvanga karateka nguma kaiya ya mati ya ndambi
1: alu ndokoda kubinsulwa ku radio Mozambique na osekretariwa i UNICEF Nyamuntla lana itava ikupangala topic set Miranda Babunda
0: Rushin Botella Roger Nyamanko nalani kamichini Carlos Matsinyi kakonelela ntla wauwa ungatsipindiswa ngo Ilari Shivambo
1: Kunene kuva isunguna itava ilosela yalosela vanyu va onde junyo
0: Mukona va mamani va baba va onde junyo
1: Miranda ithlela seni kuna va baba baba amkulungwa liya ya hina yalosela yalosela nemkulungwani ke
0: Baba baba vashiti ku banko lokwa.
1: Vandanisa, vandanisa.
0: Baba mani iko vakombeni, ivakomba swako ikona mama mani. Baba mani nda undi zvinyu makhala wani.
1: Yapfumela. Yapfumela.
0: Botela auku minchumula.
1: Yapfumela. Ai ai losele nemkulungwane yavo vanoni. Kambe ke ileswi ingatava ke ibulisation etava manyawo na ivula tshokuva itilelana nyamutla kuva ita bula. Mailano ni kukuma a xitranstongo ka leswi ingave ku dumeliwa ka hina e tindambi kambe ke itava ivulavula mailano ni wo vikele la mabadzi a dzedzedza likona lo mundi zvunyu
0: ya switiva kuti vikele ya switiva kuti vikele komba switiva aha ina ka hina seninge a switivi ta jonza kosen ivuli na ya sangula ku tela ku ta jonza hi jonzisana Naswona la nekumeka ini nthari ya tau dao Le inga tava yi kumbusha ta leshia Inga tava yi shi kotuli shi lanaku Ni mavadzi lawa ya zedze kumbe mavadzi Ya kuvuyelela
1: Kunene
0: Amaka kutorovela kuvulavula seni lima kuvulavula mavadzi
1: Kambike itavala na nishivutisu Itava na shiiwa kokulao Iranza kubula Ina tani radio Msambik Ibula na mwina karungwa nunganyana Shona
0: Kambe vhulile na ya sangula botela swaku ikumeka lana hiku kunwa makweru lava nga thangana ni xikarato lexa ma xa kudumeliwa hi mati valuzekeliwa hi swilo swa vona na inga se vuya vuya seni ka ntshwantshwa ya ku wahi vulavula hi timhaka leti ta kolera ni malaria nga dzedzedze ni mavabyi ya ku vuyelela hi ta va hi zama ku wahi twa xifuva xa vahanyitiku lava kumeka ku seni ka makhala wani vanga wa vakumana ni mhaka leya ndhambi ku va yita swaku yi va karhatile ku a va nga swi tivi swaku mati lama ta tala kumbe ive ku kala va nga na ku tshemba ni ku kholo swaku mati ka kunene ma ta fika
1: kunene mirant lana ni kumeka ni na mamani alosela u nga lewusela mungiset u vula vito nakona u yi byela swi endlisini ku yini hi janeri kumbe sunguti
2: hi janeri kumbe hi sunguti hoyohoyo vapfhumba va varadio Mozambique andambi ihi hlasele ngopfu lawu ndi juni hikusa ndambi a hi swi tivanga leswaku a mati lawu makulu loko hi sungule ku vona mati ma tsutsuma swinene mati swa swikulu hi yo zama ku tshika swilo hinkwaswo swa hina swa vutomi la hina a ntawu hi vhikela vutomi hi tsutsuma lomu munhu a nga ku kota a yo famba kumbe dropeni kumbe mukhotweni kumbe kwihi a swilo swi sala swi onhekela tiyindlo ti wa swifuyo swi famba timpahla ti famba laha hi nga kona laha hi na nchumu yo tshama hikwala ka ndhambi
1: inaka a mi swi tivanga swa ku ndhambi leyi ya ta
2: A hi swi tivanga leswaku ndhambi ya ta papayi. Loko hi sungula ku swi swaku ndhambi ya ta mati ma tsutsuma hi ntamu. Mati ma tsutsuma hi ntamu.
0: A tipapila leti nga poseliwa lomu ka mafoni marito ma nga hangalisiwa hi vahanyi hi varhangeli va miganga kumbe varhangeli va district a mi ma yamukelanga na kahani nkarhi wa ku wa sukani
2: a hi ma yamukelanga hi yamukele marito lava ku ve se a ndhambi yi tale hinkwaku a ka hanaka ku famba
1: Se u kotile ku susa nchumu?
2: A hi kotanga ku susa nchumu. Yo kota ku susa vutomi hi tsutsuma. Swilo hinkwaswo swi sala ndlwini. Swi sala magqekeni swi famba.
1: A mapasi?
2: Na wo mapasi. A hinkwenu hi nga ku endla ku teka. Van'wani va makwenu ma fambile.
0: Kambe aka nkarhi lowu mama mi swi kotile kwa leswi mati ma nga khwa mi tlhelela kaya ko kaya se makhwili ku tshamisi ku yini kaya?
2: A kaya ku tshamisekile maza ku tshamisekanga hi ku sa tiyindlu ti wile. Wa tshama kolo ku kuma.

0: kumbe gqekeni kumbe kwihi mina ni vulavulaka a yindlu ya mina yi fe kwartu ni famba ni tshama la ka sala ngobeni
1: avitu
0: rute mikayele mushanga
1: ai bulalana na mamana roots kambe una papa ilan aga vana ina a ijela swa kuva ndambile yimkumile na luka kwini yalo sela
2: andambi yi kumile na hili ka kwa lenga tivi leswaku mati mata kambe avaveka lo mukati messenger se hitiva mati ya masiku manwani ku habaleka kuve ha mavona ku mati lawa ya mataka mara lawa ya nyanwaka loko va hibyela ku mati mata hi 5 minuti loko hi famba mati se hilawa ya mataka la kusuhani ha gwentanga ku manchumu yo gwenta kususana hina xitshungu hi tsutsuma vanwani va yedoropeni vanwani va ya mukhotweni ka tindhawunyana leti tingani maganga lawa ma hi pfunaka se hi ya pfuneka kona kolomo hi khwekela ha dla a hi dli kambe hi hlayise wutomi la hina
1: ka cencelomo
2: hi leswi hi nga swi vona hi ndlela ya ndhambi a hi humesanga chumu swoswo ni nga sala mali ya mina la ana ana mbhedu hikuva ni nga ha ta gweta ku xava xi fambile ni ndhambi ni mabokisi ya kona ha mina ntse xitshungu hinkwaxo xi nga la xa n'wundexumi ni tiyindlo tiwile o va leswi munga la a hi to mi komba ku yin'wana hi leyi ngo yo mbani sweswi hi ka yise mahi wa nchumu hi yo gwimba switendani hi nga ta pfuniwa
3: kambe bava a malembe ndzhaku a mi nga tshuki mi amukela marito kumbe ya mahungu ya ku ma vulavula hi ku lomu minkoveni mimangweni ya ku va mi nga tshuka mi teleliwa hi mati ku la ku va mi suka mi kongoma magangeni
2: a hi swi kuma manje ndhawu leyi hi nga tshama ka yona leyi kusukela hi va kona mina ni kotaka la a va te hi le gangeni la ku kalaka ku nga tali mati a ya ku kota lawa a hi nga nga ma vona se hi mhaka leyi hi nga tshama na hi tiyi leswaku ndhawu leyi hi nga ka yona i ganga hi ku hi ndhawu leyi hi sindhaka ka yona hi suka le phakati ka mati hina hi nga twaliwanga lomu se hi tata tshama la se lawa mati la ma hi dumelile mina mu ni vonaka ni kota la na famba masitenta ku ya ka maka phambeni nyana kambe lawa ya kutani mati no sangula a ku ma vona ni ta tlhela no vhela no gama futhi hi mati la
3: a wu nga ta gama bava loko xikwembu xi ku hlayisa hi ha ta vona swin'wana a hi vulavuli hi mati hi vulavula hi swin'wana swilo swa ku tsakisa swi ngo humela u swi hanya
1: kambe ke mayelano ni Jones leyi nga kumekaku ka malembe lamataka swa ha fanela ku nga ha yakiwa a ndhawu leyi a yi tana hi tshembeka
2: hi ta yaka hikuva hi ku na yin'wana hi nga yi tshemba ku tlula yo leyi hi ta va kona kambe ti kona nyana tin'wani tindhawu hi nga ti cuvuka ta ku lin'wani siku loko ku ni swa ku hi pfuneka ku ya yaka kona hi nga tshinela lama nga ka ma nga fikanga kambe hi tshemba ku ma ta fika hi ku ni kola hi te hi tshemba la ku ma nga ta fika se ni kola hi nga mi gwela ku ma nga ta fika mi ta ma hi lunghisela mi hi yakela hi swipfuno leswo se matshuka ma ta fika mi hi vutisa mi ku leswi mi nga ta ha matali ke kambe kona ku kona hi nga ku vona laha hi nga sindhanyana kona kun'wani na hi nga se fika mukhotweni ni le doropeni lomu hi nga sindhela kona
1: kambe ke a Jones leyi u nga yi siyaku ka majongwani laha ma ha lavaku ku yaka swa ha fanela ku ma nga lavetela ndhawu
2: na yi siya ku majongwani lawa ma ha titwaka ma nga kumanyana lomu ka maganga ma tshama kona pora ma nga fani na mina hi ku mina se ni to fane yi etlela hansi ku va ni na mbhedu se vona va ta sindha lava vatsongo
3: roxini botela hi wumboni ni wufakazi wa tati wanga wa luzekeliwa nghosi mahasaku nkohaka mati yawa ya ndhambi ma nga dumela ni ku karata provhinsi ya gaza ngo janeiro ni mars wa dilembe leyi hoka dona hi navela kuva hi khumukisa hi hanye ditiku ni muyingiseti wa tiko awuwa minongonoko wa radio mosambique hi misele provhinsiyali ya gaza wutima na useketeli wa UNICEF
1: kunene i nokonoko lowu hi taku ku va hi ta bula ni vahanye tiku nambi ku va hi lava ku twa leswaku va i swi leswi va taku na va swi lansi ku va ku ta hluriwa a xikarhato lexi i xikarhato lexi xi dumeleke xifundza nkulu gaza i makhambi mambirhi sunguti na nyenyankulu ni lana miranda ni na mamani mun'wana ya losela a ndhambi leyi i hambane ni malembe yi ku kumi nawu loyi ka ku yini mamani
0: ndhambi leyi hambane ni malembe mina ni wa mini nhosi ni xikwareta kambe ni nga yi vona ndhambi leyi tindhambi ti nga tala tinyingi ndhambi leti nga susa vanhu bileni va tala hi zanga hi yi vonile ni khale va le songeni a va ta va ta yaka lomu ku kala ku nga tali ndhambi se leyi ndhambi leyi ya nyan'waka hi kume hi yi delela hi ku a hi nga yi vona se hi tshama loko va ku hi mati hi lawa yenja leswaku swa masiku mayehlela kule xibuluwanini mafamba hi nonga maku hi sala hina hi nga peli loko hi ku hi sa hi boyaboya swimbutani hi kuma ku swimbutani se swo famba hi nga tsutsumaku a bampepo hosi aku a hi humeni madila matise mayehla mayaseni loko se hi wela hi khupuka le gangeni barokwata matise makhawula lowu para hi tlulela hi yala barokwata van'wani va tlulela va ya mukhotweni van'wani va tlulela va ya doropeni se hina hi ya barokwata hi ya fika hi tshama hi kuma ku mati makulu loko hi cuvuka ma tlhela maduma a misinya swo kwiya lexi nga vangela hi delele leswaku malembe ku ni ya 73 a yi zanga yi ve kona a yi ma nghenanga ku ve na 77 leyi nga susa vanhu va ta lomudeni a yi zanga yi nghenile ku ni leya dojmile a yi nghenanga ho sala laha hi tshamile ni swigwa swa hina se leya nyan'waka yi kumeli pezado strek leyi nga za hi fela tihomu timbuti a tiyindlo mumuri ya majaha a switufadu swin'wana swobye swi leswi hlahleni swo khwakela swi nga humesiwa hi mati tindzini leswi nga swi vonisa swona yi nga nga yi vona ndhambi leyi
1: u swi kotile ku huma ni vatukulu
0: ni hume nawe yo ka yi nga humanga nchumu yo huma mina swona ni swobye se no fini nga swibaliwani leswi ngo tata yi pfuna fona
1: a mapasa u tekile
0: a pasa ni tekanga mali ka mapasta lomu andlwini lomu a wona nkama a kumisanga ku ve ni kama hambi hi xa ku finingela bava yi zange veni xikama wa ku ya ku ya ku nga teka u huma na xona
1: u vule leswaku va u sukile se a musunguleni ku cinca timbuti leswaku va yi nghene na mixo
0: yi nghene hi ma-white or na ma swaka manovola loko ni nga phazami yi nghene ni mixo andama
3: a hi navela ku tiva vova leswaku ndhawu ka loko humeleli a xikarhato lexi xa ndhambi mi swi kotile ku va mi tlhelela kaya ka lowu nkarhi mati ma khwile mi tlhelile mi ya kaya ma zama ku va mi pfuxeta leswi swi nga va swiluzeka
0: hi yo tlhela hina vanhu va ku a hi kumanga nchumu ku swin'wana swi fambile hinkwaswo hi ko tlhela ye hina vanhu ku langu kamba ma nga nyima mati se hi kuma ku lomuya a mariveni ka matadlawu ma fambile se hi famba kolaya a fika munhu a tshamanyana kolawo
3: a loko i li ku mo tshuka mi kuma nyiko ya ku nyikiwa tindhawu tin'wani ta ku va mi rhurha lomu nga kona mi nga pfumela kusuka
0: a majaha ma nga suka ku ma onhekeliwe mina ni nge hi siku kuza ni wa ku ni susani nani u ni wa mafesitente ku kwatala ni na munhu
1: se a wu nga ta landza vatukulu
0: a loko va yaka nte va landza loko va nga va ni teka a ni ku swobye se ku ni mhaka ya ku vatukulu va hila va le haloye
1: kambe swi ni swi va byelaka vatukulu
3: ba a dyondzo mi navela ku siyela vatukulu lava nga ni nguva leyi ya ku loko kokwani se a ntanga yi tlakukile va mu nyika mavito ya ku tala hambi ku mu lumbela ku waloye
0: loko a ni lava ntukulu ku vhova hi fambi ni nge tshiki ku hlayisiwa ku hlayisiwa ku ku nga ni lisima ngopfu ku na na zama munhu leswi ni nga mi hlayisa ni n'wi fundzisa xikolo se loko a ka hi fambi vhovo ni nga famba
4: Salomo Zefane Jobisi muhanyi wa undijunya ka makhalawana
3: ina ka baba Salomo hi nga hi nyika matimu ya wena mayelana ni mhaka leya ndhambi swi ma hisile ku yini swi vonisile ku yini
4: a mhaka ya ndhambi hina hi ve kona lomu ku sayiniwa ku va hi lidea ni mfumo hi standard set antawu a mfambo lowu hi nga famba wona hinkwawo a ndhambi yi nghenaku a yi kumeki ku yi hi susa lomu tindlwini yo famba hi minonga hi tlhela hi salela hina hi kona se sweswi leyi nga fika a yi hi phazamisanga a swi tivisiwa ntsena hina a hi tiva swa malembe swaku a tindhambi leti loko ti fika ha ku tiva leswaku ti fika ti nghena kwihi ti nghena kwihi a mimiti ya sala hikuva lomu loko hi yakile hi yake hi nawu a yo kuma ndhawu hi yaka and then lidiya leli nga ka lona leli a mfumo ko lava ku wona i li wona u hi hlayisaku hi ku pfuxa a tindhawu leti ti nga onheka va suka lava va nga mikoveni hi ntamu va ya ka tindhawu tin'wanyana kambe hi ku rhurha a swi nge koteki ka tiko leri ni vula na ni tshame kolo kambe mina ni kulumaka a ni nga ta rhurha hi mhaka mati leswi laveka kolaku loko u fika mati hi tiva swaku mati lawa ya mabaleka ma tshamise ku yini xa vumbirhi loko mfumo u hi sangule ku vuya haleno u swi vonile leswaku hina hi lahlekeliwile hi khensa swinene ka mfumo hikuva ni sweswi hi hali ku kombeleni ka mfumo leswaku mfumo a wu hi hlayise ku loko le masimu ya hina hi wo lama nga ma vona ma nga mati a se ma na nsimu ya ku rima ka yona para hi kuma ku hanya ko hanya mimoya hayi na nchumu a panele ya ku sweka va hi nyikile mibalu va hi nyikile ni michikitelo va hi nyikile se swileswo hi kombela leswaku mfumo loko u hi twela u hi tiva leswaku hi hali ku xanisekeni kambe hila uvula ku amasiku lenga ta ku wona ukuthi ana u hlayisa wa hlayisa kan mama
1: kambe ke o vulelana lutswa ku va a swinge hi kuti ku va unga rura uya ndawu inwanyana a unga ta va na wo luzekeliwa ndambi inwana inwanyana
4: na nani yake khwazi ninga hayakeliwe mama nti yakelile kahle loko yindlamu inga siwa hikuva alomu lidendlu andawu le manga yantswa mati ilomu manga veni umentri 20 agqekeni la yena mu kunwane ibe ma umentri wa 10 kuya ka doge mentri sinlavula ku tindawu tinwane hiku yantswa ka mati ka umentri 20 umentri wa 10 kagqekeni la mina swa ku ninga suka niya ntasuka niya ku haina ndawu hita vekiwa huko hi vanyingi lo ndawu ya ku anga veko vana va hina va swi vona swa ku a hi sini va bava lo hita ta va teka loko hi vona swa ku ndambu ya ta va ti hakela kumbe madoropeni kwinikwini kati hi ku suva lomu lideni nada hi nge suvi maxela hi veke lomu hi stende set se ni swoswi hali kona leswi khesaku swona a hi zanga hi veni ku fa munhu hi mati lawa hi yo lahlekeliwa hi swiharhi ni swo swakudya tipahla se a vutomi la hina vanhu hi le kotile ku li vhikela
1: kambe ke a loko swo endlisa xileswi hi loko hi cuvuka ku ni malehisi ku ni mbambani hinkwako ku kulumba ximbutsu vo e hi nga suka lana makhala wandana hi ya mi veka le a ka mbambani u nga pfumela
4: nada per mina wa wun'we nada ri nge pfumeli ni siya lidiya la mina nada ri nge pfumeli
1: Shiva va ikola kai.
3: Kambe botela, a vulavule leswaku a mahungu va ya mayamukeli le ya ku mata mati ya ndambi. Kambe malembe ndzhaku ti ndambi hinkwato ti nga humelela a ti nga fika ka muganga lomu nga ka wona. A loko mi xopaxoma kumbe mavonelo ya n'wina mapimiselo ya n'wina, i nga va xihi xivangelo xa ku mati lama zima khupuka ma fika lomu khale i nga le miganga ya ku mati ma nga fiki.
4: Leswo hi ku suhani ku swi tiva ku i timpfula ti ne jikelezo matiko hinkwawo. Kuna mpfula ndambi ayi tumbulishiwe hi munhu impfula inga na ntamu Zimbabwe Malawi Joni pfula lembeleli inile ntamu na vona kusukela kona ndive koho mina swoswi ni khuluma ku stand and aninga nga ivona mpfula ya kufana ni leyi nga na swoswi hi za hetaleliwa hi tindhambi hi yona ndhambi mpfula inga na ntamu akuna lwanga nanzu
1: Miranda Mabunda itavala na ke chincha mabulu mailano ni kuva itangena ka xigava lexi ri na ku ni tshwantshwani hi nga na yona hi vule leswaku va hi ta va hi veka a swivutiso mailano ni ku tivikela ka mavabyi ya ZZ swin'we ni mavabyi kambe ya ku vuyelela ovaku hi ta va na swiyiwa lana koko lawo hi ta va hi bula hinkwerhu
3: Roslyn Botela hi ni swiyiwa kambe a swiyiwa leswi kulava kwa hi swibadlela hikuva loko u nga swibadlelanga a wu nge xi kumi nakona vavulili va tolo va ku a lexi xi taka na u yo titshamelaka ya mavabyi ntsena se leswaku tala ku lava ku va hi tiphandlela xona hi ndlela leyo hina hi navela ku va hi tiva ni ku va hi tivisisa leswaku vanyi va undhexunyu lomu ka makhala wani hakunene va ma tiva mavabyi ya dzedzedze
1: kumbe a va ma tivi o va ku Lui atava anavela kuva hlamula atotla kusa voko hambi ko batsundzeka kola ninga kona kuva ibula swingi
3: Inti isibodela hi navela kwa hi bula makali ya mavadzila wa ya ZZ na hi navela ku tlhamusa swa ku ni thari ya dawu le inga ta va ibula xa ku kari mailano ni makaleyi ni ka swona hina mama na leader lweyi a nga ta va a vula xaku karhi na yena wa mayelano ni muganga lowu wa yena na hi nga se bula na vona vambirhi navela ku bula ni vahanyitiku hi tiva a wu tlhari la vona hi tiva leswaku ka kunene va ni untlhari va ni dyondzo ka letela na ku ni mavabyi lawa ya kolera kumbe malaria dzedzedze ni mavabyi la ku vuyelela a xa ku sangula hi navela kuwa hi xi tiva a hi swihi swikombiso swa ku va munhu a li ni mavabyi lawa ya dzedzedze kumbe ku vula ku malaria
1: leswi tikombaku emuzimbeni wa munhu swa ku swi nga tshuka hi ri dzedzedze a fanele ku va tekiwa exibedhlele hi swihi hi nga tlakusa voko hi va hi hlamula kunene hi nga tshindze ni ta va ni tivaka mamani lana mamani hi swihi swikombiso
5: mava
1: u nga vilo vita ku sungula
5: a ya vito mina ana rawule ndiva a mavabyi u ma khoma xibedhlele loko li nawo a wu nge mativi we munhu loko ya khomiwa xibedhlele u ta va ta baliwa hikuva ta ku susa ngati
1: kombe ke loko ulumwana
3: a mama ne botela ama vadzwa unge mativi wena ntsena mina ndoto swa kwa muzimba wa mina wo kahle
1: kambe xungetano
3: isi isi kombisi mama ni lexi xiku endla ku wa xibedlela uza wa tsumula ku uni mavadzwa
5: noti wa muzimba wa mi uvava ni nhloko ni mukhuhlwana seni nhlana seni ata khomwa xibedlela ku ntwa ku vavavisa mina ani nge switiswa ku nswini
1: se loko switwa fanela ku tsama kaya
5: ni fanele ku a xibedlela ni ana dai wa ko vata khoma mavadzwe ni swoswi na swito swa ku ni mavagu ya nhlana ni muzimba ni mukhuhlwana kan mama
3: hiswona botela kambe a khoma mana nga tla ku tsava ko le a nga ni mavonelo mayelano ni swikombiso swa mavadzwe lawa ya dzedzedza
1: kunene ata va a tsutseka ku va ata tamula u nga vula vitu ni ku va hiswi swikombiso
6: alixeni vanhu va Mount June avito ni Lourdes Ayesh Makapa ama vagu ya ukombisa leswaku mina nyama ya mina inga vini muzototo no loko ni pfuka ni mixo kumbe ndavini gwende ku pfuka ni amasin'wini loko ni fika ni la u khoma xikomu no karhala a ni koti ku leswi ni rimisaka swa masiku ni ti koka-koka ni vuya loko kumanya nangi mikarhi nyana nhlikani ni tiya loko ku jika dlambu muzimba lowu wa mina loko karhala u chela xirhami a nhloko leyi ya mina yiba leswi zaku swi komba leswaku mina wa ko devani kahle
3: kambe hikwalaho hi nga vula hi ku hi ni ntlhari ya tawo dawu hi ta tshinela ku va hi tlhamisa leswaku a tinhlamulo ta vamamani lava vambirhi leyi nga yona hi ya ko hi swihi swikombiso swa mavabyi lawa ya dzedzedza
1: ka kokwani na mamani Lourdes
7: lixile vanyu ku lori va Mount June mina xikombiso xa udawu ni nga nyima na mamani Lourdes
1: Ivule leswaku va ina siwa mamana Lourdes ata va yamukela a siwa
3: na wa halule siwa xa mamana Lourdes ita navela ku wahi siya xin'wana xivotisi hi navela ku tiva ka vahangi va Mount June i xini lexi xi vangaka a mavabyi lawa ya dzedzedze
1: xivangelo ehe hi nga tsutsaka
3: ku mavabyi lawa ya dzedzedze
1: mamana Lourdes
3: E komela ku tshinela tsena ta nyikela nhlamulo akuva insini lexi xivangaka mavadzila wa ya dzedzedze na wa tshinela mama ni navela ku khumukisa muhanyi tiko ni mwengisetwa ku le imintiro ya radio Mozambique emso provinciali ya Gaza lana hi kumeka ku na hi kuma useketelo wa UNICEF ka nongonoko lowu hi ta kuna hi bindzula aseni a ximbutsu hi vulavula hi poxo administrativo ya Chaimit leswi ka nganga wa Mount June ka Makhalawane Mamana se afikile. Mamana, ifini leswi vanga ka mavabyi ya dzedzedze.
8: Lixile, avidi mi Ana Lawrence Mashangai, ni manyokola unde June. A lexi bangela lexi xi nyika ka mavabyi ya dzedzedze. Hi loko hi lomuwa hi suna, suna le ya wansati, yo hi siyela ka amadanza mzimbeni ka hina lama endlaka swa ku hi khomiwa hi mavabyi ya malaria.
3: Botela, botisa a muongori wa hina swa ku hi swona leswi mamana nga hlamula swona.
1: Hi swona kumbe swona.
3: Engi a ila hlekanga.
1: Hi vulekele swa ku va hina swihiwa.
3: Mama hi kombe ku nyimo kuma swihiwa. Hi navela ku hi ku nyika muchikitelo ta ya mahlweni na u ti vhikela ka mavabyi lawa ya dzedzedze.
1: U ti vhikela ka suna.
3: Inaka hi vulavula ku kuni mavabyi ya kolera. Kuni mavabyi lawa ya malaria. Aka letela na ku ni mavabyi lawa ya malaria. Hi nga ma kuma loko hi ku yi a kolera hi li kuma loko hi ku yi
1: kambe ka malaria ya sehete ata tlhevuya leya ku vuyelela ke swi endlisa ku yini
3: a mavabyi ya kolera hi ma kuma loko swi ku yi
1: hi swona hi nga tshintseka ku va hi hlamula ku na vamamani vambirhi hi nga tshintseka a le mitirho ya radio Mozambique emisoro provincial ya Gaza ka mabula wa itaku lawa na nyamuntlha kusikela un de junio lana a Makhalawane ximbutsu ximbutsu lweyi a dzumeliweke hi ndhambi sunguti ni nyenyanku lava va hundzeke lowu nongonoko u ni nseketelo wa UNICEF u nga vula vitu ni ku va u hlamula xivutiso hi swihi swi vangaku a mavabyi ya kolera
9: a mavabyi ya ko a vito hi mina Adela Mashangani a mavabyi ya kolera hi makume ku a loko hi lava ku dya swakudya hi nga hlambi mavoko hi chela swakudya hi tlhela hi nga hlambanga mavoko ni loko hi vuya hi xikoti ifika or teka mati a swakudya kha ma swakudya nyika vatsongwana nga hlamba nga mavoko hi leswo ni nga na swona
1: Miranda
3: ntlhareta wu dawu hi kumeka kusuhi na wena yimela nhlamulo ya ntlhareta wu dawu ni ta vuya ni xin'wana xiwotisi hi tindlela leti hi fanela ku va hi ti tirhisa ku va hi ti ka ma hi tindlela hi fanele ku va hi ti tirhisa ku va hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze a tlakusiva kuma mani layi
1: a ta va tshindzeka kambe ke ntlharata wu dawu hi swona kumbe hi swona leswi a nga hlamula vamani n'wamaswanganya
3: hi kombela ku va vula leswaku nhlamulo ya yena hi swona kumbe hi swona hi ku loko se u tlhamusela u tekela ku va nyika tinhlamulo ta swin'wanyana swivutiso
1: hi swona kumbe hi swona
7: hi swona
3: ina ka mamani
1: kambeke a ta va tshindzeka a nga xi lavi xihiwu
3: hi swihi hi swivutiso mamani swa ku hi swihi hi tihi tindlela ti fanela ku va hi ti tirhisa ku va hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
7: a mavabyi ya dzedzedze kambe mavabyi ya kola u fanele ku loko u ya ka Zadbany u vuye ka Zadbany u fika u teka mava a mati na nkuma u hlamba mavoko u ta ku nga kumi mavabyi wa mali ya kola swa ku loko u vuye ka Zadbany tengo tolovela ku veka xibakela u veka nkuma loko u nga na xibingwana u ta hume ka Zadbany u hlamba mavoko ni loko u la ku ya kozinya xa ku sangula u fanele ku hlamba mavoko hi nkuma u vonaka ya khoma panele ya wena u sweka ku fana ni loko u la ka nyika ntsongwana swakudya u fanele ku teka a mati u hlamba hi nkuma u ta vona ku nyika ntsongwana wa wena a ta dla swakudya na yinavu u mhlambisa hi mavoko loko a ya ka Zadbany u mlele u mugwela swaku loko a hume ka Zadbany loko n'wana xibingwani n'wana sabawu u fanele ku veka nkuma a hlamba mavoko hi nkuma hi ku u dla mavagula xitsongwatsongwana lawaya hi nkuma lowuyana na xibingwani
1: inaka u vulavulele hi ku veka xibakela xibakela lexi xa mati xa byala xa yini
7: i xibakela xa mati u xi vekaku a nga mitapa luya u boyaku ka nchumu loko u hume hi ka Zadbany u fika u xi tlanga nchumu lexiya u hlamba mavoko
1: lexiya bila i tlharata wudawu a ta vula leswaku va hi swona kumbe hi swona
7: a hi mbeleni mavoko ku sungulo hi swona
1: Miranda a xiyiwa xi na wena kholani ku va
3: i ngi mina ni votisi swivhikelo swa mavabyi ya dzedzedze hi swihi swivhikelo o hi tihi tindlela hi fanele ku va hi tirhisa ku va hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
1: hi swona kambe ke
3: a ni tivi
7: a mavabyi ya dzedzedze u fanele ku ti vhikela hi Red Mosquitera xa ku la u nga tshama kona swo swi na maredi moshkitera va nga hi nyika wona va hi nyikile maredi moshkitera va hi nyika a bakidi la ku loko huma ka Zadbany u hlamba mavoko ni maredi moshkitera swa ku loko u tshamile la u nga tshama kona ni madlambu u fanele u gwimba redi moshkitera hi ku ku na nsuna leya n'wansati ya ku tisa mavabyi kambe malaria ku fana ni loko u lava u khomiwa hi malara wa madzedzedze u fanele ku twa nhloko u hlandlela u twa muzimba wa wena lowo tsemekela a wu naveli ku dla nchumu a wu naveli nchumu i travesa mavabyi ya dzedzedze u tshunela axibedhlele pura va ta kama swa ku i mavabyi ka muhovani a xitsongwatsongwani
1: i swona swo
7: swa chotanyana
1: ku loyi a nga ta yingasela xa mfanelo a xiyiwa kumbe xa mfanelo
7: xa mfanelo
3: kambe hikwalaka ku va a nga vula tlhela a phindaphinda swaku va nyikiwile michikitelo nakona wa yi tirhisa ni ka swona wa ti vhikela ka mavabyi handle ka kolera aliyaxi handle ka mavabyi ya dzedzedze a ti vhikela kambe ka mavabyi hi ya kolera to mu seketela hi makadere leswaku a ta nyika vatsongwani kaya va khutala ku va va ya xikolweni
1: a ta va pfunisela hambi hi ka TPC a va leleta khwatsi leswaku va swi vhikelo hi swihi swa kona va ta va va tsala lena ka mabuku lawa a yamukeleke kambe ke Miran mungori lana a vule leswaku va a hlamulile kambe a swi sehelela ku chota yini hi nga hitisela swona va bava sini a swi tivi ku ti vhikela
3: Botela, na baba baba ata kusama vako kuni mama nango tira ku himi nandwe ye.
1: Nena yena kola.
3: Kuchota ini mama kani shanga thamsela mama nse.
10: Ni kensile.
1: Avitu?
10: Avitu ni grimil daresh kosa.
3: Ena kama mama na kosa. Enshi nushi chota kani shanga sula mama nse kwa iti vikela kama vajua zetzetz.
10: Alesu shi chota kukuveni ni iti vikela ku inga kumui mama kwa zetzetz. Ewo basi si la minjangu ya ina. Ichapa misinya kuveni tisula leti ivangela kudzedzedze tinga ikumeli ikola ka kuveni misinya ya ine kaparile ichela makhele lawa hingo loko hiswiyela chakaleliya la hina la magqeke ya chela kona ihamba swithatu leswi hifanele kuveni ni hlanzwa mapratu ya hina matshamiseka kona kuveni manga kumiwa kumanini mani ni kumangena ansila amapratu ya hina eminjangwini Shinwanyani ku hi swikota ku venini loko hi thokola hi hamba ati ndhawu ta ku loko hi thokola machuri ya hina hi ni ndhawu le hi maveka u ka yona hi hamba ti ndhawu ta ku mimisi ya hina le hi sila ku hi yona swa ku dale swi dhaku hi yiveka kona ku itshamiseka ku ngali ku hi ku itshama hansi swinwanyani swo sweswo ni ngala ku engetela swo
1: itava ela ku tiva ah ama ku mangani kanga nyisa
3: Nanga sebula shakukari mama na muongori. Nitsike ni siya shivoti shaku bata vapimisa shaku. Hii inshamulu. Le shaku ingashwe ilisele ashona. Nina vela kutiva kavangi wa undi junyo. Iti nlela leti fanda kwa iti tirisa. Akuva hiwone lela amati. Lawa imati risaka la epuza kalekaya.
1: Maila nukuma vone lela nje. Quats, iti tindlela ka tirisa kambe ke ntwi mandla seniana mangani kanganyisa hi swona kumbe swona nga hlamula mamani
7: swa chota ansetsaka
1: kambe swa mfanele ah ula wel eta inkwaso unga usitiva
10: ko inkomu swa chota ngopfu swinene kuva loko swinga thangani ya tata mayani dzedzedze Lo mtikweni la hina la makhala wani ikaleliwa ngopfu ti makata mati amati iphuza kuona imati ya timpfula lawa maku maya khima madanyini ya yangena ihlibila mashinele bobometa mati lawe amati lawe ama hifanele kuloko hifika kaya hi mateka hi maphuza
3: ena mama ndakutsamangana kutsongo hina vela kuva uye tlatekela leswiya swela nakoni mabadzwa unga
1: mailani kuti vikela kama vadzwa dzedzedze
10: Akuti vikela kama vadzwa ya dzedzedze kuvenini ninga hikumi ikuvenini hi ni ubasi hi rhandza kuvenini hi tshama na hi basile minjangwini ya hina xikan'weni ni vatsongwani va hina ni makaya ya hina hi tshama hi basile hi tolovela kuveni hi ti vhikela hi ku loko ni chona hi nghena ko kamirodi mixikitera hambi hi ku tshivelela leswi swa ku putukisa kuti Ansuna lenga ikumeli kuvenini hitatshama nkonkama na ikumu hedzedzedze.
1: Avulavula kutshivela mikhuwa hlini swengwanya nwanyane kambe se utsakile.
7: Senza kile.
1: Atava kuma xiwa kuva hita tilela ka kuva hi hlamula a shuti tshinwana kambe ke handle ka kuva ulandza u basis amchiktelo awu fanele ku siwa ndzakwa swona.
3: Esona mama ni satsindzekila ku suwi na mina ku avula xaukari mayelano ni matendlelo ya mati mama a thamseli mama ni tsena swaku a lomuka makhala 1 lo mundi junyo me hanye ku phuza mati ya mpfula iku yina mpfula ni kangasela mati la ni tiphuzela hi swini leswi wona u endlaka ku va u tendela mati la
11: avito hi mina belia luka ibini wa u tivikela mavagwe u fanele ku ungwateleka mati mavila u teka certeza ka vhisingu ni nghena xitapani ku chela lume a phakato kuta fa switonga tsongwana mayelani ya mamani a mati ya hina vhela hi kha adamini loko vuya veka ugadi la ntsongwana ku ntsongwana ku fika veka bakidi u fika a kha phuza tela ku wena u mugada leswaku a mati lawa ya u ma tseleka mavila u ma chela ka bakidi u teka xitapatani xiyana xa sertezo u chela lumiya ma kota ku dlaya mavagwa ya utsongwatsongwana para u ti vhikela mavagwa ya dzedzedze
3: ma swi maha leswi le kaya kumbe ntsena ku lava ku hi tsakisa
11: Na swimaha mina.
1: Kambe loko nga na certeza?
11: Loko nga na certeza, u tsela ka mati mavila. Se mahola u chela ka bakiti.
1: Au phosena mahisi.
7: Hayi.
3: Ina kainjele ku yopfama na wena le kaya. Hingata ku kuma na uve hechombele ni bagidi ufika se ukara lilo teni ku bada. Uteketa ku khako lomi uteketa xikopi tena utikhela lomi uchuze.
7: Hayi, anzwipumeli khani khala mpumeli ku phuza madadamini. Anipumeli, anzwipumeleni ntsongwana anipumeleli leswa ku mata anga phuza mata ninga tselekanga. Owa ninga chela nga certeza.
1: Mama nalise, iswona kumba iswona utsakile kumba utsakanga.
12: Iswona ntsaki ngopfu.
3: Engi, engi avangi va undi jongo va preparado.
1: Vaskota ku va vati hlamulelana mailani ku tivikela ka utsumela u vona. Ivona kona loko mpela mpela a kungana a ku ti lungisela hi ndlela leyi nene. A inga ta ve bula lana ni va hanya swona.
3: Awu phazamanga swi kombisa leswaku engi va twisisa va landza swileleto a mavabyi ka muganga lowu mingi a makarati hi ntamu kambe leti yelana ku ni tinhlayo ta mavabyi ta titwa ka ntlhari ya tawudhawu leyi nga ta yi rhamba ndzeni ka timinete nga leti ngahi ku va yi vulavula leswi nga matshamelo ya vahanyi va muganga lowu tinhlayo ta timhaka leti ta mavabyi ya dzedzedze kumbe mavabyi ya kolera lomu ka makhalawani
1: kambe ke a hi navela ku tiva lana a tiva kona leswaku va a makaya ka hina mun'wana ni mun'wanyana siku lin'wana ni rin'wanyana ka leswi a dlaku swi tshuka swi lava ku huma hi swo kambe loko hi lava ku humesa laya haya ku ya humesa kona hi fanele ku va ku ni matshamelo wa hi ya kona hi vulavula hi xikoti a xikoti lexi hi nga xi tirhisa xi ri ka matshamelo wa ya kona
3: kambe ku tala ka vangi vo kopiyarelana tinhlamulo ta kona loko hi vulavula hi swivangelo kumbe swikombiso swa mavabyi lawa ya kolera hinkwavo va tsutsumela mati a wa sweswi ntsemu swi tivaka swi yelanaku ni ku vanga mavabyi la ya kolera i mati ntsemu a vangelaka mavabyi ya kolera
1: ku na mamani a sekelekaku wa tshundzeka vambirhi se va sekeleka va tshundzeka
3: ya hlale kusiwana na va ha tshundzeka leyi ni tata nhlamulo leyi nga seni lexi a vito mamani
13: Zaida Salvador Guyana a timhaka ta ku hi ta tivhikela mavabyi ya kolera ku loko n'wa hi ya xikoti hi tolovela ku tampara a xikoti xa hina kusukela masinkoro ximbonya para ku chona dlambu hine hi kalaku hi nga li ka xikoti swa matshamela manene hi loko lichone hi gwavula para ku huma moya hi tlhela futhi loko hi huma hi ya xikoti hi tolovela ku hlamba mavoko hi nsipho kumbe nkuma hi tlhela futhi hi tolovela ku seletela swikhele la gqikeni ka hina loko hi ni a swikhele lomu magqikeni hi ku hi kumeka a vatsongwani va tlanga ni mati va gama va khoma swakudya va dya va kuma mavabyi ya kolera
3: ina ka mama lani nga kola xivava hi lexiya leyi hambiloko ni tshamelana ni fanela ku ni mbonga xivava siku lin'wana n'wana ta pfula ni usiku hi ni mbonge hi mhaka ma
13: hi mbonge hi mhaka tinhongani hi ku tinhongani ta huma laha xikoti ti ya famba ti ya fika ti phatsamaka swakudya leswi dyaka swona se a swi laveki hambiloko ku fana ni swoswi hi na lomu ka makhalawana a ya ha na swikoti a xikoti la ka ndhawu leyi hi lexiya hi xin'we tindhawu hinkwata ku na swikoti se a vatsongwani kumbe hina vanhu va vakulu hi huma hi ya humela handle lomu hi khaku ko mati se hi kumeka hi ni mavabyi ya kolera hi ngopfu swinene lomu ka makhalawani ku a hi na swikoti hi kombela ku pfuniwa hi swikoti hi ku mavabyi manyingi ya kolera hi mhaka swikoti lomu phakati ka makhalawani ku hi mhaka ya problema ya ndhambi yi nga ya hlulela swikoti
1: inaka hi swona kumbe hi swona
12: hi swona
1: e bula lana ke ni vhangi va undi junior ka makhalawani kambe ke xivuti xin'wani mama na wa tsinze ku va u ta amukela xiwa a xivuti xin'wani ta ku na xona hi lexi hi vuli leswaku va ka mavabyi ya muzotot kumbe dzedzedze i nsuna leyi hi xanisaka ngopfu swinene hi ku nsuna leyi famba hi tovetela hinkwerhu hi chela mavabyi lawa kambe ke lawa ya kolera mavabyi laman'wana ya ku vuyelela a xiharhi lexi xi pakelaka mavabyi lava xi hi phakela hinkwerhu ma xi tiva a mu xi tivi kambe va papayiseni va ni danisa ngopfu heyi a ni se va twa a mi swi lavi swi hi va va papayi a mi swi lavi a xiharhi lexi xi pakelaka mavabyi lawa ya ya ku vuyelela lawa ya man'wanyana tshika laya dzedzedze dzedzedze swi twa swaku ensuna xiharhi lexi pakelaka laman'wana hi xihi u nga vulaviti ni ku hlemula
14: namseni mende mpfumo mavabyi ya ku vuyelela ku chona
15: ufinigela ubasa ngatsike batsongwane va hlamba madamini ngatsike batsongwane va tlanga vanga tsimedi msisi bruma va dzedzedze madama na mapakana itinwala ka tinga tsimedi itinwala ro tsimetiwa umtsemete anga hlamba chivini madakuma ka mawu manga kona manje ukuga hlamba chivini le yalivaleni
1: I don't see how that is a matter of call. Enaka, it's a mamma Lish. Asher, who's coming? Is it? It's on. Come, Bike Miranda Mabunda. Itava Nika Shiwa, Papa, Milan, Kuvat Vikele, Avula Vili, Kuala Kakuti Vikele, Kamavati, Ya, Zed Zed, Angavala Vlang. Itava Yumnika Ashiwa Lishi. Angatava ati vikela ashona ivulavula kasi hi muchiktel amchiktel lo anga utirisa kuva ati vikela eka mavabyi ya dzedze amchiktel lo utava utirisa lekaya swa
3: ai ri teka muchiktel wa tseva zwidwane swivonile na ya hata swa ku hi engi amchiktel lo muyinyinga ande kuva itirisa kaya vapatsani ku tirisa ku tseva yona swidwane
1: papa
15: yanga ni vena muchiktel Vigale Shona, Sina can send him to the Daniel Wimbanyam.
1: Isson, hello, Chicta.
3: Evo Lily Botella and I asked Sangula, Leshaku, Ita, Vula Vula, Nintarieta, Dao, Kakova, Itiva, Ale Shinga Tinsayo, Inga Matamela Tinsayo, Tamavadria, Zedze, Nimavadria, Cholera, Lomu, Aund Junior. Nikuana Shaku Sua Nayena, Yelosa, Mamana. Nkariyata udavu e komba la vitu itlela hitwa a leswela na kuni matshamelo ya tinhlayo ta mavabyi ya dzedzedze lomuka makhala wani kunwe ni kolera swi mahisa kwini
1: a ntlhevelile i lexi ya bila a ta va a hi tlhamisela mayelano ni tinhlayo kola ka mavabyi ya dzedzedze kusukela sunguti ku ta fika nyamuntlha na mbihi ya kolera ku ti vhikela ni ku hinkwaswo u nga lotsela mingiseti
12: lexile Mina vito hi mina Lija Pedro Bila ni mtiri wa udaho ni seni ka ku ti vhikela a mavabyi hi ku vulavula hi mavabyi seni ka komandadi la hina la unde junior mayelano ni tiweti to sungula ta lembe loko hi ti fananisa ni tiweti ta lembe linga hela hi li a lembeleli hi kona hi nga veni mavagu ya manyingi hi veni vanhu va vanyingi va nga khomiwa mavagu lawa ya malaria lembeleli la 2026 kutlula lembele nga hela la 2025 na ivulavula hikuphinda phinda ka kanaru ka vanhu lava vanga kuma mavagwi lawa lembela 2025 kufika ka lembeleli ivula leswaku ina hiveni ku xaniseka ngopfu hikola ka kuina loko ku nghene tindambi ka weti ya marsu hikusa Awetia Mars wetila ku nenga sungula ku ve hikuma avanhu va vanyingi va ku vanga khoma timaka ta amavagula wa ya malaria vanhu va nyingi va nga khoma amavagula wa ya malaria wetia Mars manje kolaka ku ina hivekile ifambi mindi ifamba hi ma community ifamba hi mazona hi yancha mapalesa ra hina lawa ya ukombisa swivikelo ya ukombisa swivikelo swinyingile swinga kona swa ku ve tivikela amavagula wa ya malaria hi swikotile ku veka kati weti letanya muntla weti ya abrile kweti kuve vanhu va ku vanga khoma malaria ave vatsongo mayelano ni mavagwi ya weti ni lava nga khoma mavagwi ya weti ya marsu
3: mive ni timhaka ta ku luzekeliwa hi vanhu hikwalaka mavabyi lawa
12: hikwalaka mavagwi ya malaria hi vanangani vanhu va ku va nga luza vutomi hi mavabyi lawa
1: kambe ya kolera ke
12: a kolera hi mavabyi bya ku ina hi khensa komunidadi la hina hi tlhela hi khensa vatirhi va hina lava nga swi kota ku ve va swi landzisela lava nga swi kota ku ve va nyikela nawu hi laha u fambelaka ha kona ku vona ku ve hi ti vhikela ka mavagu laa yi zanga hi veni mavagu ya kolera ne ni mun'we a nga khoma mavagu ya kolera
3: mi vulavulile hikuva mi amukelile a ku engetelana ka tinhlayo ta vanhu va nga khomiwa ni mavabyi lawa ya malaria nga dzedzedze kambe ku kumeka na ku voneka ku jika ku va fika ka masiku laha hi nga ka wona i ntirho muni handle ka mhaka liya ka mi famba hi muti ni muti mi ta ku mi wu endla kota a muti wa ta wu dawu ka ku va mi dyondzisa vahangitiko ka va va ti vhikela
12: Andene ka kuve famba hi mundini munti hi tirani ni komite di Saudi leyi pfuna kuve hi hasha a kuve hi hasha leswi hinkwa swi fanele ku swi ve swi yendla bra kuve hi ta tivhikela ka mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi lawa ya cholera a komite di Saudi i vanhu lava va nga langiwe hi xitshungu xa kwalawun de june bra kuve va tirhela kwalawun de june va tirhela vanhu va kwalawun de june lava tsundzukixaka leswi va fanele ku va swi yantxa bra kuve va tivhikela ka mavabyi lawa ya malaria handle ka leswo hinkwavo lava nga lahlekeliwa ya swi tiva swa ku na hi ve ni tindhambi hinkwavo lava nga lahlekeliwa hi michikitelo ya vona va ve va kuma kuve va nyikiwa michikitelo yin'wanyana bra kuve va ya mahlweni hi kuve va tivhikela a mavabyi lawa ya malaria
1: a ndzi swi navela ku siya ka vanyi va lana makhalawani ni lava yingisaka le kaya
12: leswi ni navela ku swi siya leswaku na a heneni mahlweni kuve hi tivhikela ka mavabyi lawa ya malaria laha hi tivaka kona swa ku na a mavabyi ma xanisa nyama a ma laveki mavabyi a heneni mahlweni kuve hi tivhikela hi ya mahlweni kuve hi xayisa a michikitelo leyi va nga hi nyika a hi hlayiseni michikitelo leyi va nga hi nyika a hi hlayiseni maredi moxikitelo laha hi nga ma kuma bra kuve hi ta kota ku ve masiku lama taka hi ya mahlweni kuve hi tivhikela
3: hi swona na a nga se gama mamani a vulavula hileswaku a ni ku khensa hikuva a mavabyi ya cholera a ma twalanga ka muganga lowu handle ka leswi hambileswi ma ka ma nga talanga a mavabyi lawa ya cholera i ntirho muni lowu a muti wa tawudawu ya ku mahlweni hikuva wu hi endla ku va mi nga tshuki mi amukela a mhangu kumbe a mhaka yelana ku na mavabyi lawa
12: a ntirho lowu muti wa wudawu u yancakulaka ku mundadi le lawun de june mayelana ni ku vhikela mavabyi ya ku vuyelela mavabyi ya cholera a komunidadi leri seberi a li nyikiwile a certeza le laha lowu va kota ku ve va chelaka mati bra kuve va ta kota ku va phuza mati ya ku na ma nga va nyiki mavabyi laha hi tivaka kona leswaku a mati ya manene laka komunidadi leri a ma koho hi dyondzisa kambe leswaku na va fanela ku ina va vilisa mati bra kuve va ta kota ku ve va ma phuza handleni ka ku va vilisa tengi va vilisa va gama tlhe va laha nchumu xa ku va veka chela mati ya koho va kota ku ve va ximbonya nchumu lexiya bra kuve vatsongwana nihambe hi tinhongani ti nga ti koti ku ve ti tlanga laya ka mati lawayana
1: kambe la va vulavulile hikuva va nga na swikoti ku hinkwavo tani ndza vulawudawu swi ni mu swi siyaku mayelana ni lisimala ku va swi kumeka eka ndyangu wun'wana wun'wanyana
12: tani na wawudawu leswi swi siyaku leswaku na hi fanela ku ina hi endla a swilo hinkwaswo bra kuve hi ta ze kuma a xikoti muti ni muti u tengi ni xikoti xa wona lana hi ta kota ku ve swilo swa hina leswi hi swi

0: Rádio Moçambique, emissora provincial Iacagaza, a racha ele remila Xichangana.
1: Mãe que sentiu a corrente com a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza, e cari, e coisa lá cá, vou rachar de digitar me lá cá em Carlo, então vamos para a jornada, vai ficar em Carlo à meia-noite. Em Carlo às 20 horas, casi em Carlo às 19 horas, está comigo a Maungo e emissor provincial e a Gaza. 19 na 30 minutos, estava no jornal da noite, interessando na antena nacional. Em Zaco, está com fixe lá no Nuno, o acho é que. Kusukela Shifunzeni Sha Shimbutsu. Em caro a 21 horas, está com a antena nacional que vai cobrir a Mahungu e a Vusiku. Em Zaku estava na Mutambi. 22 horas já estava a Mahungu e a Stitch. Em Zaku está com a Nongo no Kunzumba, o Maseko. Em caro a 23 horas, que vai ficar meia-noite, está com a Shela, a Vunanga, Joko Ambana Ambana. E Belarmina Nyantumba Koyozela, que é a Tikwenda Moçambique, ele é 19 horas.
2: Emissor Provincial de Gaza.
1: Carmen, que você toca o fixe lá Maungo e emissor provincial e a Gaza, vem que você de Nene.
3: Maungo e a Chifunza, Colo Gaza. Nogonoko, o Maungo e a Sikunisiku e a Rádio Moçambique.
4: Lipilili hika nongoloko wa mahungu wa shifunza nkulu gazaka jambu la 31 ka mayu wa 2026 lana hekutelaka niti nshoko makaleti. Ovu ya konelela materialo ya mfumo wa shifunza nkulu gaza liendla nshelo usukela mvululwe wa materialo ya mfumo shanga nshamulu wa nzaku ekatindambiliti tivonekeke. Ntanu wala vantu. Kano makumi wala vantwana lingwe wa shifunza shaka shokwe wapufuna kili yusufuyu shangati mbuti kuwa wasangulisa a kuvatipfuna eka utomidza wona. Ntawa wa shidropana shaka masi wana uweneke hibola lingwe eka ntawa wa prayala bileni ka majambu ya mgevela lwe kantangu wa kuwa ukumbisa akulanza etan kopisanu uchiwaka chapu-chapu hikola kabola. Mahungu matakaritula Bonifacio novela kaula msili kilo kumbisi kamchini kuna Mariamu Ibrahim fakuna vila laka uingiseti dwinene. Ukare kuma mahungu ya shifunza nkulu gaza huvu ya konela materialo ya mfumo ya shifunza nkulu gaza kusukela mvulwe wenja nshelo wa materialo ya mfumo ya shifunza nkulu gaza eka nshengilitanu ya umuni ya nzeni kankama ya huvu li akuwa kushiliwa alishwe mfumo wenja kashona kusekitela ashtungu nzaku ikatindabiliti tivunekeke kalimbeleli. Huvu li ya konela materialo ya mfumo unavela kuwa kambi utatwa eka mfumo wa shifunza nkulu gaza amitiru li itaka na ilanziwa akuwa kutaseketiliwa yusu pfunusha kwa mbanambana kashitsungu lisi shansekeke hikola katindambe tivonekeke. Mahungula wa mativisuli hii mwenyikili wa mahungu wa huvu ya kuonelela materula mfumo wa shifunza nkulu gaza mamana Argentina Pikwani. Pikwani shungeta leshaku eka nshigletanu leye kutava kambi kudoka dukiwa hii kuwa kambi kuwenjiwa anshelu nufumelela tamitiru leye ingatava ilanziwa ngufu eka nshelu lo ungatava ukombisiwa mailanu ni mitiru ilanziwa ke hii uhuvu leye ka lembelele inga kolona. Maila nukuwa kuone shushu njiwa ke mfumu kashpunza nkwa shushu wa shpunza nkulu gaza. Ambi kuwa kuwe njiwa nkambisisu maila nukhelo wa kuwa kuta hashua timaliti ntwa ita ntleketlo wa shitsungu nzeni ika shpunza.
5: Nukuwa hipasisa amukweba wa leswi hi swichaka swa ku i hata loko hi mahanhlengeletano ya assembly ya provincial huvo leyi hi masiku lawa yi tlhanganaka ha wona hi ndzhaku yi fanele ku va yi hlela yi tlhela yi tsala leswaku ku humeleli a mintirho leyi yi nga fambisa xileswi u fanele ku va u pasisiwa a ku tsutsumeni ka nhlengeletano leyi hi fanele ku na yena vo assembly ya provincial a pasisa a mukhwepa wa yena wa assembly ya provincial hi xinyimo xa cuma leli a ni kumeke hi vulavula hi conta de gerence a ku va hi vona hi ku hleliwa leswaku a kasi na wena va assembly ya provincial ndzeni ka makungu ya wena ka mintirho ya wena u nga va swi kotile ku va u endla mintirho hinkwayo u endlile ya fika kwini a cuma leli u nga le na lona li tirhelile vhela hi ntshimantshima leswi a nga le nkongometo ya assembly ya provincial na
4: imarito ya Argentina Pikwane munyikelo wa mahungu ka huvu ya konelela la matirhelo ya mfumo exifundzankulu Gaza na vulavula hi mintirho yi nga ta va i landziwa kusukela muvulu lweyi mayelano ni nhlelo wa matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza. Man'wani mahungu hi taka na wona ma xungetela leswaku a mfumo wu karhi wu seketela lavantshwa hi swifuyo ku kota va sangunisa a mintirho ya ku va pfuxa mintirho ha voxe hambi ku va va nga kota ku thola van'wana i mahungu ma taka na Glory Oratsudengo.
6: Ntlhanu wa makume ni lin'we wa vantshwa va xifundza xa ka xoko lomu xifundzankulu Gaza va karhi va pfuneka hi timbuti hikuva va ta kota ku va va tipfuna ni ku va kambe va kuma a mintirho ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku hluteliwa a mintirho eka vantshwa hi vulavula hi timbuti nga karhi ti nyikeriwa hi mfumo ni vatirhisano eka dzana lavantshwa va swifundza swa ka xoko ni ncongweni laha mun'wana ni mun'wana a hi mukalake a chume la timbuti ku va ti ta tswalelana hi ndzhaku ti ta tshembisa ku va ti seketela a mintirho ya vantshwa va pfunekaka handle ka swifuyo leswi makungu ma karhi ma rhangeliwa hi nhlangano wo kalonga lomi mfumo wu chiwaka VASIEP ma khuma kambe a vunyikeli ka vantshwa va hlawuliweke a swigotso ku va ku tshembisiwa a vuhanyi linene la timbuti murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo loko a le karhi a vulavula wa vuntlhanu lweyi nkarhi a nga nyikela a timbuti eka vantshwa va ka xoko a vule leswaku ku na a nkongometo i ku va ku pfuliwa mintirho eka vantshwa nakona ku futsi kambe a nyimela ku va lava khumbiweke hi makungu lawa va endla hi laha swi lavekaka ha kona makungu ya mfumo ni vatirhisano
7: na majove hi rhandza ku va hi mikhangata swinene leswaku a timbuti leti hakuva muyamuya dya makaya i pura mu ti tshika ti tala mutadya kumbe ku xavisa loko tiva se tintsengo ta kona ti va ti engetelile na mi kota ku va mi hlayisa a mindyangu ya n'wina na ku tshemba leswaku a timbuti leti ti le mavokweni ya manene hakuva ti kota ku va hi kunene va ti hlayisa ti yandza tivuya tiva pfuna ka vutomi bya vona
6: kasi vantshwa va pfunekeke hi makungu lawa ya ku yavela a timbuti le ka xokwe va tshembisile ku va ta endla hinkwaswo ku va va hluvukisa vutomi lavona leswo na va ri karhi va tshembisa ku va va ta landza swiletho va swi kumeke ka ku hupfisiwa va ku kumeke na va nge se na yamukela a swifuyo.
8: Avito mina Zenia Batista ntikwa kahle hikusa aloku hi la ku landzisela hi leswi humelela ku ka tiko la hina hi vona swa ku a mintirho ya kala ka hina majove se a guvernu la hina ni xifundza xa hina xi voni ku xi nga hinyeka timbuti ku hi ta sungulisa a mintirho ya hina
9: ni ku tshemba swaku na mi ta pfuneka ndzhaku ka loko mi kumile xifuni lexi timbuti nga va ku nyikeka
8: va ni nyiki dezwa timbuti yin'we yi wanuna tinovha toni i vavasati
9: ti ta ku pfuna hi
8: a timbuti ti ta ni pfuna ku ti fika ni tiveka nyamisa xibaleni ti kula tisa kahle hi le rhandzo
6: hi ku nyikela eka timbuti eka vantshwa va le ka xokwe se ku tlhanganisiwile a nhlayo ya gidi la timbuti ti khumbiwaka hi makungu lawa eka swifundza swimbirhi swa ka Gaza swi khumbiwaka hi projeto leli ndzhaku ka loko ku heleni ka lembe li hundzeka ku ta ve ku pfunekile a vahanyi tiko hi vulavula hi vantshwa va le ncongweni.
4: A mfumo wu karhi wu seketela lavantshwa va swifundza swa le ka xokweni na ncongweni hikwalaho ka timbuti ku va va sangunisa vufuwi leswi swi nga ta va swi na dyolisa a ku tlatukisa eka ukosi ora swidengo a tlhela vuya ka nongoloko lowu kasi hi nkarhi lowu a vulavula hi mahungu ma kumisa leswaku murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margaret Mapandzeni Nhlongo a ni ku nunduzela ku va a varimi va ka Xokwe va ve va simisela hambi ka swikarhato leswi swi fanekeke ndzeni eka tindhambi i talembe hi nga ka lona.
6: Murangele wa xifundzankulu Gaza akare andunduzela akuti nyiketela

0: kuti nyiketela kuva va phakamisa ta vurimi leswo ka nguva ya vurimi hi nga ka yona hi ka xiyenge xa ku sungula hi la ka migwalo nga karhi i landziwa emugangeni lowuyana hikuva va ta kota ku va bindzula a swakudya tanihi nhlamuselo u landzaka.
1: Hi tsake swinene ngopfu sokolanyana hi vone mavele ya mibyalo ya ku hambanahambana, van'wani vo byala, man'wani mo mila, man'wani ma na mitshetshe, van'wani futhi vo tshovela kwala nyana hi hundzeke vone va ku tshovela. A tifijawu to byaliwa, a mareportu se ma huma, a swimati se swo huma, mapipindi se mo huma, hi pfuxele kwala ka bava yitu la. A li xikombiso xa ku hina va ka xokwe a hi tshamanga hi mavoko hi endla swo karhi. Hi vone tivijawu, mapipino, ximati ni swin'wana, kambe kusukima hi nghena kule a tlhelo leli kuri vanyingi va ku rega ni loli, kambe mbe lava ka va nga regi nthani vutisa ni ku kasi swo endlisa ku endla va ni li na vokoma vatswalweni yaka vatswaliwa tlhaveni va ni lomu ndhamba yi nga fikanga ni ku a loma ku nga fambi se hi lava kuhlaya leswaku hi tsake swinene a mati kun'wanyana a mese hundza ka ha tsakama, kambe a hi swi endliseni swo sweswo hi swi endlisaku swowa tenyama lani mahomaku a hi landzeni na maya mahoma na hi landza hi tlhela hi hambanisa mibyalo ya kona.
0: Margarita Mapanzeni Nhlongo a vulavula wa ntlhanu loyi ndzhaku ka loko a ta va ya pfuxelile masimu yo hambanahambana ya varimi va le ka xoko endzeni ka ku xopaxopa mintirho landziwaka ku va ku tlheliseriwa vutomi lalinene ndzhaku ka ndhambi ya lembe hi nga ka lona. Jacinto Mthombeni mun'we ka xifananiso xa ku tihita swinene ni ku timisela eka vabindzuli va le ka xokwe ku va ku tlheliseriwa a vabindzuli la vurimi ndzhaku ka loko a ta ve a luzili a timbewu to hambanahambana hi kwala ka tindhambi sweswi a karhi a bindzula matsavu hi ku hambanahambana ka wona eka mpimo wa ku tlulaka a ntlhanu wa magitari na lin'we laha a bindzula kona a nyimelaka ku va li xavisiwa.
2: Ndzhaku ka ndhambi leyi a ku na xin'wanyana hi nga xiendla loko a nga li ku tihinta hi bindzula kuriki hi ya tshemba hi ya va ni leswigava hina va hi chuvukeke swaku va bindzuli ni lava hlayisekaka hi bindzu la hina ka nkarhi lowu va va va hoxe matihlo va buka hina leswaku hi ta bindzula xo karhi. Hi nyimelile leswaku ka xin'wana na xin'wanyana lexi hi nga ximaha xi fanela ku va xi bindzula hi laha swi lavekaka hi koho na hina hi fanele ku va hi tihinta hi ku va hi hlayisa swilo leswi ku va swi za swi fikelela laha swi faneleka ku va swi bindzula swi fika koho. Ka nkarhi lowa sweswi hi na marapoyi lawa se ma wu pfaka, hi na ximati lexi se xi wu pfaka, hi na pimente leli se li wu pfaka. Ya tshemba a swi ringani ku va swi hlayisa tiko leli hi nga ka lona la ka xoko ntsena swi famba ni ka muganga yin'wanyana ka maputsu va ko va swi tekaka va swi tlwelisa ka lani ya tinyimisela ku hi nga tshovela xipimo xa ku fika a 30 tonelada ya report ka gitari, hi nga tshovela xipimo xa 25 tonelada ya pimenta ka gitari, hi nga tshovela ntsengo wa ku hlayiwa kusukela ka 2-3 hi gitari la ximati khanima.
0: Ku vula leswaku na xifundza xa ka xokwe xi luzile hikwalaho ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona 97% ka vuhlavi li nga kungatiwile, kasi sweswi ku karhi ku nyikeriwa a switirhi swa ta vurimi eka vabindzuli ndzeni ka makungu ya mfumo ya xihatla hi ku va ku tlheliseriwa a vubindzuli ndzhaku ka ndhambi.
3: Mungi seto ranzeka ukaro kuma mahungu wa shpunza nkulu gaza hileka zano vivaraj na 13 minutos e meio hitata ni ta mitlangu ya uti samiri lana na klori uantiru Nicolau Mkavela avulavula he mitlangu ya utlangani samiri ngupu kala wantua ichuaka chapu hikola ekabola la minenge.
4: Eu sou felicidade, agora é o momento de festejar porque ganhamos, né?
3: Antlawa waka masi hilo udikeke ntlawa wa Praia de Belém hi bola linwe ka ku landza mintlangu ya ku hungate chiwaka chapu chapu ive ntlangu lo unga kontiwa swanga lo wa ku hakelisana hikwalaho ka kuve aka ntlangu ku sungula antlawa wa Belém hilo udikeke waka masi kava loko va humelelile hi xiyenge xa ku sungula. Na le karhi a vulavula aku heleni ka ntlangu mutlhokanyisi wa ntlawa wa ka Masia Dorir Junior hi loyi a vuleke leswaku a ku humelela loku swi yelana ni mintirho yikulukuma swinene lowu endliweke ndzeni ka ntlawa.
4: Eu sou felicidade, agora é momento de festejar porque ganhamos, né? A primeira mão perdemos 2-1 e aqui chegamos, ganhamos 1-0. Então, estamos felizes por termos cumprido com o nosso plano, nossos objetivos.
3: E tlhelo lun'wanyana mutlhokanyisi wa Praia de Belém Santos Mavie

mamela bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethu umumbi bekhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshise emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi uma ngabe uyabazi wena labantu uma ngabe labantu abenza nje uyabazi amagama akho khuluma

0: Ya lo sela na klore mong se ti lo sela na wena ke na klore u ya mkele ke itle la sainu shtut ina kulunkari itle mula kusikela lana shimbutsu a mgangeni wa mwambi mailan kuva itava ibula kale swisweni na ku ni swikarato leswi vana tiku va nyi tiku va hlanganeke na swona ikola ka tindhambi na kuva itava ibula mailanu ni uvikele la mavabyi ya dzedzedze.
1: Turi Rostini Botela, himanika kaino lokalidade ya Chaimit, himuwa ka nganga wa Bayiru 5 Muhambi, kuwa hita wombomba, hituleta na utari, himana wombono va hinditi, kuwa nga tsangana ni sikara tusiya sa kudumela nguma tia ndambi. Hedzi vati ya kutindzila vata kwa chititumisa kwa viti vikela ka malwati ya dzedzedze, malwati ya kolera. Hambi ni timuwa ni tindzila tia vata kwa chititumisa hambi ni utari wa kwa viti vikela ka malwati ya wa ni sikara tu, siya vanga tsangana na sosi chivangwa nguma lwati ya wa ya ndambi.
0: Tani itiva kukona isungoti ni nyanyankulu shifunzankulu gaza shive shihlaseliwa hi tindhambi shimbutsu na yena iveka swifundza leswi swi dumeliweke ngopfu hi ndhambi tani hi ndhambi leyi kumeka ku hirika yona na yona ive yi dumeliwa hi ndhambi hi ta va i bula ni vanatiku kambe ke mokset ndai ku yamukela kuloseliwa Miranda Babunda
1: Rostini Botela Ruzeri Nyamango kuonelani ka michini Carlos Matsinyika uoneleli ni
0: Ilario Shivambo
1: kako hitsimbitisa ita hoka hawa kanganga uwa kota inga umba hichinga di kat hina vela kwa hibula hishusha niva hanga hawa chai meat Muambi
0: ile Muambi mpela
1: ditsuri kambi mu nichi chai meat ni ati mela botet
0: yuko
1: Muambi ako onda ni katilo kaldadi ya chai meat
0: nishika nike susha chai meat
1: aha
0: ashpunza sha shimbutsu kambi ke mungse titava isunguna kuva ibula lana ni vana tiku lava va tlanga niki nishika ratulish mailano ni mabulu ya ina italava kuva ibula ni vana tiku lava na vona
1: ya mangana kudoto choka ntini kama nikula uchi dalse
0: ulosela
1: ulosela awuse wolosa va ingise tintini ndivala va kwa hona vaho
0: ya losela va nyetiku Muambi moyini kupfuka
1: Muambi mukona kwala
0: a swisetwa kala mukona ke
2: ikona
0: a senta go ikolo go vaku ikona va vule nkolongwane a swi ya kona
1: aha
0: a swisetwa la swi ya kona
1: kambe kambe botela unga nkolongwane u tankeno ka tiva mame vatati vanga vanga hwawa vatati vanga hwawa
0: ba mashoya ye
1: vatati amukona la ah bababa ai no divala nani
0: ba mondlani Isso sekema ke setora tsa kwa radio Mzambiki mambulu manyao kusikala na Muambi shimbutsu a chemit tani vle ka kona tsho kwa itava ibulani vanatiku itava ke isungula mabulu mailano ni kutwa tsho kwa ndambi le itava ingenile kolomo Muambi kambe ke vanatiku lava va dumeliweke i ndambi le i dumeleke xikunza nkulu gaze singotini nyanyankulu swive swiendlisa ku yini kuva u dumeliwile utavula vitu nikuva ungalo selamung set yalos
3: awushe tsungushaka mahambi hayi nam andambi ingenelile tindlu tayena enkwato tifambile hayi na tindlu mara yatshame xikolweni na xikolweni hlayisekile kahle ahi dla hinawo wa mfumo a xikona xinga fambanga swona
0: kambe ke ndambile yikukumile na ulikaya na ulikwini
3: alikaya ni humendlwini ke sinokhawule xisuti
1: kambe akuza uhumandlwini na se ukhawula hi xisuti mama amafikanga mahungu lomu swa kula kuva misuka na ka halini nkarhi ku mati matatshuka matala
3: vabalile mara ma hinga tembe swi manga hi fikele ku mata hambe mikolo
1: se leswi mi nga huma na mati ma khawula hi ka xisuti swi ma hi siku ni mi swi kotele kuva misusa swa ku karhi lomu ndlwini
3: hayi humanga ni nchumu yo huma hina vanhu va kona swona
0: hi vona ka kona ku na tlivila tlhelweni a mi nga ma voni mati leswa ku ma engetelana
3: a ma voni mara hi ku mati a fambe mikova
1: se inaka avatsongwane loko mazaka wena wa mukulu makhawula laka xisuti aka vatsongwane swi mahisikwini
3: ni humena vona hinkwavo
0: a wo vatlakula wo mahisikwini
3: ni wo vatlakula nokani nga gwenda nga u teka mpahla
1: se inaka ndzhakwa loko humeleli leswi i swini leswi mi nga dyondza i swini leswi mi navela kuva mi tlula ta kota u tlharika vahanyetiko
3: a ni nge swi tivi hinkwaswo ya swi lava se a nga ku hlamula van'wanyana
1: Loko botela loko ili ku makale yo thela hi humela a hili a hi humelele ku swa karata a loko vo thela va vuyisa marito la ku eh a matenda mbengi mathe na kona ndambile hi tali li janeiro hi thela vuya hi mars inkama swinga thela swi humela leswi hi mars va ku mati mata thela mathuka matala u maya mukelisi ku yini mara hungula wa u ma yo shuma hi siku yini ka wena
0: yo nambilu ankama inga te gidle leswi nga vuya mi ehle kuteni ka wena leswi
3: Yo vanhu ku chava ka mati hinkwenu.
0: Se loko swi ma hisi leswi makungu nyamuntla ku va swi nga tlheli swiphinde wena.
3: Kusu ka kwene le mkoveni. Hi ndawati lavi ku le matini hinkwenu le phakati ka mati. Swi swi lako ku sohani na hina.
4: Swi lako vula leswaku ankama a mati manga sangula kukhwa. Mithelele mumuka ka yakolo mati manga khawula ka xisuti.
3: Hayi hayi mukanga ko holomi he ola vandawu itsamanya na ko.
4: Swi lako ka ya a mati ma vone ka nyana ka hani madaka ka ya ku tshamisi ku ini swoswi.
3: Aka ku oneki.
0: Andle kampahla iswini swinwana swinga onekela.
3: Ti yindlo ti fambile swifuyo hinkwaswo a xikona xinga henga na xoho.
4: Mi swi kotile ku vekisa mapasi ya vatsongwani mapasi ya n'wina kumbe swi luzekile hinkwaswo.
3: Ah, a mapasi ma fambile.
0: Hi lihi lisima la ku ti vhikela eka mavabyi lawa ka sika ndhambi leyi ku va u suka u tsutsuma ya ka ndhawu leyi nga tshamiseka. Swa pfuna swi nga va swi pfuna hi ndlela ya kona.
3: Hina xikombelo xa hina kombela hi ngo susiwa mukoveni. Hi lava tindhawu tin'wanyana.
0: Inaka na inge sena gemeta mabulo ka loko ndambile iku dumelile mavabyi ama ku dumelanga
3: hi vabyile bola mnenge huma swilondzo ka mnenge
0: leswi vango isa sunge kwala ka mati kambe ke mailanoni mnenge le i wena unga dupela matini ku samba tsongwane yo vatlakula vona ke vaka ximshi xikona.
3: Hina hinkwenu a mina ntsena vana va mina hina hinkwenu mugangeni wena nga ngheneriwa hi mati hinkwenu hi bolo ya milenge huma swilondzo.
4: Ina ka mama mi vulavule hi ku mi yimele ku a mati a ma nga ta fika mi yimela ku mati ma nga ta fika mukaya hi purisa mi sukanga a mugangeni ive hinkwenu mi nga ni mapimo mi nga veni mapimo lawo kombe hi wena ntsena u nga va ningana.
3: Hinkwenu a mina noxe hinkwenu
4: a malembe ndzhaku a ma nga khanga mi hlangana ni xikarhatelo xa mati ya ndhambi ka muganga wa n'wina
3: ma nghenile mara ma nga zanga mama hi leswi
4: hi lexi nga mami ku ha
3: hi madelele ku mati a fambe hi mukova
0: a mi yo tshama mu hlengeletana swaku a hi nyimeleni n'wini hi ta vitanana
4: mitumu ya Raji Msambiki ntsero provincial ya Gaza nyansi hi kongomisa mitumu ya chawo hashi di keno Mohambi Bairu Sinku local dad ya Chaimit awa ibula kuni vahangi ditiko ava vanga tsangana ni chikaradu chiya chakutalwa ngoma ya ndambi chikaradu chiya chikaoneka mu provincial ya Gaza ngomchima janeiro ni marsu ka dilembe dia hiko kadona
0: kunene kunene Miranda ikola kuva ita bula mailano ni chikaradu leswi vana tsiku va hlanganeke na swona nambe kuva kempela hi bula mailano ni leswi va swi endla ku kulunga ri ku va va ta va va tlhelela a vutomi la vona hambi ku vhikela mavabyi ya losala mamani u nga losala mukisetsi ni ku u vula vito kambe ke u ta tlhamisela lana leswaku va ndhambi leyi yi ku kume kwini
5: i xiyile xitsongo xa ka Muhambi hi ne ngheneliwile ndhambi mina mina Fatima Felicianu Mbalati hi ku ngheneliwa ka hina ndhambi hi humile hi ya tshama xitolo ka kapela. Hi ku tshama xitolo ka kapela ku xe ku ta mamani sakarhatala ta hi susa hi veka xikolweni hi ku hi veka xikolweni hi hlayisiwile na wa mfumo hi dlawutlhawutani va xibedhlele va ta hi tendera a ya vonanga swa ku hlupheka

0: Tipanele hinkwato ti fambile.
1: Ive xihi xivangelo xa ku mi tshama mi nyimela ku mati ma fika kona mi nga ta suka mi za milo za michumu ku mahungu ma fikile na mati ma nga se tala?
0: A hi swi tivi ku zambe ya dojimilitres ma fikile mara a ma fikisanga swona ma nga fikisa swo nyan'waka.
2: Leswaku va a mi nga na ku tshemba?
0: E hi nga na ku tshemba swa ku lomaya ka yena ma ta fika. A hi kuma ta famba hi mukova.
2: Kambe ke ya tshemba loko mati mata ma vona leswaku va a ma fambela wona ma hambanile. Dojimilitres ma vonile swi ma nga tisa swona. Loko mu ma vonile matela wona lembileni. Mbona swa ku swi hambanile a mi zanga mi veni ku dzuka?
0: Hi veni ku dzuka ku masiku ma nghene a dojimitres ma khwele xitirati mara leswo swi mati hala a gelegele se ma ta kumela ku se ma ta sini mintini ya hina.
1: A loko i li ku mo tlhela ma fika mahungu ya ku ti vonelene ku ingaku ku tatala ndhambi hi swini mi nga va mi swi endla ka masiku ya nyamuntlha?
0: Hi ngo hantle hi suka leko hi nge he tshiki ya ha vona leswi hi nga swi vona hi ta hantle hi suka hi khupuka lomu ka ka nwa ngheni mati.
1: A leswi mati se masangu lawo ku khokombe ma nga khwa mitlheleli mi ya kaya?
0: Hi tlhelelile ya kaya mara tangalanga ku fika hi tshama magqikeni ka hina hi lava ndhawu hi tshama se loko mati ma tlhelile magqikeni se ya magqikeni ka hina hi ya tshama.
2: Se kaya kona ku hi?
0: A kaya ku bonkomile mara tiyindlu ti wile a hi na tiyindlu.
2: Se munta endlisa ku yini leswi?
0: A hi swi tivi ka n'wina va mfumo swa ku mi fanele ku mi hengisa ku yini.
1: Inaka loko mo tshuka mi kuma nzombo ya ku va va mi susi va ku sukani mi ya tshama ndhawu yin'wana ku mi nga kumeki mhangwini ya ku taleliwa hi mati swi nga endlisa ku yini?
0: Hi nga suka ku hi ta va hi suka a ya tshamelaka ka kun'wana mati loko mati ma hi moxile.
2: Hi swona Miranda Mabunda ni Mokiset hi kumekana hi bulala na ni Vanitikula na Muhambi i Bayro 5 lana
1: na u nga se yisa mahlweni mabulu botela hi navela ku a hi khumbukisa vahangi va Muhambi leswaku hi ta wa hi li ni mabulu lana hi nga ta tisa ntshwantshwa ya ku kombisa ku vahangi va Muhambi va ti tiva tindlela ta ku va va ti vhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana kota hi nga vula ku sanguleni hi navela ku a hi bula handle ya ku va hi tiva swikarhato swa leswi yanaka ni ndhambi yi nga dumela a lomu makaya ka hina hi ta vulavula kambe hi mavabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya kolera kun'we ni mavabyi ya ku vuyelela hi navela ku a hi tivaka n'wina swa ku mama tiva mavabyi lama kona lomu Muhambi ma kona mavabyi la lomu Muhambi
2: hiya mativa
1: hiya swi tiva ku ti vhikela ta swi tiva swa ku ka kunene ma swi tiva ku ti vhikela ka minkama leyi taka botela sweswi ngi a ni mun'wani mamana navela ku va burisana na nga tlhangana ni xikarhato lexi a nga va kumeka ni mhaka leyi ya ku va a luzekeliwa hi michumu ya ku tala hikola ka mati lawa ya ndhambi.
2: Kunene Miranda Mabunda inlana nina maman malano ni kuva ita bula unga losala mukseti ni kuva uvula vitu
3: lixi le tsukisha ka Muhambi mero mira ro fina solo muni mathe ni kumeka ko leya me ka muntini wa wasuzwana unga ngena ndambi ha i ingenelile mpela ndambi yo humile tindlwini hiku yangulwe vangani lava ku tisina ndzaku vaku hey kwa mati mafikile wala nga mavona malikulunyana ke vaku hi lawa se yo huma loko hi humela ya khoma kahle tindlwini yo humela ku khoma a vatsongwani hi huma nghena xitiratini na hi badinyana hi pfuxa lava nga phambeni ka hina swa ku pfukani mati lawa ma fikile kunene hi huma hinkwenu hi kumeka xitiratini ta kumeka ka kapela ka kapela lixile mama secretary a tata hi teka ku sukani la ku la hi le munhu lexitolo a hi kombelela xikolweni hi tshama koma eli kwa mama fera hi hlayisekile a hi hlayisile mamani sekretari a hi lavela ku dla kala ka usondela yena hi dla kala mfumo za ku kota ku u hi hlayisa hi leswi hi nga hanyisa swona hina laha hi nga kona hi na swigwa a hi na nchumu a hi na ku dla ambewu va hi nyikile loko gwala masin'wini a mati mo tlhamata mana teka loko gwala mo tlhamata mana teka se hi xirilo lexi hi nga na xona hi nya laha Muhambi
1: mi vulavulile hi ku mi pfukile hi ku pfusiwa vavhizinyo lava mati ma nga rhanga hi ka vo ma nghena swoleswo inaka n'wina mi yo pfuka mi tsutsuma mi teka nghamu kumbe mi pimisile ku va mi teka xin'wana hi nga va mapasi ya n'wina ya munhu mapasi ya xibedhlele ni swin'wana swilo la kaya
3: a mapasi ya hina van'wanyana hi tekile mapasi ya munhu ni mapasi ya muti hi tekile ni vatsongwana hi huma na swona kasi leswa ku tala ha swi kotanga ku swi khoma
1: kambe lexi nga mi mahaku va mi tshama mi nyimela siku la ku va ku hi lawa mati se ma kusiwani inxini
3: hi xo xexo xa ku ve ni ku xiya yiso xa ku a matla ma nga ta fika ma ta famba hi mukova hi ku swa endleka tindhambi ta nghena mara ti famba hi mukova or leyikulu yi nga ka yi nghena yi nghenile tlhali xa ni mixo mati ma nga li koho hi tlhela hi phingela hi ya tshama
2: a xi yesu lexi xi pfunile
3: a xi pfunanga a xi pfunanga sweswo timbilu ta hina ta swi lava kusuka laha hi nga kona
2: kambe ke loko vo sukani mu nga ku yini sweswo
3: hi nga suka hi nga suka

0: Nsekanga kuni swo mati maya phambeni ku kukumuka.
1: Kambe loko cuka kaya ko yini?
0: A kaya leswi nga muka ya khupela wo madaka se hi tshamisekile. Mara ke a ti tshamisekanga ku rhula hikola ka ku ha ma vona mati loko hima kukumukile loko hima kukumukile.
1: Loko mu bula ni vanghana mayelana ni ndhambi leyi mu ya hleketa leswaku masiku vendaka mi ta endlisa ku yini?
0: Hi hleketa ku masiku mataka loko va ku hi lava mati haya na u tshama loko hi nga tshami hi fanele ku hi suka hi khupuka senga la ku n'wana mati.
1: Kambe masiku lawa na u dumeliwile hi ndhambi na u nga ri kaya a swi ku vevukela?
0: A swi nga ni vevukeli, a swi nga vevuka, swi tika swinene, a swi tika.
2: Botela a ni navela ku va ni vo tshama mani Rufina. Ku tala ka vamamani va nga bula na hina laha va vulavula hileswaku a hi pimi swaku mati ma nga ta fika kaya. A malembe ndzhaku na u nga se tala mati laha a mi nga tshuki mi amukela mahungu ya mfumo ya ku vula leswaku a ka tindhawu leti mi nga ka tona mi koveni ku la kwa mi suka ku loko mati ma tala mimangwini ya kwa mi taleliwa hi mati.
0: A hi swi twa.
2: Se hi swini swi nga mi endla mi nga pimisi ku va mi suka?
0: Ey, a hi swi tivi hikwalaho ka ku a ku suka ka kaya kumbe ku karhataka mara ke a hi swi twa. Hambi hina hi tlhela hi swi twa hambi hi ka mafoni ma nghena ma mesaji. Swa kusukana n'wi muka mukoveni hi lovelwe sweswi nyingi swa ku tika swi nga hi lovela lomu hi mhaka hikwalaho ka ndhambi.
1: Se a mu kuma message lavo phazama ku posa?
0: Ayi ka mali swona ayi ku oh hi ku yeyisa mina kona ni nga nyima laha ni rega mahlamba na mimondori yimbirhi yi fambile swi ya hali matini.
2: Se swi ta ku yinikele leswi mama a mimondori yi nga famba u nga rega yo mahlamba?
0: A ni se u suwana ni nga ka lowo suwana.
2: A loko yi loko swa kota ku tlhelela tolo mapimiselo yi ta va ya ya kona.
0: Mapimiselo loko ni tlhelela tolo eyi nto mimisa ko kaka a laya ni nga kona na ha ku lavi.
1: A swi ta va kahle ku kumekela kwihi?
0: Kolo muhambi kolo ni nga yi kule
2: kambe u suka nkoveni
0: inakoveni
2: inaka mama na tshemba kaya wa bulisana ni nghamu kaya se ku ni majaha lama pimisaka wa mateka a vavasati ma huma mimiti a ka mabulelo ya n'wina a ku ni leswa hi xiyena lexi a na vamani swaku n'wana wa mina a tshami kola a tshomba leta tshama kola kaya wena loko u bula ni vana va wena swi ma hisa ku ni loko u vona mhaka leyi u nga hundza ka yona ku taleliwa hi mati ya ndhambi.
0: Na mina mabuhlohlotela ko ku a va suki va lomu ka ku kala mati va yaka kona mindyangu loko va yakile na mina ni ta swi kota ku loko yo fika mati loko ni laha samalani ku yini la ku rima ni ta famba ni ya tshamako ka vana lava.
1: Se lava ha timhaku va n'wankanu va ku hina hi lava ku tshamela le minkoveni hikusa hi lomu hi kumaku bindzu hi lomu hi kumaku swin'wana u va byela yini?
0: Ni va bya tichumu ni va bya swaku hi n'wina a hi ti voneleni suka lomu. Lomu pande kuma mabazu ya ku hita hita rima mara ko hina tindhawu leti ti ringana ku loko mati va ku hi lawa ya hi ya tshama kona hi le mindyangu ya hina.
2: Mi vulavula hi swaku hi 2013 ya mati ma hundzile malembe man'wanyana ndzhaku mati ma hundzile kambe lexili makhwa a nkama ma nga tala hi 2013 a mi tshukanga mi pimisa kumba mi nyikiwanga tindhawu se ni magangeni na ku va mi tshama tona mi tlhelela hi ku vona swaku se ni ya a bindzu na masin'wi ni ngile famba swona.
0: Hi nyikiwile
2: se ku humelele yini ndhawu
0: leyi? Hi kala hi swo swa ku eya kayakaya xiyeyisi swa ku hi nga lava ku twita ku yaka hi nyikiwile ni swo ni matadlawu lawa se mani vanhu futhi a zange matendele ku hi lava mahlaviso ri lava ku yini se mani vanhu?
1: Vanhu lava ma kumisele ku yini?
0: A vanhu lava va lava ku dya matiko van'wanyana van'wana va ku huma kolo pharika lide va huma miti ka vatswele va yaka koho ndhawu leyi hi nyikiwile hala xa hi miti hala.
1: Lava nga va nyika vona i ma
0: o i mfumo
1: a yi n'wini?
0: Hayi hina
2: a hi n'wina mi nga nyikiwa matadhana ku a rhurha ni minkoveni mi nga va xavisela
0: na da hina hi nga va xavisela ni ku swi tiva hi swi tivi hi vava yo vona miti loko se hi ya ku hala xa hi miti ku hala ximuwini hala hi loma va hike koho.
1: Se n'wina a mi ku i ku va ku ta mahakhwati ku ve minyikele ku yaka
0: a hi mbina hi solanga loko va yakile vanhu a hi solanga.
1: A dyondzo mu yi kumeke mayelana ni swiendlo leswi?
0: A hi kumanga dyondzo, dyondzo yo va ya hina tihlokweni ta hina ku ka hi nga na kusuka lomu hi nga kona a zone na hina
2: hi swona i na kaka leswi mama a nandzi wu na hina xitshungu kumbe nandzi wu na mfumo
0: a wu na n'wina a wu na n'wina
2: hi la ku tiva ka n'wina xitshungu hikuva mi nyikiwile matadlawu malembe ndzhaku mu teka matadlawu mi nga ya ku mi ku a hi la ku tlhela hi muka kaya ku kaya hi kaya nyamuntlha swi tlhela swi phinda swa ku mali swi a nandzi lawu na mani loko mfumo u nga tshuneli kusuhana mi nyika matadlawu mambirhi a hali mfumo u nga ni nandzi kumbe hina hi kalaka hi nga swi koti ku va hi londzola ni ku nyika lisima leswi nyikiwaka.
0: A wu na n'wina nandzu mara swo swi se hi swi twaku ngopfu ku ya swi vonaka ku vava ni le ku leha hi se yi vona musukela hambi va va lava vola vakhale va le hambi hina va vakokwana va yi vonanga se ha swi twa ku vava ya malava matadlawu ka mfumo.
1: Se inaka xipakani ni xisepho swi vavaku loko mu makuma mi ta endlisa kwihi?
0: Hi ta yaka. Hitayaka.
2: Aseni amugangeni se ikuta mama simunze.
0: Ikuta mama simu.
2: Eshona swa tsakisa kuva hi jonzile swika swinga tsakisi kuva hi jonze hikola ka kutwa kuvava.
1: Kunene mirada babunda e bullana niva maman la muhambi kambe ke ainge ngenele ntsimana inwanyani nga ya ntantwa na minge sena bula kambe na baba baba ungalosela u bula radio Mozambique ka kuva u dumelwe le ndambi yokukumi ishimshisha ko
3: ke sile lishile enkweni vatatana niva maman mina nikola phakathi la xithavani hayi ngelelwanga endambe yongelwa masinwini masinwini dlaweli ma amasimu mkova kuna xakuta rima kwihi ehlavathi linga guba lisuka midi la tata masinwini hekutaleliwa hina mjangwini la xithavani hayi zanga ngatalelo enda
1: kambe ke ngwe namtalelwanga endambe manje angama nakuhweleliwa ngava indlela ya ritlunga angava indlela ya radio buka buka kumbe ni lava na vafamba famba ba muhwelela vamakurela mva vona leswaku va vale mukoveni amva dyondzisa yini
3: mina siku lin'wana lin'wanyana loko ni nga pfuli radio ni nga va loko ni yo phuza a ni va gwela hambila ni phuzaka na vona ku heyi a ndhambi yikulu mun'wana ka ha swi yenjiki leswi a siku va nga pengwa lava khulumaka heyi a va bukela ka kapela a va humanga ni nchumu i ntiyiso a makhumbu a vo xihlumetela a tihuku o tlhela ti teka ta vona
1: se outsakile
3: a hi tsakanga hine ku va byeliwile hi tlhela hi va byela va nghena ma message van'wani va fundhile va ni tifoni va ni vana va nga funda va ku va hemba yi nge ngheni la
1: mayelani ku va pfuna swini leswi wena u nga endla ku va pfuna tani muhanyitiko
3: xipfuno hayi zanga hi nga pfuna hi va pfuna hina vahanyitiko ma ximfumo va pfunile ntisi a hi swi vona ku lava dla ku rhandza ka vona va tlhela va phaka
1: a ntsatsiyo lowu nga va nyikaka
3: a ndzi tshe va dya swa ka vasuki laha hine tindhambi hinkwato ti voni dojimile hi voni ya treze hi voni lava nga tiva va sukile ku fana ni va manikiniki vo he ku ya rima leyi va tshama vincing dijoni ma xi vona va ya leyi
2: kambe botela va va vulavula leswaku yina yena a tshamela gangeni a nga kumananga ni swikaratso kambe amasin'wini ni ku ve ni ti swi luzekile swa ku tala a mi gwalile yini bava leswi mi nga va mi swi luza masin'wini
1: ni ku eli xipimo xexi xa kona ximiwamirimixo
3: mina i gitari hinkwalo linga famba kuna lexi nga huma timbaweni hi nga ta bala fijawo nga le kama wa fijawo ni mitsumbula muhambo hinkwaswo a ku na lexi nga huma mavele ma kumeki na mo sungula ku pukutsupukutsu hambiloko a move swi fake a ma qwile
1: ni mpunga mi nga byalanga
3: ada hi byali mpunga
1: kambe ke mayelano ni ku va muluzekeliwile amasin'wini ku va mi ta sungunisa bindzu leli i swini mi swi endlaka
3: a sungulisa ka swo swa ku xava timbewu hi sungulisa ku landza mati hi landzile ti tshama tekiwa mavele a mbewu leyi nga nyikiwa hi nyikiwanga mbewu yo xava
2: hi swona hi khensile bava kambe hi laha hi nga vula hi kona na ya ha sangula hi navela ku va hi bula hi ta swa ku vangi va muhambe va mati va mavabyi ya dzedzedze va mati va mavabyi ya kolera va swi tiva ku ti vhikela hi ta va hi cinca ndzima ku se hi switwile swaku ankanu yima hi leyi luza swa ku tala se hi navela ku va hi bula hi leyi ti yelanaku ni mavabyi i nga xikarhati xikulu ku mati ma hi karhatile nkamanyana wa wutsongo ma hangalaka a swirilo swi sali swa hali kona ku fika nyamuntlha kambe mavabyi hi lawa ma nga kona siku lin'wana ni lin'wana ku loko hi nga ti vhikeli ma nga wa matisa swikarhati swa ku tlula mpimo hi navela ku va hi tivaka vahangi va muhambi inaka yo tirha ku vulavula hi ku mavabyi ya dzedzedze mavabyi ya ku vuyelela loko hi vulavula hi mavabyi ya dzedzedze hi vulavula hi yini hi swihi swikombiso swa mavabyi lawa ya dzedzedze loyi a swi tivaka a navela ku a hlamula ta tlakusa voko hi ta tshunelelanga kona ta hi nyika nhlamulo wa yena
1: kambe ke mirant na ya yivela ku va mun'wana n'wanyana a ti tlakusela voko ni lana ni mamani loyi a nga ni n'wana mamani mavabyi ya dzedzedze wa matwa va vulavula wona
2: a n'wana u nga beleka mama wa wena a nkama mi nga sangula ku ya xibedhlele mi nga tsumbula leswaku mi ni khwiri mi sangula ku ya xibedhlele va vulavulanga nchumu ni xitsongo mavabyi
1: a va ku nyikanga michikitelo
2: botela nyimanyana i na ka mama kona xibedhlela miya
1: hi swona mirana babunda hi ta va ke mi tsundzekela ku va hi ta bula ni mun'wanyani
2: botela handle ka ku va tsundzekela hi kombela ku loyi a nga ni nhlamulo ya xivothi hi xi endlaka a tlakusa voko ta tshunela la ku a ta vulavula hi vulavula hi ku hi ni swiyiwa hi leswiya
1: hi swona mama wa losela ni ku u nga losela mungiseti avito
4: uripe dalmor shambala
2: Mika nga mishu tapa mlewele mava jazezeze mamani?
4: Ina shite.
2: Inshini mava jazezeze?
4: Ilo kutuwa malari.
2: Inaka, ashikombi so malari lawa ishi shako?
4: Ndo kunuma kwa jazeze, unga manu ya lanta, mutuwa matolo, mavava, upodu, upalaza, upulgaru, yeseta mzimu.
1: Kambike, wana mava jazezeze, wa shito shako mavangu wa hii?
4: Ina shite.
1: Iye.
4: Mavangu ilo kuunga itelikare dudu eti suna majibresi mpalimenti, ama vaju mavanga ka... Ansuna levanga kama vadzi ya malaria ansuna yinwe vitwa ka swa kinsuna ya wansati.
2: Mhm. Kota inga ni nthari ya udaula eta eta va hivutisa yena mamani swa ku anhlamulo ya mamani wa hina lai hiyona komba hiyona. Hivuli swa ku lana hinkwani hola kota dyondzisana hi swona. Hina mamana Zulfa wa muntu ta udaula mamana Zulfa ya losa hina vela ku u hipuna hi nhlamulo ya mamana lai.
5: Bo anhlamulo le mamana nga nyikela hiyona a hi mbeleni mavoko.
1: Kasi mavokula wa mabilwa kwa mandlana lwe angatava ya mkela ashiwa ku lonkari.
2: Mamana ya kumbela kuwa utunela seni kuwa utateka shiwa.
1: Utateka shiwa. Shata kisa kuhlamula yosona. Ita hlamula yungweru. Aye ndendani ya kumashiwa. Mashiwana shakwe
2: na iembi na epazame. Ile shiwa mamana nga kumbisa akuwa ativa kalo kufati tlareta udao tibulabula shuwe kisantlo kwe.
1: Kunene. Itavake imnika angu ulesha kuwa. Loco, loco, ok? Akumeka...

0: Tiko ti fikela ka mavabyi ya dzedzedze hi ta va hi tshimamalana ni mabulo kusukela muhambi mwekuseti waratseka varatu hi mosambiki lexi mbutsu a xikanike soxa chemit kola aka muganga wa
1: botela nge une xikheta ni ku voni khwatsi u tshunelela seni ya ka vamamani va bava nge u va voni la
0: ni na bava lana papa hi lava hi bula
1: a leswi nge u tlharela ku jika loko vona swaku hi a xipikiri langi xani kongoma
0: hi leswaku va mina ni tshinzekelana ungana vamamani va bava leswaku va ni ta va kuma hi ku hantliza ku hinkwavo
1: na kumana swaku u preparade ku va u justifikara hi swona ya na mahlweni
0: alosela avito umani ni ku swini u nga vula ku swona mayelana ni ku ti vhikela ka mavabyadzedzedze hi nga ti vhikelisa kwini
2: xa ku sangula awuxeni avito hi mina Carlos Paulo Novela a mavabyi ya tisuna ma lava ku ve u ti vhitarela hi ku ve u tirhisa michikitelo u kota ku ve u nga dliwi hi tisuna
1: inaka bava wena wa u tirhisa michikitelo
2: na u tirhisa
0: vatsongwani
2: va wu tirhisa na wona
1: handle ka michikitelo i swini swin'wana hi swi endla ku kaya kumbe swini hi faneleke hi swi endlaku hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
2: loko na hala wu tirhisa michikitelo ni rhange ku layita dragawu ni hangalasa tisuna se ni vuya ni gwimba michikitelo
0: hi swona vamana zulfa a vula leswaku wa hi swona hi swo
3: a nhlamulo ya papayi hi yona maji devi ya engetelile swin'wana swivhikelo leswi swi hi pfuniselaka ku va hi vhikela mavabyi ya malaria se a hi tivi kumbe u nga hi engetela swin'wana papayi hi ta ku bela mavoko
2: a ku yingisela hikwalaho ka ku mina ni phazami ku ve ni nga gwimbi michikitelo
0: hikwalaho ka ku va a nga phazami ku va gwimba michikitelo a ta va a amukelela na xihiwa mayelana ku va a ta ya phalalisa leswi tilanaku ni ku ti vhikela eka mavabyi ya dzedzedze ni ndyangu nakona i xihiwa lexi a xi amukelaku ka mabulo lawa hi taku na wona nyamuntlha emichikitelo
1: bava Carlos a kombisa ku wa u tirhisa michikitelo se hi navela leswaku u ya mahlweni hikuva u tirhisa michikitelo botela handle ku va u kongoma ku va bulisana ni vahangiti ku kombela u tshinelela leswaku lweyi a nga ni hi ta nyikela xivutiso haleni lweyi a nga ni hlamula a ta tlakula voko a ta tlakusa voko ku va a tshinela ku ya vutisa

0: La... Y aló, Samaman. ¿Y cómo ve la vida?
1: Mi nombre es Hortensia Germán Machel.
0: Mamá no Hortensia, y no ve la cuba y te va a canguina. En fin, el chivangaca cuba que venga salana a tisuna a lo mintinicaí.
1: Chao, sungula, na mpuche la baña, va a ti cuba camuambe. Ale chivangela kutisuna minjanguni yaine leswaku amagege yaine nga makukuli mari makahle ansila hitsi ka kwala gekeni kasi nsila kulanga hitshelela xikhele hitshela xikheleni ithela hi vitara kulo kulana hi hlantswa ku maprati kuni xikhele xa mati proko loko tshama xikhele xa mati ati suna ti akumularaka kwala ati tlhati tswala kwala se hi kuma suna leyi anga hi hlaya mamani ya uripe da ya wansati hi yona nga gravi ka ku nyikela mavabyi ya malaria. Se kulaka hi ti vhikela ka muchuma ku fana ni yoleyo ni wo ma-red mosquitere swa ku loko li chona tendi hi gwimba ma-red mosquitere hi tlhela hi hisa dragawn a va madala lava hi nga khale ka kona ku nga sana swa madragawn a va lava a machaca ya tihomu kumbe timongo va veka gekeni pra hi ta vona ku xuxa va hisa ku tivika ximusi lexiya ku baleka tisuna
0: hi swona le kaya muendla yini n'wina ku va mi ti vhikela ka mavabyi lawa.
1: Hina kaya hi ti vhikela hi ku hisa dragawn hi gwimba ma-red mosquitere hi tlhela hi hamba li mpeza la kaya.
0: A loko no a hi fambi swo swikaya ni nga tama kuma mati ma ni tlhangaveta lomu maka mapeneyo lomu maka mabakiti ni swi kotela leswaku a swi nga ha na ntirho
1: na dya u nga ta makuma mamana
0: a mugangeni mali tluleta vutlhari leli ka vahanyitiko ka vayakelano ka ku va va tiva ku ti vhikela ka mavabyi lawa
1: ya famba hi dyondzisa hi miti
2: kambe ke hi ta va hi vutiselana a nhlamulo i ve yona
3: a hi umbeleni mavoko mamani.
2: Kambe ke hi ta va ku nyikeriwa xiwa ka mamani kusa ku beliwa mavoko swi komba ku va u endlele leswi swi tsakisaka leswi swi dyondzisaka nakona na swi tile hikwalaho ka marito mamani loko u ta pfuxeta a ta vurimi xiwe xo lexi loko u lava ku famba u pfuxela vanghana xiwe xo lexi.
1: Na se
0: munyika xihiwa na hi nga se munyika xihiwa hi navela ku va hi tiva ka yena mamani a vulavuli hi ku swa ku wa tluleta u tlharile ka vayakelano ka vanghana va yamukela khwatsi dyondzo leyi
1: va yamukela khwatsi dyondzo hi famba hi miti dyondzisa
0: kambe n'wina mama multivela kuni lowu tlharile
1: hi ni gurupu ya tepeyi leyi hi nga patsiwa leswaku hi pira hi famba hi dyondzisa hi mindyangu
0: iswona. Hi khensile lexiwa xa wena mamana yena mahlweni hikuva u tluleta u ntlharilelo ka vahanyitiku leswaku hi swi kota ku hi tlhelisela ndzhaku a mavabyi laya dzedzedze.
2: A ma se fika la ka mina mavoko hi bile nje mani.
0: A hi tivi swaku hi ku tiva hi ka kunene a mhaka leyi yelanaka ni mavabyi laya dzedzedze kumbe hikuva hi tivisisaku khwatsi leswi yelana ku ya hi ti vhikela ka mavabyi hi ta tlurangana kutsongo ndzima leyi ya mavabyi laya malari
2: hi ta vuyaka laya ku vuyelelaku
0: vo yo dikorara kumbe vo swi tiva u nga tshuka phenka ma hi ngata mamana rhangi ku va gwela swaku ti lululamiseleni sene ku lava taka va radio lava hi ngi va tata vulavula hi malari kambe na ha ta hina a mati hinkwawo la yi nga ha ma vona lomu a hi vona vabavana va lomu phakati na va tshava xidiwani na va tirhisa ma-red hi tsagama hi vuya seni ka vabava va ta hi gwelanyana kutsongo leti yalenaku ni ma-red lawa yi va ma tirhisaka lomuya a ku tsheveni ka swidliwana a swo swi ta vulavula hi mhaka leyi ya mavabyi ya ku
2: vuyelela hi tivaka kona leswaku va loko ku ni andhambi a mati a mahlawulo lama nghenaka hi kona ma khululo hinkwaswo kambe a mavabyi lawa ma tshuka ma humelela loko hi vulavula hi mavabyi ya ku vuyelela
0: hi vulavula hi kolera
2: hi nga va hi vulavula ya yini
0: hi swihi swikombiso swa ku va munhu lweyi a ni mavabyi lawa ya kolera ni kona loko mali kona swini leswi hi swi
2: endlaka hi nga endla yini hi swona u nga tsindzeka layana ku va u ta bula numengiset u hlamula u mi nyika dyondzo
4: tile hinkwenu vahanyitiko va muhambe a wu xini
2: avito
4: ni Isabel Nyumay
0: mama na Isabel a loko hi vulavula hi mavabyi lawa ya kolera hi vulavula hi
4: hi vulavula hi mavabyi lawa ma ke vulavula hi muchumu yimbirhi hikuva ku vulavula hi mavabyi ya ku vuyelela ku vulavula hi mavabyi wolawo ya kolera lawa ma mi humesaka munhu minkarhi hinkwayo ma vuyelela ku mi humesa
0: hi swona i nga va swihi swivangelo swa wona mavabyi lawa
4: a swivangelo swa mavabyi lawa hikwalaho ka tindhambi leti nga hi humelela hi nga vulavula hi teku sukela ka mati la hi maphuzaka mati la hi maphuzaka a ma basanga matla emaphuza ka swilava loko hi li na wona hi ya ya maka le tjombeni hi ya tatseleka hi mavilisa matsheka mahola hi phuza wona leswaku hi ta kala inga kumana ni mavatjela
0: se u tani swinwanyana mina matla ni yakana tikhela kaya ni rola bakiti ni vena vokaya na mati basele mayopa se uni gwa swaka mabasanga xi xi komisa ku matla wa ni mavona ka mina mabasi matepa mabasanga
4: ina hi tivona swaku mabasile kolomi ya phakati ka matla ku ni switsongotsongwana swifambaka leswi hinyikaka ku va hi kuma ku va loko swingena ndzeni ka hina swivangela mavadzi ya kolera kumbe ku vuyelela
0: loko ilila wani khaka ka mpopilo ni ngo pfula ka ya ndi phuzela wona kona wona mala ku vilisiwa
4: mala va ku vilisiwa mala va ku chilwa certeza
2: kambe ke etava inyisela munwan munyi tikile swoka va swaku va kempela atava ahlamula kambe
0: na nyimanyana botel mama na vulavuli ku vilisa ni ku chela certeza swima hisa ku ni swilo leswi no swilongolokisa
4: a ho swilongolokisi loko swiku chela certeza matlawo ya mabasile basho o tiva ampime ku ka xi bagdani xa 20 litro fanele u chela xintapani xa certeza ku basisa mati se loko loko mavilisa futhi wa matseleka u mavilisa leswaku maveka mahola matakota ku maphuza na mati mabasile
2: mamana zolfa
3: hi swona hi khensile anhlamulo ya mamani hi yona a hi mbeleni mavoko
2: kasi atava ayamkela xihiwa mamani mailano ni ku va a swi kotile akuva ahlamula axivutisi impelampela hi nga paliwa hi mamani hi swona ni nga tshinzeka mamani mayelani kuva hi ta hlamula mayelani kuva ke hi ta hlamula xivutisi mukisetoratseka wa radio Mozambique mabulawa hi ta ku na wona ku lonka ri kusukela a swi kaneke suxa chaimiti la muhambi
0: a swi kundzaxa ximbuti hi ta bula ni mamani ku va hi pfala leswaku hi ta vulavula na tatana leader communitari ka mabulu lawa hina ya siku lela nyamuntlha
2: kunene mamani u nga tshintseka lana mayelani ku va u ta bula na hina ku hlamula a swivutiso mamani loko hi vulavula kasi hi mavabyi lawa ya ku vuyelela hi ta va hi vulavula yini
5: a wu xeni vanyu va tiko
2: nikuvulavulamina
5: mamani roster joan sithoyo a mavagu ya vuyelela ku antsongwani
6: loko a dya swakudla hi swi kota leswaku a hi dyondziseni ku a hlamba mavoko hi ku loko a dla a nansila a khoma swilo swa ku tala ama vabyi nkama wolowo ma nga ta huma hi leswi mina ni vulavulaka swona swa ka hi dyondziseni vatsongwani hi tlhela hi cela swikhele lomindyangwini loko swikhele a xivaveni xa wena xi talile hi mati swi koti ku seletela hi ku swikhele xa ku za xo tala hi mati lawaya xi ta va nga tinhongani xi va nga tisuna a nkama wolowo a kolara a li nga ta suka ka n'wana hambe hina wena wa mukulu
2: leswo i ku tivhikela
0: ina ka mama
6: leswo ku ti vhikela ka wena a wena munhu loko u teka n'wana u n'wi vona n'wana hi seta muzimba mi famba na yena xibedhlele leswaku loko u fika xibedhlele va ta swi kota ku va fika va mi tendera u vuya ni n'wana u ta fika u mu swekela swakudya swa ku hisa a dla a nga loko a dla swakudya swa ku titimela loko u dla swakudya swa ku titimela a mavabyi ma nga ta hela ma ta tlhela futhi ma sangurisa futhi kambe u ta tlhela futhi kambe ngo tlubeka hi n'wana luya kasi n'wana a dya swakudya swa ku kufumela
2: kambe ke mamana
0: tsani ka mamana zolo ku va avula xa ukari mayelana ni hlamulo ya mamana
3: a hi mbeleni mahoko mamani
2: swi komba ku mamana roster ave mpela a hlamula leswi i nga swona ke na yena a ta va yamukelelana a xihiwa mamana roster u ni vatukulu kaya
5: ni na vatukulu
2: va ya xikolweni
0: u vulavula hi ku va u vadyondzisa timhaka ta ku hlamba mandla va hlamba khwatle mandla va nga se khoma a swa ku gwena mi nga se khoma swilo swa ku tala ina ka mahlambelo lawa ya mandla mi ma vulaka vovo mi ma hisa ku yini i ku hlamba mandla hi mati i ku veta kuma swa ku ni mati lawa u nga loveka ka wo mpahla hlamba ka wona mandla swi ma hisa ku yini
6: hayi wo chela mati ka xibaziyani lexa ku hlantswela maparadi ku chela nsipho a hlamba loko ku nga na nsipho a chela a nkuma a teka nkuma lowu a khoma a ta ku tanisaga mahlamba mavoko
0: a ka letela na ku ni swakwa mi vulavula ya ku mi va nyika swakwa swa ku hisa kambe ku ni leswaku lexa u ya masin'wini u ya vuya antsongwani se a hambe xikolweni swi ma hisa ku ni hi swihi swileletyo hi hi dyondzo lowu mi nyikaka wa tiva ku va a sala ti nyika swakwa leswi ku va famba xikolweni
6: ala dyondzo leyi ni mi nyikaka yoho ku la ka pfuka ni mixo a tiva ku va ya a hlamba matihla xikovhara a gama a teka swakudya a dya Adetini ngata pokisa mina mami na mtwali ni hamba swa ku fumela mbechani kumbe swinde swa ka vona ku ve hamba xikolweni adlile afamba xikolweni haya vata avuya kona mina seni vile masini
2: eswona mabana rush ashi washa wena ileshi uta nyika vatukulu leswa ku va vata va kongoma xikolweni va kongoma nti Jones na wena na va Jonesa leswa ku va vata tsala leswi u va byela ku swona mailani ku tivikela eka mavabyi ya ku hamba nambana mabulula wa I poko pela kona wana kambe ke mana rosh a unge tsale hi khala kula ku tsale
0: xipa rosh ni botel hita nyima nyana la ka ntshantsha la na ya hanyima ku khotlingana ku tsongo ngise ba koperela na ma respond se na ya hanyimela
2: ku ba ma kopichi la
0: na ya hanyimela ku ba khotlisangana ku tsongo hita tinhlangana baba leader la ku avula xa ku kare mailano ni mhaka lei lomu ka muganga lowu wa muhambe a bairu 5 swaku inswini leswi vataka na vaswiendla kota u rangeli ka ku va vanyikela dyondzo ka vahanyitiku mayelano ni mavabyi lawa ya kolera mavabyi lawa ya malaria nga dzedzedze
2: baba Julie Ngomani ya losela u nga losemukisit ni ku va u vula leswaku va a vutomi mahanyela ka ndhawu leyi swi endlisa kwini mayelano ni ku tivikela
7: inkomo hoyo ni ku muhozela lexiyile xitshungu xa ka muhambe kusi aku tibikela amarito lava nga ma vulavula hinkwawo hi swo sweswo swi ma hisaku swona
2: mu tivikela hi ndlela leyi kambe ke loko hi vuyelana ka letelena ku ni ndhambi hi leyi dumeleke muhambe ka mini wa kona swi endlisile kwini
7: a ndhambi i hi dumelile hi kumeka hi baleka ku se ni ya nyaka aku tivikela muchikitelo swa ku hina hi nga vakulu ho tshivela machaka para hi tumbela eku lesa ku hisa hi swi lotwa ma ku thunga ximusi para tisuna ti baleka hi kota ku fingela mchikitelo hi kota ku etlela para malari
2: tani murangeli wa lana muhambi i swini swi phazameke leswaku va vana tiko va kumiwa endhambi na vali kaya ka loko na mbula na vona na ingese na fika
7: hale ka ndhambi leya sakaratana a fonile a ni hlamusela swa ka hi balekeni hi yexisile swaku hayikho a mati ma famba hi mikova hi yala hi tshamisa mase ma hi fikelani vusiku hi suke hi rhuvurhuvu swinene ne hi suka hi ya tshama xitolo a hi tela hi ya kota ku tshama xikolweni
2: leswaku na wena yi ku dumeleni
7: hi ni dumelile na minavo
0: se leswi n'wina nga n'wina va ku sungula mi nga amukela mahungu ya ku hi kula ku va mu tsutsuma hi ku ndhambi yi le kuteni swi ma hi siku yi entawu vahanyiti ku va ringiseli papaya
7: a ndhambi yi yexisile hina swa ku a ndhambi i famba hi mikova yi nga ti a hi fika hi ku ya malembe yi ya fika mazika a yi fikisa ku fani ya swoswi
2: inaka u swi kotile ku va byela ku hinkwavo vanyi va lava va dumeliweke hi ndhambi leswaku va a hi fambeni se hi le xitimela xi hi gadleni
7: ni va byelile va ku hayi ku ndhambi yi famba hi mikovo hinkwenu yo miyela hi tshamanya hi vona swa yi rhuvurhuvusa hinkwenu hi nga kokakoka swivanani ya xirateni ya xitolo
2: a kaya kona kwihi
7: a kaya ku onhekile na konavo masiku hi tlhela hi phindela
2: kona mugangeni ke
7: a mugangeni haleno alo hi kuma tindhawu hi nga tshama haleno se ni ya hi yela ka rima hi ma hi baza ku hela swavu mati hi wolawo hi kota ku baleka
2: mabula u nga na wona ni xitshungu mayelani ku tivhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana letiwaka kona leswaku loko ku fika ndhambi ku ni mavabyi ya dzedzedze ku ni mavabyi ya ku vuyelela ni man'wana ni man'wanyana ma nga vakiwaka hikwalaho ka mati hi wahi
7: a mavabyi ya dzedzedze ma vuyelela hikwalaho ka tisuna hi ku vhela hina vavanuna muchikitelo hi yolisa hikwo ku ta swi dliwani hi yona nakwo munhu a nyikiwa parata ya tivhikela masaku ku ta swi dliwani hi yona
2: marito u nga masiya ku ta ni ntshatsi
7: hiwolawu marito ya kona n'wi byela ku wona
2: swa ku swini u nga swi siya kutani dyondzo mayelana ni ku cinca mundzuku ka siku
7: loko ni kuma ndhawu ni nga cinca ni ma hi ku ya kuseni ya kana a rima
0: hi swona roshin botela hi ta va hi bula na mamana Zulfa Masayeye lweyi i nga wa muntu wa tawudawu ku va a ta va a hi nyika a tinhlayo ku ma vulavula kutsongo hi letelenaku ni matshamelo ya local dada chaimiti ka letelenaku ni mavabyi lawa ya kolera hambi ni mavabyi lawa mama ya malaria mamana Zulfa ya losa hi navela ku a hi tiva matshamelo ya letelenaku ni tinhlayo kumbe matshamelo ya letelenaku ni mavabyi ya dzedzedze ni kolera lomu a chaimiti
8: na xisela vahanyitiko va lomu ka chaimiti a muhambi
3: mailani ti hlayu ta mavagulawa ya malaria na lilana hi tivaku hi kona a mavagulawa malaria mavagulawa mahlasela ku tiko hikola ka ku nghena ka mati lawa hi kumekile a tinomboro ta mavagulawa ti kumeka ti ya mahlweni ku va ti khwela na loko hi chuvuka a lembelela 2026 hi ve ni kwatsenchino 97 wa vanhu lava va vagweke na hi va fananisa ni lembe li nga hela hi lana hi nga ve ni nhlayo ya 78 wa vanhu lava va vagweke hi mavagulawa ya malaria na hi chuvuka a hweti ya janeru ku ya fika ka hweti yo leyi ya mayo ate vhiki leli li nga ndlula leswi hlayaku leswaku a mavagulawa ya malaria ma yi mahlweni hikuva ma khwela na loko hi vulavula hi ti percent ta kona hileswaku a mavagulawa makhwelile hi ya sima di 10% leswaku a numero leyi hi nga na yona lembe leyi la mavagulawa a yi kumekile yi patsatelana hi ku tlulisa hi ku loko hi teka a kwatsenchi 97 hi mukomparara ni 78 a xikombekisi leswaku a mavagulawa mayini mayile mahlweni hikuva makhwela i makhwelile ku tlula mpimo leswi vula leswaku i ya sima di 10% ya vanhu lava va nga kumeka va vagwa hi mavagulawa ya malari ndhawu na swi le xitano ha rhambiwa hinkwenu vahanyi tiko leswaku hi cuvuka ngopfungopfu a wu vhikeleli la mavagulawa ya malaria hi mati lawa ma nga kumeka ma nghenile i swinyingi leswi swi kumekaku swi li kona ku va swi hi engetela a ku va hi kuma mavagulawa ya malaria hi vulavule ku ku ni mati ya manyingi lama nga kumeka ma nyimile ka ndhawu yin'we na hi lila hi tivaku hi kona a tisuna ti tswalana a kwini a matini ti veka matandza matini ti tswalana kona ndhawu ya rhambiwa hinkwenu ku va hi vonelela eswivhikelo hi tirhisa maredi moxikitera hi pfumela hi vutheleliwa mindyangu ya hina hi hisa nsule nga leswi hi nga kula na hi tirhisa swona o kombi no hemba endhawu tenki ya mahlweni ku va hi hisa nsule swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi hisa nsule hi nga tirhisa makamba ya mukuhlu hi tirhisa va swi hlayisa ku yini a makokoto ya tihomu na wona huma tirha ku va hi hisa nsule ka nkama lowu hi xuxaka hi wona ku va hi ta pumba emavagulawa ya malari na loko se hi nghenela eka mavagulawa ya ku vuyelela na hi vulavula hi madiarea nakone a tinhlayo ti kumekile ti khwela a lembelela 2026 hi ve ni doxi wa vanhu lava va nga kumeka va karhateka hi mavagulawa ya diarea maxi loko hi cuvuka lembe li nga hela ne wa mun'we loyi a nga kumeka a hlupheka hi wona mavagula leswi valaku leswaku a tindhambi leti nga nghena na tonawo a ti hi tiselanga leswinene ti ti leti ta hi engetela a tinhlayo ta mavagwe endhawu hinkwenu ya rhambiwa ku va hi vonelela timhaka na tona ta wu vhikeli eta mavagulawa ya diarea a mati lama nga nghena lomu ma tile ni swihorototso swa swinyingi a ndhambi loko yi nghena ma tiyiselaki mo tekela ku mali kona laha ma te ndhawu ya kule lomu ma taku hi koma za ma ta fika laha ma koki michumu yi ngaki hi nyingi mchumu liyana a mchumu leyi nga tekiwa hi mati lawa yana ntawu swa sindzisa ku loko hi lava ku ma tirhisa mati lawa ya hina hi swi kota ku va hi ma tendera ku ma tendera ku nyingi hi nga swi kota ku va hi ma vilisa hi nga swi kota ku va hi tirhisa kambe a certeza leswaku hi kota ku hi tratara mati ya hina hi kontrolara vatsongwani loko va xivaveni va hlamba mavoko hi swi kota ku swakudya swa hina leswi hi swi dyaka hi swi kota ku hi swi vilisa khwatsi swi dluwani leswi hi tlutaka sinyamatini hi swi tseleka khwatsi swi vila hi nga swi maheni leswaku hi ku swi pupumanyana swa ku phophophopa se hi phula higa alani se a swo ga leswi a swi se wupfa o swi wupfile a loko ku ni switsongwatsongwana ka swidluwani se raki swi file a swi fanga hi ntawu tenki hi swi vilisa hi lana swi lavaka ha kona ku va hi ta swi kota ku va hi vhikela emavagulawa ya diarea nakone hi nga swi kota ku va hi alo mamani loyi a mamisaka a ntsongwani a hlamba mavoko a chika ku va a tendera ntsongwani a loko a cinca frada lan'wana a swi kota ku na ku va ku yini a hlamba mavoko diposhi ka ku a tendera ntsongwani a swivaveni swa hina hi swi kota ku va hi veka a mabakidi ya ku hi hlamba mavoko ku loko ntsongwani a ya ka zadibanyo a huma a kuma mati ku ni matipitapi lama mahaku ya mativa matipitapi ya mativa komba hi vatimanyi tiko ya mati ngiki yo hlamula eka tsongo Oh, thank you, Sekeleka. Yamatiwa komba yamativi. And down. Nao matipita pilawaya. Ya kombe liwa le shaku. Hima veka siniana aminjanguni ya ina. Hima veka le ama kaza dibanya ya ina. Le shaku lokumu na uma ikaza dibanya. Ashkota kwa kuini. Ashamba mavoku. Ama kaza dibanya. Masha isiwa komba masha isiwa. Masha isiwa kuini. Akaza dibanya la sheliwa. La cheluwa nkuma. La mbonyiwa. O kombi noemba. Aloku hida, anonga niliana, aloku isuke kaza dibayi ya kwe. Aloku itaka parati gambe kwe. Ikumama vakwe, loku hii wana kwe kwezili yoyini, yoyi hambukisa. Akolu afsika kushoka kuchwezi nongani. Enda unashona shasinzisa kuwa hikuini, ishaisa, ama kaza dibayi ya ini. Ava tongwa nilava kawanga shkoti kutiruma lomu kaza dibanyo, hiyo njisa kwe. Ya shukota kumlanzele la mwana liwa kumbi, omruma kufamba la ya kumbini. Uya uya kwini uya tiruma loka eta ku tiruma serakani munhu omkulu labra atendera leswi nwana nga tiruma ka sho enda una swona kula hi kwini hi swikota kuva hi va ruma vatsongwani va khumbini ku anga swikoti kuti aku ya ka zadiba imagine hina va kulukula veli kwini hi lila reveni leswa ku loko nwana luya a heta hi mutendera hi susa leswi ya nwana nga kwini anku anga tiruma hi swisa kwini a xivaveni hi twana ni le vanyi tiku. Ndao niweka kukensa, nitanyikela ari tukala vanga ni nyika. Kani mamu?
2: Mabulula wa radio Mozambique atakuna wana kusikaladana muambe ashkan kisusha chaimit kasi ashpunza asha shimbutu. Mabulula wa ibinzu la radio Mozambique kasi katelwa UNICEF kulunkari. Itava ke Miranda Mubunda ibula na tatana Antonio Mondlani lweke inga marakili wa ashkan kisusha lana chaimit. Kambike Miranda
0: na
2: ijonzile
0: entamo kambe kuba wa tilungisa kwa tavula shaukare tatana Mondlani ekota hi hlomela ka lemezini vana swakwa swiwa swa haliko hi ta navela kuva hi bulani mamani munwe kumbe bava munwe muhanyitiku walo mwa bayirisini kwa muhambi atavula shaukare mayelano ni dyondzo leyi nga hi kumala swiko leswi nga kungi swa haphumangana kutsongo maila no ninzi male ya mavadzi lawa ya malaria nga dzedzedze ni mavadzi lawa ya kolera kambe nhlari ya hina ita udawu ive ithamusela ndzoka mabulu nga tavana wona na baba ita mahloni kuva ita kuma aswiwa
2: kambike tatana Antonio Mondlani murangeli wa xikene ke sulula sha chaimit ya losela ila kutola swa kuva intswini swimu swilandza ku lomugangeni maila no ku vikela mavadzi lama nga vakiwa ku imati
8: awusheni vanyi va barsingo na losela nkarhi lowu xikan'we ni vahanyi va radio ya khensa ku va va hi tshunelela leni leswaku va ta tiva swa ku nga va ku famba hini tlhelo la mavaku lawa dzedzedze hi xiyimo xa vurhangeli la swi kota ku va li hlohlotela emugangeni leswaku a vanhu va hanya hi leswi swi lavekaka leswaku tindhawu ta vona lama tshamaka kona va fanele ku va va ku basisa kwalaka ku va va tirhisa a mhaka mati ya ku va va hlentswela swigwa kuleka kwa ndawu leyi i tshama hi lana swi lavekaka kona ku nga tshameli mati ku va tisuna ti ya endla a mint wa kona kwalano leswaku va ti tshama leswaku hlupha van'wani van'wanyana emugangeni kambe hi kwalano ka ku va va kuma a dyondzo leyo ni lava va nga khetiwa va famba hi mindyangu leswaku va hlohlotela swi kumeka ku va swi yantswisa a ku va nkarhi wun'wanyana mavaku lama kumeka mali kona kambe hikwalaka ku va ku ngheniwa hi ndhambi tusuna tukumeka tileti nyingi kambe antiro wa kufana no lowo wa enjiwa tani lana muteko hi kona leswi va swibalaka swa ku va swikota ku va tirhisa a red musketeer va swikota ku va hisa a rifula ya leswi swa timongo va swikota ku va hisa maqhaja ya tihomu leswaku va tusuna tifambela kule eka vona
2: mabuloni murangeli wa xikanike sushi chua ku local dance la chaimit mailanu ni nkarhi lowu wa ku va i dumelule tindhambi lana swinyenge swi tlheleleke ndzhaku i swini mutaku na mu swi landza swin'we ni vahanyetsi kumbelani ku ta vuyelerisa vutomi
8: hikwalaka ku nghenelo tindhambi swinyingi kunene leswi swi honekeke ku va a mati a malunghisi ma wona ku kumekile kunene va lahlekeliwa hi swilo swo tala kambe na va byeliwile kunene leswaku a va fanele ku va va suka endhawu leti ti kalaka ti nga tshamisekanga ku va va kumeka ka tindhawu leti tinene kambe hikwalaka nkanu kunene le va tibalelaka va leswaku va yo yisa ava swikotanga ku va va huma ni nchumu va khule ku swivona kambe a mfumo wa lwa hi tindlela hinkwato leswaku u va tiva swa ku vanhu lava kunene a ku na nchumu lexi va nga na xona lava va nga kumekile va li kona a centro lana va khuluma kona exikolweni nkarhi lowu vatsongwana va ka va nga li kona ku zamiwile ku va nyikiwa switsongo leswaku va kota ku va va tlhela va ta sangulela kona a ku va va ta swi tirhisa ntsena vo ka va nga nyikiwanga a matheriyali ya ku va va yaka a tiyindlu ta vona leti lahlekeke kambe na tshemba leswaku makungu ya ku va va susiwa lana va nga kona va laveliwa a ndhawu leyi ringana ku va va tshama kona ku loko swi fika nkarhi wun'wani ku humelela sweswi a ku fana leswi va ta kumeka va li koho makoho va swi tiva leswaku kunene a ndhawu ya laviwa ku va va yi kuma ku fana swi ma makhulumaku matati lawa ma li kona lama nga va nga ka va nga promo va tshama kona va swi ignorara leswaku va humaka swona sweswo swi va manavela
2: hi wihi ntsatsi wu rhangela muganga lowu siyaka eka vanyitiki
8: a ntsatsi hi luwa ku leswi va tlhamuselaka swona hi vurhangeli swi taka hi mati makulu xikan'we ni ku va swi twa hi ka mamesaji hi yengesela hi va tlhamusela va fanele ku va va swi landzela a nga loko va va teka eminchumu liyana va yi veka leswaku va lava ku kholo hi ku swi vona va endla entomas a swi laveki swilo swa ku fana ni leswo swi laveka ku ni nyamuntlha tanihileswi mi nga kona na n'winawu vakolo va mahungu va swi vona leswaku a risima eka vona li kona va fanele ku va landzela hinkwaswo leswi a nga swa ku biha leswi swi vanaka va nkarhi wun'wanyani swi vona evutomi la vona va famba hi ka leswo swinene
2: mabulo ni Antonio Mondla ni murhangeli wa xikanekiso xa chaimiti lexi chiwaka local dads ku tsakempela hi kumeka lana muhambi
0: ni tshuli roshin botela hi veka ku vonga ka hombe ngo tatinene ngo gondo hi nga wa hi yamukela hawa hi cinela ku khumukisa hangi ditiko ku wa ya mitumi ya raji mosambique ntsuri provincial ya gaza yi taku hi xikongomisa mnongonoko wa ku wa hi gondisana ni ku tlutana uthari mayelana ku tivhikela ka malwati ya dzedzedze ni malwati ya kolera wuwa u nga wa umana seketeli wa UNICEF
2: nakona bindzu leri raji mosambique a taku na lilantsa ku va bula ni vanyitiko nambe hikuva hi ta kuma avuboni mayelana leswi va ndluleke ka swona nambe hikuva hi hlohlotela mayelano ni vhikeli lama vabyi ku hambanahambana ka wona ke hi gemetelana mabulo enyamuntlha ku sikelelana muhambi a chemit leswo ximbutsi
0: hi hey, tiveka ku bonga ka wotsenta wo nga swi kota ku wo sengela ku wa dibuludiya minongonoko wa ukongomani ku hoka ka mingiseti ngo titela tatinene a keno chaimit kumanekile roshin botela
2: miranda mabunda lava ke va mlumbekeri tumikiseti ka ugwedlela titambu ku na rogero nyamahangu carlos matsinye hi loyi a vonelaku ni ku va a pangalata a ntlawa lowu u chayeliwaku hi Ilario Xivambu ka ku va a hi tleketla chaimit muhambi salani ya famba hi kongoma radio mosambique ka cencai na hi salisa kulonkarhi kambe ni muyingiseti.

vangisethi va ku rhandziyaka va nongoloko mukambi ripelile ya mihoyozela ka xiyenge lexi xa nongoloko mukambi lana hi tisaka mukambi wo karhi ka va loko hi tisile vaqambi ku tala ka vona hi tisile nambilava ku va manhlekisa.

0: manina kuve akola Philip Chase kuva hi byela hinkwaswo leswi Chase kula ku khumbukisa ngati katsakanya swa ku humani ena ka Chase hayi ku tivule swa ku humani ka mindset
1: alipeleni mayelana ni nkarhi lowu hi nga ka wona ni xota mun'wana mun'wana ka ndhawu leyi a nga ka yona ni ku va ni khanisa ku va ka nkarhi ni nga ka wona ni nyikiwe a nkarhi wa ku kota ku ni kola ni nga kona a ka muti wa Radio Mozambique ni ku va ni hoyozela ni ku khensa ka muhaxi a ni nyikaka nkarhi wa ku va ni kota ku ni tiva leswaku ni mani mina ni Philip Chase loyi ni tumbulukaka ka Bungana lani ni taka ku va nyamukha ni tata zama ku khumbulisa leswi ya nga sungula ka swona khale masiku ndzhaku Philip Chase i vito la mina leli li nga vito la mina la uqambi li nga vito la mina la ku vitaniwa hi lona lani kaya kun'wana kun'wana lani nga kona se hikwalano ka ku va nyamutha ni ku a chance ya ku va ni talani ka ku va hetata kota ku veni ni kulungela lembe la lintshwa leli hi nghenaka ka lona na hi nga tithembanga leswaku va hi nga swi kota ku va hi ta fikelela la ka lowo lani hi nga ka hi nga tithembanga leswaku hakunene kahlekahle hi nga swi kota ku veni hi dla khesemusi hambi hi dle khesemusi a khesemusi pele ku gama tsavu na wu tengile u tshamiseke hansi ndzuti na hahlika nkanxo ababa akhesemusi anyama masiku la higanya masiku ni siku gampunga siku ni siku akhesemusi ku va u tsema lembe na u tshamisekile kahle ndzutini wo karhi swi vula leswaku impela u le khesemusini u le ku tsakeni akhesemusi va la ku tsaka se impela kahlekahle a hi nga tshembanga swa ku va swi nga za swi kota ku swi fikelela ka leswi hi nga fikelelaka swo ka nkarhi hi nga ka wona nyamuka no kha ni mambuka lembe la 2025 ku leleyi hi nga fikelaka lona nyamuka inkomu
0: a hi vula leswaku hi ta hi ta khaka xigutsa xa hina o biblioteka la hina ntlhelo yaleyo nanga hi khale hi bukuta letiya ta khale nyamuntlha hi ntiyiso ya kona hi ta hi ta bula hi letiya ta khale ta kona ta wena ta ku sungula ka kona leti hi ti tshutumbeke karhi ka kona mabayileni ha swona ya hi leti hi taka ta tona nyamuntlha hi ta huma ka lwe wa bava wa usiwana wo kotsuliwa
1: hi ta hi khumbuta vatukulu pereke vatukulu loko va kuma vatikumana leti ta kotsoliwa leti leswaku le na ndzhaku leniyani hi te hi leswaku yini a va zanga va swi tivile va swi twanga se impela kunene kahlekahle lani lani nyamukha ni ta ni ndzhwalo lowu u tshamaka u li koho tshala pereke va le a minchumu leyi ya khale yi tshama a tshala
0: hi
1: ku fana ni loko la kaya ku ni a vanhu lavakulu vanhu lavakulu a swikoxani swa hina hi vona matshala ya hina leyi fanelaka loko hi vona swa ku veni ku ni leswi hi swi pfumalaka hi ka hi nga ha swi hi nga swi twisisi hi tshunela ka vona ku hevhovho kasi leswi swi ma hisa kwini leswi se na hinavu ku fana ka hina hi nga tinqambi ta khale hi ni minchumu ya hina leyi hi nga ri ki vhara hi nga yi teka hi sweka hi gama hi yi teka hi yi veka laha ku nga karhata kona u qambi a wu qambi a li karhata switerele a hi swaswoswo swa ku
0: amfane
1: wa tshama mfana ka khompyuta swoswi ngwerengwerengwerengwere a hetila grava rini tinyaki u heta a doge dia wa hala ku grava ra ngoma ya yin'we
0: u nghena u yimbelela va ku hi swona u tlhela u cika u endlaala wena
1: ni matirhelo ya kona timpahla ta kona a li leti ta ku karhata wena bava mukhavela a loko u ya ku gravarini tinyaku a hi tirhisa a ku ni swa masistema swi nga li kona swa magravadori ya khale lawa ya u tirhisa mafita lamakulu lawa i ntawu lexiyani xigravhara va teka va veka va mabobina va gravhara va veka va teka va veka u teka vhiora u chaya xigravhara va veka u teka a voge ya gravhara va gama va tela swi teka hinkwaswo se va ta swi kokolela hinkwaswo pura se swi ta za swi hamba a wu gravhara ni ntirho wa kulu swi tereka a wu gravharanga loko wa lukeri munhu a nga ku mina ndani a gravhara musi tinya ku veni ku gravhara lava va nga ni switudio swo kota ku va mali swiya purisara zao hi tirhile wo nkama lowu yana swi karhata ku gravharani ka mina tinsimu leti tinsimu leli i nga lona leleni la ku li ve hi ta tlanga lona album leyi ni nyamukha ni taka na yona lani
0: hi
1: ri la maxaka ma nga famba ni mati emosambique hi 2000 a swa ha karhata a wu qambe a nge a swi nga
0: fanikhona
1: ende loko u fika xitudio futhi tinya ku sungula va sungula hi ku sentsa leswi u yimbelelaka swona.

I'm a man, so I'm a man.

0: twile le simo hirila maxaka la Flip Chase elana hi kuma ka ntokotlo a vula Flip Chase ku sunguleni ku a vunanga ledri ledri a li imbeleleke nkarhi wa 2000 na tsundzuka ngopfu lava va nghene ka ndhambi va kona mpela va tintanga leti ha ku vulaka Flip Chase ku karhi wa swikarhati lava tintanga leti va timpela ku ndhambi ya 2000 va yi funda ka xitori
1: va yi funda ka xitori a va yi vonanga leswi nga swivona leswi nga swivona va mukhavele mina ni khupheke xitori ni sukele kole ndzhaku leni a ni nge se ta fika laha ni xayixayela ni loko ni ta hise na ndzhaku se ni ya ku loko u nge se fika xinavana a ku tale mati hinkwaku lomuya ka va magule kunikuni ku ta seniya maku zama swa ku ku voneka ku va ndlela kwini hi zama ku veni hi famba kun'wanyana hi kute ebond hi famba kun'wanyana hi kute ebond hi ntente ta fika ku ye leswi swa mati ya mokhwa leswi a nga hali leswi ma nga hali leswi ma nga tisa
0: swona
1: loko ntente ta fika lani a ka cayicaya a badalao laya blue win laya ni fika laya kuma swa ku laya a ku famba swa swiplaka hi sukele ni sukele aka xikhumbani aliyaxi loko u fika ka xikhumbani laya u sungula ku ehla laya kuni ndhawunyana leyi nga konyana ka xibuluwani xa ku sungula laya layani hi fike hi khwela hi bondi laya a ku tala hi mati laya a ku pfalekile ndlela a ku nga na movha u nga famba laya hi ta hi mabondi hi ta hi tata fika a hi khupukanyana kun'wanyana ku ni laa ku nga ha fambekanyana ko se ku nga ha fambekanyana kun'wanyana hi fika hi khwela bondi porke lexiya xi yo tsemeka xibuluwana xi nga li koho lexiaa hi ntalo loko u ta phakata ku ni xin'wana xi nga ha tsemekile futhi hi ntalo loko hi ta hi tata fika hi khupuka seni ukufuka khwela xibondi a xibuluwa a bondi u gama u khupuka u kha u khwela movha laa phakati u ta tata fika tota fika laha seni ku nga ni a movha seni u khwela u ta fika loko u fika blue wan loko hi fika seni blue wan seniya laya tinyaka hi fika hi khwela hi mabondi hi khupuka seniya laya pontini ntawu loko u khupuka laya tinyaka veni para ku u taza u kota ku tata fika seni hi nga kona seni bari 11 bari 9 seni para ku khupuka laya ka maneka laya xibulue wan xa ka maneka xi temekile na xona ni vuye hi xithuthuthu ni vuya ni va ni khwesa xithuthuthu ni famba hi ndlela leya wena yila liya ni zana a kota ku na na fika kaya a ku nga na ka ku famba movha because na movha u nga fambi sina a ku onekile vaxithuthuthu a va swi kota ku na va gegagegaganyana hi kota ku famba loko ni tlhela mbilu na hi vava na na famba ni fika ni ku ya a leswi ni nga swi vona kaya swi karhate switereka maxaka mpela ma fambini ma sirha ya vakokwani hi
0: ngatadonsa
1: lisimu liya ku hirila maxaka ma nga famba ni
0: maaaaoni
1: vitisa swo albamu la kona li vitele swa ku hirila maxaka mahirila maxaka rosita kulo ve wansa rosita leswaku sa kota ku swona ni mutini
0: ve
1: ni nga ri le henka moko he ni khulume hi yena nkama lama swa ku na navela ku ve ni nga tshuka tlhangana ni mivona swa ku a n'wana loyi ni nga ri le yena hi yelisa nga mukulu a nga tetanga
0: purikeloa
1: loma nga koka ni tsakela kha ni twa kahle a ka ni lava ni lavetelaka hi madana ni khope hi mina u nga ni rilela
0: albamu leyi laya ku hirila maxaka Flip Chase aleni tinsimu tingaka ku leyendle tinsimu
1: albamu leyi la hirila maxaka le ni woitwa
0: tinsimuhinkwata ti ni tokotwa ku hirila maxaka kumbexana u yo tlhamusela ntsena ku hirila maxaka hi ku lisimu la ku sungula ti kamba ku ve u endla u veka tinsimu leti eli hirila maxaka
1: a ntokoto a lisimu leliyani a li ni ali a xihloko xa kona purke a albamu leyi a yi endliwe hikwalaho ka ku veni ni twe ku vaviseka ka ku faka maxaka se ni ku hirila maxaka ma nga famba ni mati emozambique se ni gama ni ku leti ti nga landzela tinsimu a ku na bazopani ka vasati va vanhu a ku na emi mhaka leyi loko ni fika ka vanghami vani va kuma va phuza byala loko va ni vona vo civukana va gama va vona loko va fika kuma vanhu va bula va gama va civukana va gama ku
0: civuka
1: ku ni problem hi wena problem hi wena
0: loko va vona va ta va bula bene loko va ku
1: va ku vona hinkwavo tinhloko ti tekela ku jika wa mukhavele hi lweyi se va hinkwavo
0: munlela hi leyi laa kole
1: leli la i emi
0: emi okay I am ne okay hi ndhe nga li kwehleti
1: a le kwehleti hi va nyika loho va litwa emi mhaka leyi loko ni fika ka vanghani va mina va kuma va phuza byala loko ni nghena mina ka hinkwavo miyela loko ni fika mina ka hinkwavo ciwukana swi va leswaku mina dlaya wa musumeni amhaka leyi va yi bulile porque a emi i nchumu lexi va nga xi vota i vote va nga ni vhotele leswaku va lava ku ni mahanxumu xa ku karhi xa ku biha.

0: mi?
1: Hey. Ya, Chase. Alizwi, tisimulete nga kuti chanya muntu.
2: Atisimulete nga kuti chanya muntu.
1: Nga kuti umesa nyamuntu. Tunu ngwela.
2: Ilesa kukusukela ka loko ni sungulile hala ndzhaku hala. Lwi anga ni ku navela ku yingisela a yimbelela mina. A yimbelela mina di khuluma amhaka ni mhaka hi ntiyiso ya yona.
1: Okay.
2: Loko ni qamba ni ti nyimisele swa ku vani vona xa ukarhi lexi xi fanele ku veni ni xilungisa ora xilungisiwa ora xi loko munhu a swi twa a swi vona swa ku michumu leyi i michumu leyi nga kona yi nga ntiyiso.
1: Okay.
2: Hi leswi swi kumeka swa ku hambi swoswi hambiloko u tita khale maxi loko munhu a swi twa nchumu lexi ni nga xiyimbelela wo nkama wolowo swi kumeka ngaku loko a ni nchumu xa xintshwa ku ri ni zama ni kusuka ka loko ni sungula ku qambela mina.
1: Yeah.
2: Ni zama ku va ni laya ora ni lungisa a minchumu leyi onhekaka eka hina vanhu.
1: Okay. A swoswi hi nkongometo wa wena wa thepa tisimu u lomuka kwihi?
2: A nkongometo ya mina na thepa a tisimu maxi porque nambi hi lembe la ku ndlula.
1: Yeah.
2: Ni humesile. Ko chota loli se nga ka lola le ntshwa leti.
1: Okay.
2: Li nga sala a lembe ni kalaka ni nge se manchumu ka loo. Hi loli la 2025.
1: Okay.
2: Porque wakumbula loko hi te ta phamela lembe la ku ngula swa lembe la ku swa lembe leyi hi humaka ka loo. Na laha sungula hala ndzhaku.
1: Okay. Okay. Mara ku qamba nga hi gwela chesi. U ta qamba za ku gwendere.
2: Ni nga ta qamba njhani ku gwendere porque la yena. I nga va ku va porque a lexi xi nga mavagu ya munhu lexi nga wu hanyela munhu swa karhata ku swi tshika lwani Thomas Chauke ni swo swa hali busy a reforma
1: rimaaaauke
2: wa vona mina se ni ya ni fanele ni reformara hi 65 a ku tshika ku yimbelela maxi a ni swi swi kota ku va ni ya na vadyee swaku leswi a na ha swi lavi porque
1: leswi nga ni mangaki swoswi
2: swoswi mahaxi ni tsutsumele kolomu ka masitenda se ni hambile.
1: Okay.
2: Ni hambile
1: se u hambile 65 se u tlulile.
2: Ni tlulile ka yoho maxi
1: se
2: ni chava ku ni ya na vagwela no ka n'wina nga ni tshikani porque na ha tshama ni lorhalorha swilo swi ni gwela michumu. Se a ni swi koti swa ku ni nga va gwelisa ku yini loko ni va gwela se ni ta sala ni ku yini loko se ni porque phela xiviti xa mukambe
1: xelangome
2: futhi wa yi tiva mhaka yaleyo
1: se a chese a kaya leswa ngamo a ku nanyana ntombi kumbexana jaha kaya ka vana va ku va nghenaku ka timhaka ta ku yimbelela u teka milorha wo nyika a vana va
2: vana va mina ni ve ni mun'we loyi ni nga mpeta ka leswi a yi endla futhi ni tinsimu ta kwati li koko kola kaya la a mfana luya ma leswi a nga kula seke a nga ha landzila eka nkondzo wa mina laya i nga va kumbe ka vatukulu va mina kumbe ku ta ve kona lweyi a nga ta tshuka a ha swi navela ku swima hi yo mhaka ya swi namba ka xiviti yo porque a ndzi se kuma munhu wa ku tatisiya ka yentro wa mina
1: ni fundisi me
2: tani ku laveka wena mukhavela wu ta ni ta kota ku ni siya swi ni nga na swoka porque ni ta fane xiviti phela lowu no fanele swi ni nga na swona ni nga xekanga
1: munhu
2: u gwala nkanji a ku na munhu a tiva ku khaya makanji la a nkanji lowu wa gwala u ta bata gwema
1: eya se a jes phela a xa lisima ku la ku hi tiva swa ku kasi i swini leswi hi tlaka na swona hi ta ku yini hi to lovoriwani kumbe ku tikhomi kumbe hi ta ku u ni mapimo
2: tikhomi nkama makhisimusi lowu
1: tikhomakhoma kahle minkarhini hinkwayo
2: a tikhoma ka ku tikhoma loko ya helo ka ku veni u twa swaku mamanyana la kaya laha se a khwenetana ni vhizini la taleni se u twa swaku se a khwenetana se a ku khipa lisima wena nuna wakwe
1: porque loko hi vuya ka jalela usiwana le se wa museketele ka tikhomi se loko ta mi vona mi ta ku a kotsoliwini
2: nada a ha tikhomi loko a niliwa ni swi humelelaaswela
1: ni swoswee phe hi yelo wa kotsoliwini wo tikhoma phe wa swi vona swa ku
2: laha
1: swo rhutiwa manje wo tikhoma
2: se lani ku lava ku u tikhoma loku porque leswi humelelaka amakaya ka hina na a ni khulumi hi vamamani ntsena na hina vababa unga kuma swa ku u yakile la mamani sato wa wena loko a chota hi munyu kumba chota hi card a jika a kombela la ka vizinyo
1: okay.
2: Ya kusuhi manje u khelota na fika u faka rito kola kaya la na ka vizinyo wa wena la muta chukana njhani ni makwenu lwe wa n'winyi wa nsati lwe
1: se loko bangele ku chukana chesi lisima la umunu uliveka kwe
2: likwini nkama wolo
1: yeah.
2: Likwini
1: ku hambana ku chukana mina na chesi
2: porike lwe i makwenu wa wena lwe nga tshama na yena lwe hanyaka na yena makwenu wa wena se loko u tata tshika ku va u a hlonipha nsati wa wena a hlonipha wena a shenguwa hi leswi a nga ta swi vonaka laya ka makelani wa wena vizinyo wa wena wa ximunu se va sungula ku khoneta phela ku moza murhandzana leswi ni mbalaka swo mina la a le rhandziwa hi mfihlo mayina tikhoma swa tsandza hikuva swi vona swaku loko a huma luya siku ni siku tihlo ni la kaka mina la neno mamani wa la kaya loko a huma la ndlwini la a tikhala ku ni cuka baba luya loko a mi vona la gqekeni la ni ku a le rhandziwa hi mfihlo ni to yini na tikhoma swa tsandza ni ta kwata
1: a hi twi tikhomi ta vuya ta
2: khani mambo a hi ma hi swo sweswo

0: kunene hitwa risimu tikhomi la Philip Chase lana kanongoloko mqambi nongoloko lowu tisaka vaqambi ku tala ka vona ya xampfukeni a Byrons dorobeni la kancenica yo 210 kilowatt on the media 90.9 FM. Muqambi wa hina nyamuntlha murhambi wa hina i n'wana wa la kaya hi vulavula hi Philip Chase. Philip Johann Chase.
1: Philip Johann Chase.
0: Yeah.
1: Unitiva kahle
0: ba. Eh ha, si un'wana wa la kaya si hi nga kwini. I pray i seketela swa ku loko ku n'wana wa la kaya, n'wana wa la kaya
1: ntse. Yes, hi swona.
0: N'wana wa la kaya. Philip Chase. Unanga di khome hi li hlautelile. A hi vula leswa ku one swi nyingi n'wana swona. Swa ku a swi navela ku nga swi nga kambiwa swi nga yimbeleriwa. Kasi ula munhu wa ku swi cukumetela koho. Maxina a nga si na humelela munhu loyi u to u swi humesa wexe
1: i nto ta ni humesa xi endla ku yini hi yo mhaka swi ni tsondzaka a ku reformata phe brike a swi fanela ku se ni tshamanyana ni humula se ni yingisela brike a ku vula ka lava va khale va le loko u li muntini ku la ku u ni wa xilavoko hi leli ni nalo leli ni la ka paredi laye ku la ku ni wa xilin'wanyana lani u nga ta ku loko u cuka nkama laha u vone swa ku ta rivexe u nga tshikoni ku sola ku a tikhela wele tshama li cukelana li tlhela cuka le ka parede masiku ku masiku lama a swi tirhisi vuri mi tirhisa mafoni
0: swimanjemanje
1: amafoni ama wa xilawa ya ma tshama mali mambirhi ku ni lale henhla
0: ya
1: ni yi laleka ka voko na a swi twe ngopfungopfu hi n'wa hosi xisana bala a ku hina ama wa xilaya ya wa xilaya paredi kaka wena nobodi u tshama unge na lowo porque le munga tama a confirmara ka lolo ku ku ni mchimo yo kale loko anka monga u themba anga la u ta chuka la se na hina baba kulu hina ti nqambi ta khale hi la loko faneleka ka ku vene hi fana no wa xhelela la ka bonde la likulu leya leswa ku loko ba ti nqambi liba likona ba vona swa ku ni leswi vakala ka vanga switwisisi kahle swinwanyana vanga ha ta bata woka la ka hina la leswi a swi ringana ku seni tshama seni va woka la leswaku bava chase loko swi ni store hi nga ma hisa ku yini hi nga khompoza njhani ngoma loko yi khompoza leswo hi fanele ku yini wa swi vona manje hi kola ka ku veni swi nga leswo hi swi interpremanensera ni yimbelela mina ni nga wu tiyi nkama wa mina wa ku humula
0: chase ku ni qambi yin'wana lomu dorobeni la ka cecai Zak Mathews a hi navela ku siku rin'we ka mapimu lawu nga na wona ka leswi u nga na swona xifuveni u nga tshuka u tshama na yena mi endla risimu rin'we n'wina a matshala ya hina dorobeni la ka cecai u swi vona njhani
1: hi hlanga swi nga va swinene ngopfu swinene
0: okay
1: wa swi twa bava mukhavele a ku navela ka wena David se ku humelelile masiku ndzhaku ntsela ke bava Mathews loko a ti ta sungula leswi ni khuluma michumu ya ku tlala vexihambiye loko o ni twa la nga koho i michumu leyi a fanela ku wena a yi fakaza hi mbilu ya yena
0: okay
1: a ku sungula ka bava Mathews ka ti ta nghena lani a Radio Mozambique na ka na Pedro Nyantaka mina hi mina ni nga ta chela piano bava Mathews
0: okay
1: ka lesimu la ilaku xikwembu loko a wu ni teka ni ta famba ni ya humula ni tenteta tlangela yena piano ni tlangela bava mun'wanyana ngo kumba a luwa seni xirindzeni na yena wana a ba a ngoma leyi n'wana leswaku loko va lava a ku dlaya loko ku la u gayiwa a xifuwi va le dlayani nkuku lowu
0: okay
1: hi mina ni nga ta va gravarisa siku la lin'we na bava Mathews kola a Radio Mozambique
0: okay
1: se na swi navela mina ku va ni nga va ni ku ve ni ke ni ve ni nhlengelo na voho wa vona swo swi na navela a majama man'wanyana va ti ku ni majama man'wanyana majama ni la ku ani la ku ma vitana hi mavito sweswi majiseni na wo mabulunyana na wona ya ku fikelela kolomo na swi lavi swa ku ve ni ke ni endla a muzika wun'we na voho ni hlanganela na voho para ku swi endla yina para ku na mina ni kota ku va ni ve ka xiyenge xa leswi va swi endlaka na vona va nghenelela ka leswi swi endla purike swi divanisa laha heta swi hlanganisa ka ndhawu ya yin'we enda swi ta maha nchumu xa xin'we xa ku vena xi hlanganile ku fana ni ku sungula ka mina u chayela mi ku sungula ka mina u chayela mi loko u swi yingisela kahle a maritimu ma nga laha maritimu ma nga lama hlanganile ni maritimu ya vanhu va Joni ni ya laha mara benta ni swin'wanyana kwala swi hlanganile
0: okay
1: hi ndlela ku fana ni yoleyo swa navela ku swa faneleka ku veni hi nga ke hi kuma siku hi hlangana hi endla ku fana ka leswi u swi balisaka swona hambi mina swi navela leswi
0: okay chase hi radio nkarhi wutsongo ngopfu swinene a hi navela ku dyondzisa lisimu ro gamu ku ve hi ta va hi ta pfala nongoloko hi lihi la kona hi nga li dyondzisaka kuveta veta pala nokolo kwa hina nyamuhla
1: lobo ri one bana ba hina ba lobo liwe ba fohla ba ya tsama
0: ka ba no vole
1: aba lave ku lobo liwe bana ba hina bo yala
0: vovoka nga la lobo liwe kumbe itaveta bona a itse unaka

0: ena ka chesi hi vona vo ka va nga la ku lovoliwa kumbe hi lavo ka va nga la ku lovola ku ndzi wo ka nga la ku lovola ku ndzi wo ka nga la ku lovoliwa hi wihi wa ko langa ni mhaka
1: tata na mukhavela nyimani ku hlamula a ni ta gama seni ku gwela michumu
0: ya
1: a vana va hina hi vona va ka va nga la ku lovoliwa a va swi lavi ku lovoliwa loko a va swi lava ku lovoliwa a va ta lovoliwa hina na hina hi nga lovoli hi ku swo tsakisa ku lovola maxi a hi lovola hi tindlela ta ku va va hi koxa ku hi va lovola a wansati a wu koxa swa ku ni lovoli a nga wu gweli hi nomo maxi a ta ku endlela swi endle swa ku u zana wona u swi vona swa ku leswi a ringana ku ni lovola
0: ya
1: hi ku lexi xi nga kona ka hina vavanuna i ku mi xengetela n'wana wa munhu u kumina na ku rhandza ha mina na ni ku rhandza halani ku la ka yimuka xikan'we kaya u ta tivaka ka mina sa ku nghowa landza hi leswi va mhaka swo lavaka n'wana masiku lawa lava ka hina va khale loko u n'wi gwela leswi wo gwela swaku mina kaka wena ni nge ku tiva ni nge ti loko u ni lava mina ku ni ta tiva kaka wena tani kaya u ta gwela vatswali va mina swaku mina wana lava va rhandzela vona kaka wena swi ta landzela u ta zo lovola mani maxi loko o loko u ku a hi fambi kaya ku nghowa vuya kaya ka wena
0: wala va yini wala ku lovolela
1: u vutisa mi futhi
0: vabulu va nandzika mimpisi vabulu va nandzika kunene hi khensa ngopfu kuve u ri na hina lana ya munhu kuve hi paruxi tinsimu leti ta khale ta ntokoto ta mabulo kunene lana a yo bula kunene live mabula lisima mara a hina vala kuve hi ku tsikela nkarhi lowu kuve u vula xo karhi ku hinkwaswo lavaka swi vula ka muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka ni ku vula swaku hi yin'we ka minongoloko ya ku sungula ka lembe leyi hi thepaka nyamuntlha hi lava ku thepa ni matshala ya hina ya dropa la ka cincayi swi ni u nga swi vulaka ku nkarhi lowu
1: lexi ni nga xi vulaka muhaxi ka nkarhi ni nga ka wona sweswi i ku va ni khensa ku nyikiwa nkama lowu ni nga ka wona ni ku va ni khutaza van'wanyana ni van'wanyana lava navelaka a ku va va tlanga leswi ni swi tlangaka leswi swo ka swi nga heli para ku va u kota ku fikelela ka ndhawu leyi hi nga ka yoho swa karhata ku lava ku kuveni munhu a ti nyiketela purikelana a ku giwa nchumu a ku holiwi nchumu ntsena ku wena tsakela ku veni u nyika mahungu u nyika nawu vanhu van'wanyana va tsaka va nyika ku tsaka va nyika ntsako ni ku va ni khutaze swaku lembe lela nyiwana hi nghenaka ka lona leli a hi khomeni swi tiya a hi khomeni swi tiya hi nga chaveni hi nga chaveni wotlula ni khuluma hi timhaka ta ku karhata ta ku hi ni wele macombe ni khuta mabonti ni ku yini ni khupuka ni mina lweyi ni ha li kona sweswi ni sweswo swi nga kona a hi swi tiyiseleleni hi swi tiya swaku hi ya kwini hi nga yingiseleni a nchumu hi nchumu lexi nga kona or hi nchumu lexi nga hava xin'wana ni xin'wana xi nga ni masungulo xi ni makama se na tsaka ngopfu swinene ku va mina ni kote ku fikelela nyamukha and then khensela ni van'wanyana lava va swi kote ku va ha fikelelaka ku fikelela nyamukha ni sweswi laha ni nga kona lexi xi nga koho i xa xikulu ni xi lavaka ku ni xi navelaka a mahungu ya mina ka munhu un'wana loyi ma mi fikelaka hi ndlela ya ku biha ni rivaleli loko ni qamba ni loko ni yimbelela ni kongometi munhu se swo ya swi ya tlhangana ni munhu
0: ku chikachika ku swi kata ka rando laha u ta mi kuma ku nyimela ku yini chesi kule ni kotsoliwile
1: a ni leni sweswi ni gangisile ntombi ya ku xonga ni ti nyimisela leswaku ni ta yi lovola va ni tekele yona yo kala mali mai na wena u nga tekela mina va ta ku tekela ni rhandzila mali a ni na ntiyiso
0: a tinhlayo ta foni loko va tshuka va ku lava kuve u nga va nyikaunaka
1: wena a tinhlayo ta foni loyi a navelaka swaku nkama un'wanyana a nga ha ni navelela ku va ni ya ni ya kumeka na yena ni hungata na yena ka nkarhi wa yena ka jambu la yena ka ntirho wa yena wa muchado ni swin'wanyana a nume ra foni li 84 78 24 445 84 78 24 44 5 leyi nomboro leyi ni nghenaka hi yona ni ka WhatsApp and then loyi a tirhisaka Amovitel i 87 65 13 920 87 65 13 9:20 ati simu ta mina loko munhu a tilava po da nghena ka Chrome aku a nghena ka Chrome ora ka internet aku Philip Shears official ata kuma a nyanza ya hinkwayo ku swikela ndzhaku le ku fikelela ni nga kola ati simu ta mina ta kuma hinkwato kuma la ku download kuma la ku teka kuma ta maisa ku nyata maisa ta laisa ka swona loko alma muzika kama video po da nghena ka YouTube aku Philip Shears tena loko aku Philip Shears official ntawo ale ka ma muzika loko ale ka ma video ntawo e Philip Shears ka YouTube kana mambo na cancer no rungula ka hinkwavo vaka bungane ivenyi va vantirho lomu ka vonga chililwa ko ava chini va tshaveka no munenge kutsaka nje ni vanwanyana ani kheta nga munhu ni vanwanyana vanga ha chini va tshaveka munenge mara ka bungane ko hiko kaya ntokotweni leti mhambeni
0: abungweni
1: amungweni
0: yeah.
1: Ikole va fanela kwini va tsaka va tlhela va tshova ni munenge ku tsaka
0: yeah.
1: Nda khensa ngopfu ku va nyamukhani nyikiwe a nkamaloni nga ka wona laha a ni khokhoanga va ya Cesar Ndlalani lava nga vona vinyi va ku va va nga nyiketela ku va ndzhani kota ku ni tiva leswi va ntono xipanga a ni khetanga munhu ka hinkwawo lomu ka bunga lomuyana Julia Nyangale hinkwenu na mtekano mhlanganise hinkwenu ngopfu swinene ni khense ngopfu swinene ka nkamani nga ka wona khani mambo
0: inkomu swinene i marungula nga na wona na Philip Shears loyi ke bulake na yena nyamuntlha ka nongolo ku muqambi hina ke haba mandla Philip Shears kombela katsongonyana u vula hi ta pala hi rila kona nsimu
1: maxi ndenga va nyikile loko ku tsoliwa pura va ta tsaka
0: loko swi lavisa swoswo
1: a hi khona mara leliya a swi ti khomi nkatanga
0: ti khomi nkatanga
1: u nga kwata
0: okay hi swona ke va yingiseli ora ndzeka hi ta para ri simulele la Philip Shears nyamuntlha ka nongoloko mabulo lowu fambisiweke hi Nicolau Mukavele ri pelile hi ta vuya sonto leyi taka bye bye.

0: Muingiseti wakuranzeka ave nongonoko mukambi hita tlangela ngopfu swinene loko nongonoko wu ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseti ku nga ri khale hi ta kongoma kasi ni mintirho ya hina ya vuhaxi a ta va nkarhi wa mahungu hi Msoro Provinciali ya Gaza atikweni hinkwalo la Msambiki hi le ka 22 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Nkari lowu muyingiseti hi ta va hi ku fikisela mahungu hi Emissor Provincial ya Gaza vuyingiseti byinene.

0: Zaku ka wona ka le tlatle ke weke ha zungeni akuba a pfula swifale kusa a ina swinwana. Mhm. Ku vela nwana nwana hi funge kuva loko ku fika lonkari hi va xikanwe na wena akuba hi ku divide akuba u pumba swinwana kusa ku fambeni ka viki swinga swilo swinyingi leswi hukumeke swiku khunguvanyisa kumbe swiku endla u tshama u qavanga se ku khwela khwela no ma tensang se hi tela ku va hi ta mabaxarisa haleno
1: eke lo tomi lo karata
0: a ku karata karata wena
1: pawa la dura a xapa la dura
0: u sungula kwala ka pawa
1: hi lona li talaka lomi ndyangwini
0: li khomeke tiko
1: hi lona li khomeke tiko leswi ni mi tsumbula ni ku rima ha ha rimi
0: a timhaka tikolano inaka hi kuwa u vulavula hi ku rima ni ku karata ka vutomi Sikulu ngwane shi fanya shi ngwane shi tsameni ba wako. Babula babula kuno siku. Se go tsuka magezi maku tsaitsai. Tsaitsai.
1: Ya mutupa tsupa.
0: Mutimeka.
1: Ya kutsai mboko vula ka xidimengwana.
0: Mutimeka magezi. Se aboko na ka. A ti havule ti tlhe ti tsimela magezi.
1: Ei.
0: Se sho swivekisa. Se sho pfuka mundzuku xi ya xikolweni. Se teacher kona funda sava tsongwane sa xivutsa avutsaka ga yava tsongwane imandlo atva kuswa ku magezi mata ikwini xo tla ku savoko xuku mata ekhwatini so tijo kono wa awon amagezi mata ekhwatini xuku ya leswa na ukana kana ka swona leswa magezi mata ekhwatini ku hi tlhamuxe leswa ku matisa ku yini ekhwatini xuku hambile kaya loko ba wa putseme ka magezi ale ati havule ti tsemele magezi xiri ti kule khwatini
1: Hilaka loko hichukala phe hopula tela amabhuku
0: iBhayibhele
1: iBhayibhele
0: la mahlekwe
1: se loko ni chukala na ndzi wana mhaka enwanyane yake ihumelela kama wolo uya wa khale ngopfu le khale Kambe swi tsindzeka ka masiku lawa henga ka wo.
0: Ku haleni nga kona.
1: Kama loko ku nga sungula ku va ku dyondzisiwa lavakulu lomu xikolweni. Wa li khumbuka lembe la kona. Loko ka li khumbuka ha problem.
0: Swo swa alphabetization.
1: Swa alphabetization i duka sound ya dude.
0: Ma mina ni since tente wo dola wo kolomo.
1: A loko va tshamele. A turma xichangana ta kwisi. Hi to hi turma.
0: Lo turma ka
1: Kuni vavanuna, kuni vavasati.
0: Nkwa
1: ba upeke se la ene amjonzisi atija ele ngwana ba bavani ba mamani la hini khanu anga kombisanga swa ku hini khanu wa yena ayo hini khanu yesu sa swinharo ku sala swingake
0: swo nsenzo
1: ti ngondo to dilingana
0: alava hini lwe
1: alava hini lwe akapenda
0: hini nkhano
1: hini nkhano yesu sa swinharo kusala swingake a wona swa ku
0: avamutisika hi kumani
1: se asuka anyima kusumukarati ikhale se avale ndzeni ka lembe na vavulavula hi to timhakata matematika
0: ta ku pumba ku engetela
1: se hangana na vavana mamani se apatseni ku hlonzo Uno xibakala xa sop, wato xibakala xa sop xingena nthlana mabodlela. U teka mabodlela manharu, u dipa ku sala mangaki. Se ko humela munwe,
0: xi tlakusa voko.
1: Ni nga hlambula mjonsis.
0: Awuya.
1: Kamule. Ule yini? Ako uno xibakala xa sop. Anga nthlana mabodlela. U teka mabodlela manharu ya sop u dipa ku sala mangaki. Se xuku. Hey baba teacher. Inwana wa mani lo angani na wa ku dibagwana.
0: Inwana wa mani lo
1: angani na wa ku dibagwana.
0: Na vakulu wa vanhu.
1: Teacher se atsakila ka atimandle ti
0: tsetsa
1: ba.
0: Inaka. Sikulu mani ashibadela sa tsani. Ndi mukudawa ku lava ku hlangana tiqoko.
1: Ubala kole emfuleni.
0: Ti hlangi timbiri ti tshamile ta bula le ta bula ti bula ti bula.
1: Mabulu hiwa.
0: Tipule uto mlato ona ka. Kasi mo magwana vona. Ta bula tinga ile
1: ta. Naka kuni kamala usho ku shika ku mwe.
0: Se ta bula
1: ta. Se kumbuka auto.
0: Se liam yo gona mungana wako ka. Ina la se usha niseka. Se swa yanzwa phe itsuka inga ikeli makalava vanga guwa no usiku vanwana vafuka vachina. Se loka ho vulavula na ndokodela. Ai chusa ndo ku swisinisa ku va hita hi ta daiwa la. Hitata na imuka.
1: Panyenza ka yego.
0: Vona vati ku sengiswa yantswa ka. Songo hi leswi leswi. Ha kota fika ku ta ranga infirmera fika mdzuku ka koni misho. Swo muyela. Swi fika swoke a hi la ku khuluma na wena ku ntsini swoke hi swa ku si ho kara la ku tshama. Hi vona swa ku swi ta ku na wena se swa yantswa. A hi kombela ku va mi hi chusa imuka ndo ku swisinisa ku va hita. Hitata ni misho hi tlhe tlhela ya kaya. Ako ele swa swilumbi mina swa ku va ni chusa vanhu a hi nyimeleni dokodela medico
1: hi loyi a tirhisanaka na vona
0: yena a bala ku ti papila swa ku mi nga muka ke
1: mi le ka matshamelo wayi
0: a na va ha vulavula medico ta ku swi se a ngo vitana infirmera ku si lava i mhaka muni leyi a ku lava vanhu va kombela ku muka hikusa va vona swo ngise swa yantswa lani se vonye nyenzeka vathi ka vangela wa guva vanga itlile vanga ri vakona se vala ku muka so ku lo vala ku muka no problem va vitani va tale se vangena ku gabinet la medico wa tsama le a ku mulini vaka medico yo karhala se ne medico a singa ku swa ke muzi ngo ku
1: ngo ku swa ya
0: ndo a va chinchi maka vona ku nawe kombela ku va muka ndo ku sinisa ku va hita hita da yewa pa po de hamba hi da maja ku tsama lana eba a karatega dinhlanyi le so ngisho tabe ila ku mikombela ku mami pfuna njomu na muhese muka ku munwana ngi
1: fa la ku mutesta leswa ku
0: va ku apa munwana ngi ku muse swa yantswa nyana mijo ha swivona hambina hi kombela ku mami hi pfuna nyana njomu la mita Yesu sela ma kwadru la waya mfotori ka pare de leli mu va veka sinya ka lela lonwana ma gongonzela se muka tshiswa ku na timaka sakwa milava yini para mendla leswo ke swiko ala hi tava xikada
1: Fa famba eso.
0: Eh, la va spikiri ni hamela. Oko tabe. Si ho, si lulamisa ngo swi swa swinyikela. Si xe xinwe xi teka xikada xi tlhateka la ka parede. Xi gona mngwana wako xi
1: khwela.
0: Sa khwela mngwana wako teka a kwadra a xikana lona a ka parede le nwanyana. Sa khwela le hali vekela sa kunyikita spikiri xi munyikela. A kunyikita hamela xi munyikela. Si xi teka spikiri xi xi zuluta. Shivekala ka pare dilaka nhloka ya xipikiri le. Shi bale ku shi bakuma swa ka xipikiri xingeni.
1: Ke xithwaze manzilo.
0: Eh. Se a medu kwangu ya wena. Wa swivone swimungano wako aya amungano wako na enda kusona ke xiku ya na swivona. A ku si a u bani chumu. Xikunada ananzuna mina we dokodela. Hi mina nga phazama ku munyiketa xipikiri xa ninga munyika xa seni ka pare dilala halela.
1: Elaka ram
0: la
1: se hlekile
0: akuba ikoka moya
1: swa lavela
0: a jalela ka zungela abanyana unanga
1: eke niko ku hleka switshuka swi
0: wa samareke uva kwa samareke
1: amhloti ya vengiseti inga hele ku hleka
0: va hisola
1: zungeni inga hi bela vunanga

0: ina ka ndzau ka wona ndzi buweke hi jali le zungeni u se u lini wena
1: laha ku ni mhaka yin'wanyana
0: leswa
1: ku teka leswi mamani wun'we
0: loko
1: a vutisa anuna wakwe
0: u vulavula hi ku teka phe se vavasati vo ndzima ku
1: yasalauva
0: ku teka swi hi vulavula hi vavasati ya vanuna a yi le ku mbala munhu swikulusuka swi kotlela na swisi wona seno ka wena
1: se mamani mune a vutisa nuna
0: ele
1: nkata loko ndzo tshuka ndzi biha ku hasasekile ngo yini ngo nkata ni ngo endla hinkwaswo ni xavetela hinkwaswo leswaku u tlhela u vuyesi u yela
0: ka ku saseka
1: ka ku saseka ka wena mina ni rhandza ku ku vona nawe u sasekile a ku loko no tshuka ndzo rila ku oko ni ta teka xilensiwana
0: nikusula
1: mihloti a ku okay se loko ndzo tshuka ndzi kwata ke loko wo tshuka u kwata ni ta endla hinkwaswo leswaku wena u hlekelela
0: u tsaka
1: hi xiputukezi ve lexi xipantazi ve lexi yini lexi padlasi ni nga endla padlasi leswaku wena
0: u za u hleka
1: u hleka ai se loko no tshuka ni ku vulavulela ke na ku nga na no swi lava ni sungula ku vulavulela hi loyi wansati a vulavulela a vutisa
0: noko
1: a ngo ni ta tipfola tindlayiwe ni nga swi ti ku vulavula yini
0: a mirhi hinkwayo xinayo ya ku dama va guya ya nhloko
1: a wuti a vasati va rhandza ku vulavula ene va ni swivutiso ka swi nga
0: heli swin'wana swo ka swi nga twisiseki
1: a ku loko no tshuka ni kuluka ke loko noko ni to dlaya xiboku leswaku u nga ha ti voni
0: xa ku nga
1: a swivutiso swa ha famba se a le nkata purika a mhaka kophe i tala ka ku lwe wansati a nga tsaki hi ku nunoko a phuza se loko no tshuka ni ku byela swa ku tsika gwala ke hi ku ha alano a li rhandzi ku kata li helile
0: a wu katela we ligamakola
1: ligamakola ka ku ni byela swa ku mina ni tshika ku phuza byala
0: ya hi ku vulavula hi gwala xidakwa xin'wana xi tolovela ku loko xi fika
1: a xidakwa hi lexakwini herramos
0: munhu wa ku phuza ka a nga na siku
1: hi loya va ku loko
0: apuza
1: loko a phuza a dakwa a pfuka a ku ni ya ku cawuleni a tlhela a phuza a dakwa
0: se a xidakwa lexi na xona wa xi ni ndhawu leyi xi phuzaku ka yona siku ni siku se xito loko xi tiva ku fika leyo xi fika xi ku ni kombela mabodlhela mambirhi ya servexa swo swa majali kuma fika laha ku dua ximedia kambe xi xoxa xi na munhu un'wanyana se va
1: xinyikaangulaymakoloa
0: xi nyika dua ximedia xi phuza siku ni siku se a zaliweyi wa ku xavisa byala ku ha wena kasi wena loko u talani ku fika siku ni siku u wexe u fika ku ndlava duage media hayi ni u nga kombile hi wun'we hi wun'we u phuza xi ku swa ku lani a media wun'we lowu ni kombelaka wa mina a wun'wani ni kombelela munghana wa mina a nga luza a ya phuza xikan'we se i wa xirilo lowu soko ta ben a xo phuza xi famba xo tlhela xisa siku lin'wana xi ku duage media kwata siku lin'wana xi fika xi ku swe wo nkama wa xiwani mixo xi fika xi ku ni kombela media wun'we se u hlambana luya wa ku xavisa ku nyamuke mhaka muni
1: munghana wa ka yo pfuka
0: mhaka muni se ku nyamuke wo kombela a media wun'we i mhaka muni xi ku ha hi swaku mina ni tshike ku phuza u tshike ku phuza se lowu kombelaku media xi ku ni la ku rila liwa makwerhu a nga fanisiye

0: Awungani lukahle.
1: Eh mina hi no xana ha puzi.
0: Ana ha puzi.
1: Ni puzela liwa wa mungana wa mina.
0: Kasi a ja ha puza
1: futhi. Ni mwaka a puzela ku ri laliwa.
0: Ina ga. Ala kuni mhaka la ninga yitwa.
1: Mm.
0: Phela swin'wana leswi hi swi vulavulaka laha hi swi kumaka vayingiseti. Se muyingiseti a ndzi rhumelani nqwadi leyi leswaku hi ta hlekisa van'wani vayingiseti.
1: Inaka.
0: Heli lakaya ku tswaliwile a n'wana. N'wana loyi na ha ku huwa a leswi hi swi tivaka hina leswaku loko n'wana a velekiwa
1: u rile. U rile.
0: A loyi a velekiwa a nga rile u sungula ku vulavula. Ene leswi a swi vulavulaka a le mina ni ta fa ndzeni ka munhu wa tin'hweti.
1: A byela vatswala va kona.
0: Mamani a ta fa ndzeni ka 5 wa tin'hweti.
1: Vatswale mphrofeta.
0: Se papaya a ta fa ka n'hweti ya 5 yin'we. Swi va vindlamindlekisa. Va ku ha hi ta vona hi
1: swona.
0: Va hanya va hanya va hanya. Loko xi ku munhu wa tin'hweti xi hundzela.
1: Ey, a xi yini xa ku vulavula? Swopswi xi nga vula swo swa ku munhu wa tin'hweti ni file.
0: Laha xi nga vula hi kona xo ni hila. Ko 5 wa tin'hweti mamani wa xona yena u hundze hila. Se ku sale ba.
1: A matwile marito ya n'wana.
0: A va ri xikan'we.
1: Loko xi ku mina no tela munhu wa tin'hweti ni file. Ndzhaku ka tona.
0: 5 ku famba mamani. Kani yin'we
1: i bava
0: papaya a fambaka. Se a loko sati a fambile lowanuna sungula ku vindlamindleka ya wena la se ku landza mina la n'hweti liya
1: so to timbilu ta hina ta lunya a nga le kusiya nchumu
0: a sungula ku xavisela hinkwaswo leswi a nga na swona ni swiharani tihomu o dlayela hinkwato leti
1: na ha rindzela leswaku
0: loko 5 wa tin'hweti na yin'we
1: hi mina ni fambaka
0: ya wena loko 5 wa tin'hweti na yin'we a nga fi kambe loko swi ku dosh por trash ka ka vhezenyu ka riliwa ku mukufe mulomuzana leswi vulaka leswaku
1: a xin'wana ni lexi
0: a nga lexa yena
1: kuve nuka ma se u ya hoyisile a hi mali leswi zungeni ni la ku seketela ikuva ni ku zungeni ku zungeni a siniya
0: a hi bele munaka na yena wa munhu swa ku wa hleka
1: u ka nga le ku vulavula zungeni a swi hleka ku siniya nga kona.

tisulayivuliwekela na matsiva riziyana jai makuti vonele ndi vamatsotsele munga duma tiko hinkwalo tivonele ni ku sava nyingi wena wa ku rhandza ku va hakunene swilo swa wena swa xihundla u byela loyi na luyana u ni nga ta mu tiva leswaku loyi a nga famba a dumisa timhaka ta wena i mani xitani ku ringoni xihena xa ku hahiya leswaku leswi u nga va na vayakelani u nga va na vanghani u nga va na varikwenu vanyingi kambe ku lava ku tiva leswaku xihundla xa mina xa wena u xi bulela mani xana ke leswaku ni mundzuku ni mundlwani loko u ta vona swaku xihundla xa wena xi hangalakile u ta swi kota ku swi tiva swa ku o a lexi xihundla lexi xi tiviwa hi manyani ntsena swi ta va swi ku vevukela ku va hakunene u lava ku tiva swaku njhani swi endlekisi xileswo loyi a ta hi pangalataka sweswi nowe masango.

Ile ka 23 horas jil tate ke la 30 minutes shumu ing seto gran tse ke poko pela e kongoma kan simbi ama in mea noi tile ngata ka meta ka minti rulei ya vo hashi kare kuma vuna nga kasi lwe shoshata e pangala taka e zito dalme idama tsuwa lukako salamu alaikum.

Moingisetwa kurandza kaileka 23 horas zvitlatekela 54 minutos mukarinyana nzako ikumile vunanga John Marlene loko ako shimati kulandzela ikumatinitu loko ako hadlawa kasi ke kongoma makomo kanongonoko lowu kumbe ka vuhaxi lebyi hi nga kadyona ku nga ri khale ta va le ka nsimbi ya mianoid na xitiri xitanhu hi ta va hi gimeta musi ka mintirho ya hina ya vuhaxi ya ku lomba vusiku ni siku lebyi bya nyamuntlha hi vulavula hi sonto sonto ya ku gamesa ka n'hweti ya mayo siku la ku gamesa nakona ka n'hweti leyi ya mayo hi vulavula hi 30 hi yonka mudyaxihi ka 2026 ku nga ri khale hi ta va hakunene hi le ka ri siku la ku rhanga ka n'hweti ya khotavuxika hi ta va hi sungula se ku famba hi ndlela ya ku va a tin'hweti ti yehla kasi hi ta kongoma makomo ka lembe hi navela leswaku u nga va pfaleleri siku la wena la n'hweti leyi hi tindlela tinene hi xuvela kambe leswaku u nga vo sungula a ri siku la ku sungula kumbe n'hweti ya ku sungula kasi ri siku la ku sungula hi swona ka n'hweti ya mudyaxi ya khotavuxika hi tindlela letinene leswi nga ka mahlavuselani muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta va hakunene vunanga bya hina hi byi fambisisa xileswi ku nga ri khale hi ta gemeta musi